ti temi to pe ni Olubadan next state mo ki yin afa ba se wo de ki wa wo odo kan to wa nsoka bi pojo ka lo ni loju go bi eh sugbo loju to won package won si bo ya po tara kaluku kaluku won olohun a ki o olohun a ki o olohun a yi o oba to ni ki ku o wa ba pe ku o si ni yan ba je be ko dugbe ye de yan ri o ni iye le je ri ga eko iye bo to ke ri ga ra Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

0: bo nbe ninu oruko yen fun mi esa mo wa ni oke mo wa lo wa oruko to te mi lorun mo wa fi mo oruko mi mo wa ni eleyi ni ke ma pe mi o te ba ti pe mi ni oruko yi ma le ni itusile ni abi agbara oruko ile baba mi wo bi eyi kan wa nbi oni lo ko paro oruko wo bi sa o ti e le joruko tan so gangan abi oruko ti wo fun rare so rare abi oruko to je pe afimo oruko re sugba bi ti mo nlo ko niyan mo nso nipa oruko ti afimo oruko re iyan oruko baba re to le mu ko bo lo se le se nitori ti e le ma rorun bi ti temi ti oluwa di di ko si mi pe ki nlo yi oruko yen pada wo bi in to nilo ni won pe ni itusile ninu oruko bo lo se se irufe yin yi oluwa ran mi si yin ninu adua iba ti ma gba esa mo be yin gan anaka baru beli agada to ba mo pe oruko ti won fi mo oruko re o ba mo pe oruko yen oruko to buru ni to ba mo pe oruko ogun ni to ba mo pe oruko to fe ni to ba mo pe oruko ajigbese ni to ba mo pe oruko ti oje o lo ni mo bi o ko si ara aso aso ilewo yen wa ko oruko yen ati oruko re to nje for example to ba je bi nbo loruko re gangan oruko baba re wa ni aderopo wa ko bi nbo aderopo ngba to ba ko oruko ye si wa ma so morun owo e nigba ti a ba ma fi se be fun odidi ojo mesan e kiyesi sa yo ti gba itura sa itura yo ti de baba mi a ti se se agbara o ni oluwa so fun mi e ja gbadua lekan si ki n to ma lo tori ko si akoko mo e poruko jesu e pe emi mimo fa oruko mi jade ninu abawon eyi ti oruko mi wa fa oruko mi jade ninu ira ti a ri oruko mi si fa oruko mi jade e fa jade ninu abawon eyi ti oruko mi wa fa oruko mi jade ninu ira ta ri oruko mi mo o ya adua
1: oruko jesu
0: ma ya ma nunda ya ma ru ebe je ya ma ro fa oruko mi jade ninu abawon ta ri oruko mi si oruko mi jade oruko mi jade oruko mi jade ninu ira oruko mi wa oruko mi jade ninu abawon
1: oruko mi jade
0: eti oruko mi wa fa oruko mi jade ninu ira ta ri oruko mi si eje jesu
1: oruko mi wa
0: oruko mi jade
1: oruko mi jade
0: ninu abawon oruko mi jade fa oruko mi jade fa oruko mi
1: jade
0: fa oruko mi fa oruko mi Faru gome Ame meta Jesu Oluwa wa Iwo na darapo ninu ipade yen ni ola eyin ara apete ni arola ipade ikun fun agbara mi o mo bi to wa o de lori ofe lati darapo baba mi lo ran mi iyen ni arola e wa kiyesi sa ni aro yi ni iworo church wa to wa ni iworo ijo olon kankan ni ori bridge iworo ama ni ipade abiye lomo mi laaro yi gbogbo eyin ti en woju oluwa fun omo eyin to je pe en beere ki oluwa ko ti ole omo sinu yin o n beere fun omo ma bo ninu ipade yen ni gbogbo aro ojo Tuesday wakati kan ni e darapo mo mo gbadua fun bi oluwa ti nbe ti emi enbe laye maradelu baliagadaya no gbogbo eyin te ba darapo mo so tele e ma lojo aye ateyin te loyun sinu na e le darapo tori ipade to ni agbara ni gbogbo awon eniyan ti won wa lori WhatsApp prayer group wa ni won fi ogo fun Olorun

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo omo Olorun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju Oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo Olorun ijile ife oba mi nikan to nfo won agbara adupe o adupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo Olorun nibi te ba wa oni lojo isegun Tuesday ojo kefa e wa do bale e wa kunle Oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran isi ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini isi ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo re eyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa do bale wa kunle eja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti Olorun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa eja jo do bale daddy mummy e kunle eja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbingbin nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesus to se mi logo lo se mi daada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mama so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se peki peki pelu ore angeli apinre bawon eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju gbolo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oh yeah thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you forever praise your name ati jo so yen ni igba mewa e ja wajo ki haleluya nla mefa wa ki haleluya le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologun ajo bo nse oni lawe wadi number 6 somebody stand up and shout 6 haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya se le si ogun meji pere ogo ogo mo gbe yin omo Olorun bo se lanu to ki haleluya haleluya na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odekun le o de Jesus City kini kan da mi loju o si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri ah ma mo pe won wole le ri oko kan bayi bo e mu ra le gbogbo eyin to je wi pe e tin lan ti won pe ni delayed you experience delay there is going to be deliverance from slavery itusile ku ni owo imunisin osu kewa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and as senior na to yato omi 77 pelu anointing wa 77 ta fa won yan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City eni kan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi side ni Jesus City. I will pray for you and I will lay hand on you to ba tun di Wednesday ma tun gbowole yin bo se wa ni bibeji yo se seju mi iyen wa gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere o ni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngba Olorun gbo fun igbala hanhan want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori facebook ni ise lagbara Olorun ago mefa abo ha amo nde nkan wo o le die o le ku o a n se bebe o lori facebook youtube and tiktok ibe mo ti n fi nkankan ti mo yan nana a to sewu e laaro yi awon ti n wo ta na elomi ni ki n mo n gbo yi and tu asiri ni o so to ba ti di 6:30 e pade odekunle epaphras lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na iyoku tun di 6 nirole ah inu mi si n dadun gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo fun owo oja to ba gbagbo pe Olorun le fun o a ti jo debe ni 6 nirole ni Jesus City and igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de n to ba mu wa bere lati ago mejo igba to ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma no 77 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni eni kan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara olohun gbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga. There is going to be a judgment on every Pharaoh. Gbo Pharaoh ele to je wi pe o mu aye re nsin oje olo iba so ga bi se ni o fi olo anyhow gbo nkan yi nikan ko ni oje giso nikan ni oje adua fi foju sun nkan mi to nbo online ni wish akoko e je ki se bayi e se bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon ogun wi pe awi osu kerin emi ati nla jogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa elei na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan so engineer e pe awon eyan iwa ki mo mu leyo kokan ko le mo to nbo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa toluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: to be dey last year but this year I'm now Mrs.
0: Eti the Mrs. Shiva.
1: Yes. Ni last year, but my follow program in 2021. So, igba yen, cause nebo mi Muslim ni oloko na ti be ki ma gbo program de igbo. Igba yen ma paro oruko mi. So, emi bo se wa, ma pade awon yan gidi, awon to wa la bro, mi pade awon yan. Pepe yepe be. Thomas wa ye Thomas ra bayi, won kan awon ise mo. To ba do be last 2018. O wa so mi pe mo nice o, mo ma dura gba o. O sugbon mo kan su oni. Ah. Wa ni gba yen. Ah, wo Olorun. O si nfi mi bo. Mi sabe si follow program yin. So pa ta ba si orisun bare last year. Ta be si won mi. Mo wa be si bo se mo se pa de si fe fe ngba yen. O si nba mi so. So mo se be si won mi yen. Aso si mo wa njo mi wa ta ku mi. Wo wa ti tu di de sky.
0: Ngba te duro won gugu ro mi le yin lori.
1: A mi o lo. O to ye mo ki ma se. O wa ti mo wa wo yen. Mi wa fo mo wa drive ma fi sin wardrobe mi mo to so fe ri mi bayi so mi wa wo lo ah mi pe rekule pa fast ti relationship ba mi rekule pa fast ati mama be rekule pa fast ba de ba ni ero so ni subordinate ele ti mo wo nu e mo bo ni subordinate o o bodo mo wa si mu se won wa ni birthday last year mo suku de bi bayi ni ti be wonjo yin gan e mo wo kikin wa daddy nipa sa wa mo wa je ni yen o so pe o nko wa suku ni pe ti mi ba fe ngo so to ma
0: se eniyan lo so be o ni te ba se kini
1: ti ba fe ngo so to ma fe obi gan ti gba gba yawo e ti late so obi ti gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: se eyin o loko ri ni
1: ayi long
0: ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi mo so baba yi ma ri e ma so fun wa pe ka ma fo commonize eyan mo si ma pade baba yi se gbo gbo to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school sat ti mi o ti e gbo yibo rara
0: ta lo nton
1: professor ni baba
0: eyin si re
1: school start ni mi tu gboyin boda da
0: e gbe ebo
1: bayi ni baba ni je pa di e bayi mo be si o ma fe mi sha
0: la o lo won fe yin
1: o lo won fe mi sha si pa si pa bayi fire by force mo ni olorun ojisi igbeyawo gbo o si mo se
0: eyin na fe fe
1: be di baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: mo ta ku si
0: na fe fe
1: igba ti wa pa di e to mo re won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin lo disappoint
1: you point won
0: mo nbo a n de ni o
1: wa disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le fi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo yin
1: 28 last year
0: December
1: last year 6 months after last year mo se birthday mo se wedding mi mo wa fun birthday yin yen mo wa duro si la message so ko pe wedding yin o mo ko se lodun yin mo se wedding mi baba
0: e se wedding
1: mo se white wedding mo se gimi si ba yin baba yin mo fo soke ba itori ninu ile iya
0: kini age
1: am 52 then be
0: 52 let's say wedding.
1: Ben,
2: no.
0: Say a church wedding.
1: Mi o se ri se.
0: Eh, se ri.
1: Se.
0: So be wa 52. Wedding. Won gbe yin wo church. baba ile kokon bi akobi fun won obi ma ri o nice hey 52 ikan lo tun gbo yen a tun lo mi bayi ifon mi o dola gbogbo eyin omo olohun dide bi owo le idodo ara ti eni o wa da laye ewo olohun fun aye re yo se jesu muse je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si muse loruko jesu gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi good news kan lo gbo yi this is ember month you will have testimony bo ba ti le deja bi won na ba le gbianju gbogbo eyin omo olohun ogede ti won fi din dodo la fi break pelu eyin meji laago meji osan loni ma bo sori facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti so re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe so re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re account number 30 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number 30 ni mejeji ten wo yen e je won fi gbogbo enu so fun omode atagba igbagbo ni Abel fi iru ebo to san ju ti Cain lo bibeli lo so be oni ko awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba ta ba ti bere awe a mo fi iru bo ti mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni o mo ru ebo ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elomi san 10 bi olohun ba se bless eni bo ba se yi o si ni ru ebo emi lokan engineer eba n pelu mi
2: oruko mi ni otunba dapo oguse tire lati ni ilawe ekiti
0: ilawe lekiti nice
2: iyawo mi olokoko wa si 77 odo ikoyi n bi lo wa but omo ijo ayo re afefe ni mi gba to wa dodo mi to wa n gbo program oyin o wa like bo se n wa lati ekiti ni o wa advice mi o ni daddy o ni ki ma wa si 77 mo ni 77 mo ni o se gba ba ira oda e wa kan wa gba mo ni oke mo ni mama wa bi omo mi se pe mi ni e pe daddy o fe ki n wa si uk
0: o ni omo yin pe yin pe ke wa uk
2: yes mo se ba n gba passport ta sa se mo gba passport e mo debi o de ri gbogbo testimony awon to n gba visa to n gba gbogbo e okan mi ni ki n buye pe bi
0: o ni e buye pe
2: gbogbo mo gbe leri
0: egbe leri passport
2: o gbe mo ni olorun baba mi e passport mo ni iwo to se tawon won ise temi mo ni mo gbudo gba visa kia mo se ise ni yen mo tun so mo ni olorun baba mi ojiji mo fe gba promotion ki to retire
0: aish
2: mo lo ni ale nasia mo ni promotion mo fe gba ba se fun mi ni interview note ni pe promotion interview o da monday to nbo ba se fun mi ni visa ni
0: won fun yin ni letter interview fun promotion visa yin bode
2: that mo se gba awon ni lara won saka bakaba kiri
0: won mo saka gbagbe
2: e baba e ti gba visa o ti gba se kini ka kini ka omo mi oni won ti gbo gbogbo pe mo fa lo si ilu oyibo mo ni ka to ri mi gba ni yan mo n lo
0: kini ada hindu
2: mo ni ko si
0: ebe mi bi ma n lo ni si mo bodo mo kiwe pe pade mi o e pade mi canada on the time on bo won bi ya je won da
2: mo ni baba mi papras ko le gba pe ka nikan ko so pe ki ma lo si bi ti mo n lo mo ni mo ma lo ni ale nasia mo ni baba mi passport o wa nbe
0: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi uk se ami pade mi nbe awon wo canada pade mi canada nice lo kini baba kan lo tun gbo ti eyin bo se n gbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbọ tẹnikan ki won mo gbọ ti e na ewo ni e mu passport yin da nibe ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni Olorun Jesus City ni Obiode Street o si le wo ni Gbekola Jesus City ni Obiode Street e wo Jesus City lati Mokola e wo ni Wo Road e wa wo Nwema church ni be ba nbo lati gbogbo ona Lesha Osun Ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so Jesus City le de yen ona ti e da eje Jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atohun gbogbo eni ti nlanfani ati gbo mi didun lo so so loni atola mo gba Olorun gbo pe iwo lokan e kigbe mi lokan mo so tele in tin wo okan mu passport e dani na in tin wo okan re se in tin wo okan re ni in tin wo okan re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go me 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe oda e je nse bayi engineer e pe mama yin na
3: ade yele Florence yen mi si mo wa lati ilu Eko
0: Eko le ti wa bi ma
3: be ni sir eh igba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abiku yo lenu
0: ti abiku yo lenu eni su se fe sunkun ni ewo le fe se nu mejeji
3: testimony
0: e fe give testimony ni abiku si yin eyin lenu
3: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o ti gbagbe pe Olorun le se sugbon
0: e je kokko bi yin question se abiku yin eyin lenu
3: be ni
0: omo melo lo ti ku lo yin
3: meta
0: ti ku melo le ti bi tele
3: ko si kankan
0: ah e to mo odun melo
3: 62 ni mo lo bayi
0: so mo wa pe jade
3: won wa ni pe eni ti isele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha pe o ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi nkan to se yin ni ah mo ni ojojumo na poruko beyen ni dahun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eni yen se wole nisinsin ni pipe Olorun ada lo ninu odun e looto Olorun de da mi lo igba to Olorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so pe ah kin lo se test mo se scan won lo yun wa nbe ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le ko pelu age mi
0: mo ni le cope pelu age yin 61
3: gba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe ke ma worry o ni tin ba ti debe ke so pe 55 gba ti mo
0: won ni ke ni 55 ke yin le
3: ba ma ni wa wo bi pe se ki se pe iparo mo ni mo paro sugbon e je so to bye ba mo yan ni ke ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fine yo mo ni mo loyin oni oyun wo ni mo ni mo loyun sami oni osun mejo n ba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto o ni e ma wori nkan to kun wa mẹni pe e lo fi wa ya esi bed bi mo se wa nbẹ ni e lo didi osun mẹta
0: won fun won ni bed rest
3: osun kẹta ni mo to bi ọmọ naa igba ti mo to wa bi won ni ọmọ yẹn won ni ko tun se daadaa won ni a tun lo osun kan won ma fun labẹrẹ osun kan ọmọbinrin yii to jẹ ki n gbọmọ fun ni wipe oun lo n ba mi kakiri gbogbo Lagos State won ni wa kini kan oun lo morukọ kini yan mi mọ wọ́n ní tí wọ́n bá fún ọmọ yìí pé gbogbo abẹ́rẹ́ tó bá fún pé kò ní egbò tó bá wà lára ẹ̀ kò ní jiná obìnrin yìí wá bẹ̀rẹ̀ sí ni wà kiri agbára òjò tún fẹ́ gbé lọ mo ni mo dáran gbà tó yí dọjọ́ kẹrin mo ni àhẹ́gbà mi ṣé wọ́n ní mo tiẹ̀ bí mọ́ mi tiẹ̀ tí ìrọ́mọ gan sójú mo bá dìde lókè tó bíkọ́sì ẹsẹ̀ mi méjèèjì ti wú n bá lọ bá wọn.
0: 61
3: mo ní ẹjọ́ ẹnìkan bí wọn bí wọn pè ní mrs adéyẹlé ọmọ ẹni mo fẹ́ rọ mo lè mi lẹ́nìyàn wọn ní rárá ẹnìkan mo ní àbúrò mi lẹ́yìn tó dúró sí mi obìnrin òun lélẹ̀ òun ló jẹ́ kí ọjọ́ yìí ní ṣeéṣe àti bàbá ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá pé wọ́n ṣe é o ọmọ wọn ò ní kú o.
0: ṣe first born yín rè.
3: First born minister.
0: kí ló kọ ọmọ yìí.
3: mo ráyọ. kò séǹtì.
0: mo ráyọ kò séǹtì. ẹ wo mo ráyọ bó ṣe fẹ́. láti age of 61 mama ẹyin náà sunkún ṣé kò tọ́ ni.
3: bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: ọmọ ọdún mélòó lẹ́yìn.
3: 59
0: ọ̀rẹ́
4: wọ́n tó kọ́ ya 61 náà ni. Wọ́n láwọn bọ́ tí mo sọ wípé ẹni yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde ní ìsìnjọ́ ìwọ̀n ni. Tí n bá pe nǹkan kan jáde lẹ́nu mi, mọ́mọ̀ ṣe béèrè mò ń ṣe. Ẹ lè pọ̀ tó báyìí kí Ọlọ́run ọmọ wòyìn lásán. Ẹ kú oríire mọ̀mọ́ yìí. Àwọn kan girama ló bímọ yìí. Ètí wọn kọ̀kọ́ bí láyé wọn. Náwó ẹ̀ báyìí. Olúwa ní àwọn 3600 níbi wọ́n dúró sí wọn á sì mọ fíìlì ẹ̀ pé ọfà ń bọ́ọ̀lẹ̀ ọfà mọ́ ṣe rere. Sọ wá rẹ̀ tó dúró tì ó ní wàhálà wà ká pẹ̀lú gbogbo agbára tó bá sì ti gbọ́ tí agódó gbọngàn kò sì dalẹ̀ ẹ náwó yẹn wà yìí. Ẹ̀yin kan ń bẹ tó jẹ́ pé ọfà tí ń bẹ láre ọfà mọ́ ràn lọ́wọ́ ni òrà láàánú àwọn àjẹ́ ni wọ́n mọ́ ṣe bẹ̀ wà ké pẹ̀lú gbogbo agbára yóò fà lára mi. Gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe tó ọfẹ́ wáyé wá ṣe ọfà tó lòun ní jí o sinmi ọfà tó lòun ní jí o lọ mi ò mọ bi tó dúró sí nínú omi àtẹ̀jẹ̀ rẹ lórúkọ Jésù ní olúwa yá ti jáde. Ṣé ẹ fẹ́ bísí?
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
4: Ẹ fẹ́ bísí? Ẹ lọ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọmọ yín. Ó ti pósù mélòó báyìí? Ẹ tún bá a mówó wá. Ẹsẹ̀ yín ò tí ì ṣe ẹ jókòó báyìí ẹ jókòó ẹ mọ́gun wọ́n lẹ́sẹ̀ yẹn gan ṣe dáadáa. Kí ẹsẹ̀ yẹn kó jiná kíákíá ọwọ́ yìí kọ́ gba agbára in the name of Jesus.
0: Nice. Ṣé o tó ti gbọ́ ìkan tó nìyẹn? Ìdí tí ń jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún ọ tí mo fi ń gbé gbogbo tí mò ń gbé yìí ò ní kí n jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ pé ìrètí sì tún ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà la ti ń gbọ́ kan òjò kan ìmí ló tún gbọ́ yẹn. Ẹ wo ẹ já lọ Jesus City ọ̀la ni 7 ìpàdé májẹ̀mú ni kò sí gbogbo ìpàdé 7-7 tí Ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ nǹkan oríṣi méje ní kó bọ̀ lọ́tẹ̀ yìí mọ́ dákẹ́ kó mọ́ sunkún. Àwọn tó ń bẹ náà tó ń gbọ́ testimony wọn náà gbìyànjú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ rẹ májẹ̀mú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ tàbó ní ọ̀rẹ́ kan tàbẹ́ jẹ́ kan bẹ tó fẹ́ san tàbí ìdá mẹ́wàá ọ̀rẹ́ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 kí n tó máa lọ sí Facebook àti YouTube ẹ lo account number yìí ó ní kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jẹ́ wọ́n fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú lẹ́yìn òní àti ọ̀la mi ò sọ ọ̀rẹ́ májẹ̀mú mọ́ ìyókù tó dosù mí. Account number church ni 1966-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bí ìyẹn ọba wọlé ẹ lo eléyìí 2017-42-90-47 2017-42-90-47 Comfort Life Mission International ìyẹn náà gbé jáde First Bank Ayoni. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dà ẹ wá kúnlẹ̀ mo ń lọ sórí Facebook ní ìsinyìí.

ifeyinti fo lede Argentina oni ifigagbaga to ni kimi to si ni tumo ni o to je igbe o ma wa ninu itan agbaye oni fun die yi ba se marki la ne Messi ko ni nbe lokan wa bi oje igbe ba se foju rin ju pelu re oni se die fe gbon ohun gege bi enikan o Mohammed Tijani oloko dana gege bi enikan lodo ara tohun o ohun ti ni lokan igbe ta ba dori papa Tolo nje ko ngo fi oju rinju pelu Messi legbe kan na ta jo lanfani lati wa legbe ara won ohun o so fun Messi pe Messi you are a god iwo l'Olorun ballu alafesegba o lo ngo so fun won na won be yen o ni iyen ti wa nle lokan won pe by time to nba jo fe gbe kegbe pelu Messi ohun o so fun pe you are a god of football o tori pe baba so ni gbagba ballu to daju kaakiri agba nla aye go ti tohun gege bi enikan re o Mohammed Tijani lo so be o e le foloko dana si leyin

ni lagenu re lagenu 96.7 FM oke gajo oke ile bo bala bala le ni le ibadan o ya je kan mo leto iroyin ere idaraya ele to dun ti gbagbe nkan si o ba gbe yin se n dara po mo wa e kuku le wo wa 1100 ni bi kibi kan kiri agba nla aye e se ja lo kan ni ba ni dore Facebook kan ni lagenu 96.7 FM lori je kan mo fan family wa nbe Lori TikTok at Top Striker 100 at Top Striker 100 Lori TikTok o dinu iko ti Barcelona o Lami Yama iko Barca ti Lami Yama o dabi eni pe won ti fori oko so odun o lati fe ise re lati je ki afikun o de ba owo ti Lami Yama ngba lowo lowo bayi ninu iko ti Barca Cause I'm not your Jose O. Lami Yama ni wule ngbo woju. Followed by Rodri and Rafinha. Ati ngbo woju niye. Siba. Walo seze ki gapu nye tu waidi diye si o. Turikbe a josok poro. Oti waye lani kwa basa te Lami Yama o. Lento tuma sibe. Wani owo yami Lami Yama. Yoma kpada ma fori so bi 20 million. More than 20 million euro. Mba ti oba idi. Eyin asiko die sasiko yi won ni won yanju awon keke lowo bi e ba ti yanju e te bayi ife loju ise Lami Yama pelu afikun owo ti o gara daada to ma le ni 20 million euro iyen ni ododun won ni yo gbina ya laipe o bo ti je gbe won o ti so pato gba ti afikun owo ti o bere ṣugbọn won ti je godi mo gbe ajoso oro ti wa o won de ti fori oko so odurun Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé owó Lami Yama lọ́dọọdún yóò lé ní 20 million euro. Ó di orílẹ̀-èdè Portugal. Eléyìí tó súnmọ́ England pẹ́kípẹ́kí. Ẹni bò ló ṣe súnmọ́ ra wọn bẹ́ẹ̀ lábí ni o. Ọ̀rọ̀ yìí ló mú ọ̀rọ̀ wá o. Torí pé Rio Ferdinand, gbogbo alámọ̀pọ̀ ọmọ bíbí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ni. Lóòótọ́, former teammate ló jẹ́ fún Cristiano Ronaldo nínú kọ Manchester United. O ti a je ko di mimo bayi o ni mo fi ni Portugal to su England pegipegi o dabi eni gbe Rio Ferdinand o na wa lara awon ti won sign iwe eleji oluko ni jo Jesus to fi gbase lowo lede Portugal eni kini n to sele be la bi ni iroyin jade o bi gbe Rio Ferdinand ti je ko di mimo wi gbe oluko ni jo Jesus o gbodo jate sita bombo kese igbe oye kese pe oye o must Portugal coach must e ma pe must e ba gbo mi ye temi na si gbo yin daada ta ni tumo ebo bo si bi o se da must ni nkan to je pe topon dandan abi o ni oluko ni olede Portugal o gbodo ni dandan ta idan ko jade si ta bombo publicly ese ni koro gan o si wa toro aforiji lowo Cristiano Ronaldo o gbadọ toro aforiji pe e mo fe nu mi gbole nwaju yin o mo fe mu mi gbele nwaju yin o oni bi be go ko ma reti yo ni se o tori pe iwa to wu fun Cristiano Ronaldo to je ore ohun yi iwa koto iwa ibikida ife ni ifini sesin ijoju eni ati be lo o pe lori sirisi oruko oni fun die yi abi ki oluko ni yo Jesus ko bo si ta gbangba ko si toro aforiji lowo Ronaldo ki gbogbo aye ogbo ko ma ni mo fe nu mi gbole nwaju yin o mo fe nu mi gbole nwaju yin o oni ti o ba ti le se beyen ko ma reti o bi pe ohun o fi seyen ele laipe yi lawon eyan ni Aisha edagun eyin ni Portuguese Football Federation President ni ayibo n ti je gan se je abi ipo wo leyin dimu lolede Portugal te fi ni oluko ni won gba se lowo re ti o ba apologize publicly oni exam awon ti o sele ohun ti so to nwo bo se je lo n se so yen ati pe bi oro ohun se ka ohun lara ohun se n so awon eyan ni to a ma pe ojo sign appointment letter awon ni o kosa je bo se lohun oje e ja ma wo bo o o se se ko je gbe bi Rio Ferdinand se so na ni o se ri o tori pe abibo wa ni okay o ya gbagbagba o nde pada o nde
pada abo mo nbo nbe ninu ko Chelsea sugbon je nko gba nu ko Manchester City lo Enzo Maresca Enzo Maresca It's not compulsory Curtis abi ki lo ko yin Curtis is not compulsory e ti gbo bayi iro yin ba se lo aka is not compulsory it's not compulsory it's crazy dada bo se je nu o ninu iko Manchester City Enzo Maresca o ti je odi bi mo yi pe baba tin di

0: ipade gbogbogbo ma waye fun gbogbo awon agbabolu iko ti Manchester City o ipade gbogbogbo waye e ma gbe kaluku won ti di gbadagba won ti gbera won ti lo sin fun international break oni jebete lo gbo mo le won lowo ni iroyin jade nipa ti esun ele ti e fi kan won ti e si jagodi mo yi pe won je bi esun ohun o iyen ti 115 charges yen bo ti e je yi pe won ni 114 lo koda ati 115 ati 114 won sa je bi esun lede kukuru e gba ballu ti lo fun international break ki iroyin to jade e wa mo gbo o lati igba na kaluku won o ti ijo duro papo sugba bayi ti international break yo tenubodo leni oluko ni Enzo Maresca o ti fi ipade alagbara kan sojo Thursday o ibi ipade yi ni o ti yanana na ki gaga losele ni bo lori nbarun re fun agba ballu ati je pe lai je kiku won pa okan won po ki won pa okan won po soju kan tori pe ti e ba re n gbo kan siru n ton sele yi abi ti e re n tete sin tawon ololufe omo wi o se se ko affect won o mentally e mo gbagbe yi pe iko Liverpool oni ko Man City omo koju o ba tin dojo Sunday iyen ni first game after international break niyan idide to luko ni fini o necessary o ko won tete ba won so e ti jo toro ko mo ba affect won mentally bi nkan se ri niyan ojo Thursday ni pade yo waye eh won soro e bi ojo melo kan o wi pe iko Manchester United won pale ogun mo o sa ma jo tenu mi bode bo ti e je pe mo yan ngba yen pe o se se ki Antonio Conte o darapo o ki won gba gege bi oluko ni sugbon bo ni iroyin yen o ti fi di e mule tan sugbon awu gbo ni iforo wero kan waye lana o fun Antonio Conte nibe lo tin pa lasamo yi pe ni pope ko jina o sese o sese ki o won gba ise eko agbegbolu kan to loruko daada one of the giant team sugbon ti na won tin ju ajo reyin eyin ko daruko ko Manchester United yo sugbon pa lasamo yi pe iko to won darapo mo yi iko yi loruko daada o si je iko to e pe awon eyan mo kaakiri agba laye sugbon iko yi eyin won oju ona won o ti ri buruburu e ona ti di gbo mo won lowo won o mo ona ti won o gbe gba mo oju ona ti won to lo o ti di gbo mo won lowo igbo ti digbe igbe ti digboro won ni igbo ti digbe mo won igboro ti digbe mo won lowo won o si mo ona ti won o gbe gba mo o ni iko yi o ti se daada ri npese aye won sugbon daada ti a jina si an bayi won kan rabaja nle ni o lo se se ko je igbo won tewo gba iko yi awon eyan wa n gbe sotu gbe sosi yi pe iko wo lo le je o iko wo ni rabaja to je giant o oni se ko ngo tu so fun yin oni se ri ball olafese gba lo lede gesi e ma po ti je oluko ni ko Chelsea ati Tottenham ri oni yo wo ohun ko ngo tu pada so orilede ti ko ngo tu pada si orilede ti England yo o lo sese ko ngo tu pada so orilede ti England yo o le sese ko ngo tu pada so orilede ti England ko je bo se lo ngo je la pa do ye e wo e to ti wonu eto laaro yi e je asare lo tori pe ile ise kan be nwaju mi nbi ele to je yi pe eyin bi an ba ti de bayi won tun ti gbede niyan o baba n so nipa ti eyin ile ise won o da ko ara won ati ile ise ti won soju a ku ojumo o oruko yin ati ile ise ile iten soju
1: e karo sa oruko mi ni Adeola Omoteso lati ile ise ni na ni ile ise Design Bricks Homes and Property Design Bricks Homes and Property ojulowo ile ise tale to n tale to fi lokan bale ni sa
0: to ti Design Bricks ba ti le wole bayi definitely won ni nkankan to special ti an gbe wa fun wa ni kini to tun wa nle bayi te tun fe ka gbo
1: yo da fun eloni eyan 66 won tun se kini won tun ganu ti lati le se Design Bricks Homes and Property 466 free plot of land sa
0: eh gege be se se nigbati
1: be ni sa fun ominira nitori pe kini ominira ile o tora ja sa ani ka ko wa ja won ara ale si ni pe se ri aseje yato sa se jere sa o tori pe aseje definition aseje ni pe o tewo o je yo si tan ṣùgbọ́n àṣejèrèsà yẹn ló mọ bí sinimọ rẹ sí torí pé kíni ẹni tí o ba fe ba won fi irun funfun pita san lojo ale o gbodo so so ko to edan den pelu run dudu ni design big homes and property do so pe laaro yi awon kan te ti ki won tun da lucky number 6 yen tori pe en to ba ntayo ayo ludo to ba ti da 6 o yanyonu awon kan tun yanyo tori pe kene won gba 66 free plot of land eyan 66 lo ni a pin sori estate meta ni sir ni 22 plots o tori en mo se ma ni kawon eyan o te record tori pe kini won o le da je promo to wa ni re ye le da je won
0: iro ni
1: se ari promo to wa ni le yi e le da
0: won o le da je
1: won o le da je sir tori pe kini lori estate wa meta ni London Villa Estate gbogbo eyan lo mo London Villa ilu ebo ni ilu ibadan ni design big homes and property lo sin design it tori pe kini lowo lowo bayi international school to tobi ju the biggest ninu ibadan yi to je internationally eyan life force o wa lona estate ti mo so yi tori pe ti en ba fe ra le geographical location ni ko koko wo
0: any one of the biggest
1: one of talenu biggest ni to internationally ni ti ko ba dayo loje yen won fin gbare ni lowo lowo bayi phase 1 lagbele loni 1.5 million naira per plot ni sir 1.5 million naira lori promo ta si mo pe laisi promo ibe yen 3 million naira per plot ni be ni sir sugbon kini engineer to se shit wa so pe eyan 66 ti o se kini ti o da lucky number 6 yen loni mo bo tori pe independent yen 66 la fe pe o ya mo bo lori estate yen buy 2 get 1 free ni sir
0: buy 2 get 1 free
1: la meji ko gbe yokan lo fe ra 2 acres ko gba 1 acre lo fe ra 4 plots ko gba 2 plots lo fe design big homes and property ni ko si dije yk mo
0: elo wa ni won mo san fun yan bayi
1: eh sir be yan ba le gbe tan le kan na ko gbe o amo ti o ba le gbe tan le kan na ani o san die die to ba se ro olorun koda with 50000 naira awon yin o koda e si won ganu si lona
0: ni to ti mo si gbe bo ba ti ati re deposit bayi
1: ije to te ba ti ni lowo ni from 50000 naira above e mo deposit e lo ke si mo gba le lese kese design bricks lo so
0: be okan ri o le papo po nti ni gaga to hun fowo se
1: ni asejere ni ki se aseje eh design bricks homes and property wa so pe lori royal prime estate ti wa o se ngere hey e mo sun lori eleyi o o se ngere egbe titi lo wa to ba ti mo asejere water corporation bene ile ti wa wa nbe step back lo wa laarin ile wa ti federal road yen bayi eh tori pe kini eleyi o se le te ma te gps ori gps ti o ni gbe wa o emi a mo so be ki ni yo ba fe wo ije eran ko mo bi ti o lo o eh le dori site ele ko bo mo fo mo gi loju yin emi a mo so dada eh sir oro dj yk mu le ko e wa ke je agbe yin lo sibe
0: elo nti be hun
1: lowo lowo bayi 600000 lori promo ni 600000 naira bo ba ti ra meji nbe gbe yo kan si lo fe ni bo ra 4 acres nbe gba 2 acres lo fe ni design bricks lo so be sir
0: and that's le yi out to me
1: 66 ni omina to tora ja la pe
0: bi o ba si pe 66 e ni
1: awo ni dawo duro 2222 eleketa re ni royal garden estate wa ajibode to wa ni payale ele gbe yin yo idenu estate ti mo nso yi te ba le gba beyen gba mo ni ya wole oro emi mi amos e wa ka gbe yin lo te ba le wo eran yan wa se lowo lowo bayi 1.5 million naira ni yun ba de e mo se kini e san wo lese kese ke si kini ke gba ra two plot ko gbe yan kan lo fe ni to ba ti pe 22 yen o ti lo na po
0: o ti lo lo ni bo office yin wa
1: office wo yi pada office meji la ni ninu badan bi a wa ni bodija wa ni wo road eyin ti wo road ba sun mo yin e ma bo ni egbe terminal yen ko jina rara egbe to hospital ni su 57c Praise Plaza legbe to hospital ni ni wo road nbi e ma bo nbe eyin to ba pe bodija lo sun mo yin lese e ma bo ni block u shop 20 iwaju access bank e bodija ye gangan o face be bayi e bere design big homes and property ke wole kanle number te ma wa pere to ba ti je ti wo road le fe lo e pe number eleyi 090
0: okay
1: 36
0: all right
1: 87 18
0: okay
1: 23 090 36 87 18 23 eyin to ba ye pe bodija le fe lo emi ni ke pe kin mo gbe 081
0: okay
1: 48 26
0: okay
1: 26
0: okay
1: 29 081 48 26 26 29 asa police ori re ti o fero e ba te ba ti npe to ba busy e tun pe
0: ora ko si wahala mo se je le se gbo yen o lati le se design big homes and property e ba ni nkan kan te fe ba won so e pe won e lo so office won ti anju abi e pe number eleyi ti won pe kale yen to the controversial newscaster ohun ati imole
2: oye
0: ode
2: awon kan ni oye
0: awon ni otun ye ohun
2: awon ti o da mo ni ti o ba ti da mo o leje
0: en ti en awon ti o ba ye
3: ti o mo ya to lopo lati konko
0: ki won gba ticha
2: kon gba ticha
0: en ti o ko won ti eye won ìyẹn tí ọba ti yé
2: nígbà tí ó bà wá sí fún ayé wọn sí ọlọ́mọdé ò bọ́ọ̀lẹ̀
0: ó ti bọ́
2: yóò yé wọn lọ́la
0: lọ́la táwọn ó tún ti kú omi àwà láti ti múfọ ọ̀pù
2: láti
0: ti sún síwájú ta ní àádúró de gbẹ́ nìkan ń bọ̀
2: wọ́n jókòó bí tó jókòó sí òun
0: gbé kí ni bọ̀
2: jókòó sí
3: bẹ́ẹ̀
2: Joko sibe.
0: Awa wa nbe nti o wa loju ke.
2: Awa ke. Awa sa ri o ni.
0: Awa joko soju ke.
2: Awa momo mi re ri.
0: A ni sun. Aye wa da.
2: Aye da. Awa ri o ni.
0: Ibi a wa ni jeta so nla wa
2: lana. Se nla wa lana.
0: Ibi a wa lana se nla wa loni.
2: Ago ye mi.
0: Awa moving train.
2: Awa kan ti wa ni an tu si wa ju da
0: duro. Duro. Eye. O wa ni di odo ko saye yun.
2: Ko saye
0: o ba de terminus.
2: Ko je wo le rako eko. Ko si so le ndi odo.
3: Wo e mu so le.
0: E mu so le mu fi n
2: pe. Abo ti ri ni. E ko ba de terminal lo to ri. Lo to ro so di abagege. Ti mo ko wa du odi odo ko mo nawo.
3: Wo mo nawo. A mo gbe ikule wa.
2: Ibo.
3: Abo.
2: Abo. Ibe ni ojo ko si.
0: Lo wa lo du oni yana bele le express.
2: Express.
0: Ojo da.
2: Ajo ta.
3: Imo gba mi. Iba.
2: Abi bo ti gba be ni. Abi bo ti gbado re koja ni. Abi bo ti dere yin koja
0: ni moja re. A de ku gbe se nlo. Ko lagbara lo da. A kesi kan be ti mo fe ka pe awon eyan wa si. Tori sele kan to sele. Se eyan mi kan. Mo si mo pe
2: o si mo pa wo dogbon a mo ba se da si.
0: Bo se wa sele yen. Bo se sele yen. Tori pe mo mo eni yen to sele si. Ni o opolopo ni o ti sele si tabi ti o fe sele tabi o ni gbo e ba wa be awon oloselu asiko campaign yi isowo wa moto
2: oto
3: ni ba awon ba njade
0: ti an ba njade fun campaign
2: oto
0: sele ka sele si e la ni ojo Friday omo yen bo lati iruwa awon oloselu kan
2: wa n lo si campaign
0: won bo won si gba lori okada
2: kai won si duro
0: won duro wọ́n dúró
2: tó mú gbogbo yọ lọ
3: ara wọn tá a sì fẹ́ sí ìlú lé
0: ní
2: wọ́n ó sì mọ sá eré ni
0: ọmọ yẹn fara pa gan gbà dúpẹ́ pé kọ̀ la
2: ẹ̀mí lọ nígbà tí ò ti lẹ ẹjẹ́ àṣẹ jẹjẹ
0: ó sì ti yàsẹ́gbẹ́ fún wọn síbẹ̀ náà ẹ máa lọ
2: fún wọn wà
0: tí wọ́n máa dẹ máa tó ní 10,000 kan kan tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni tí ó kún aṣọ òdì ó lórí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́
2: àìsàbìsì ni táwọ̀ orí yín ni àìsàbìsì ni gbogbo ntẹ́ ṣe bó bá tún yá ní ìṣẹ́ tún padà bò mí.
0: Nta wa mọ̀nù o tẹ́ntà mọ̀ pọ̀ o and then àì wọnú ẹ̀ tán gan.
2: Àì wọnú ẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o.
0: Ìṣọwọ́ wa mọ́tò wọn kí wọ́n dákun. Ẹ dákun. Wọ́n mọ̀ fi tiẹ̀ sọ ẹni tó gbé gbà gangan.
3: Wọ́n mọ̀ fi sọ lẹ́nu. Irú èyí tó ṣẹlẹ̀ nísìn ẹ̀ ń gbá ọmọ òun ò ní sọ pé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni o
3: ní sọ fún un
0: o ti wà wájú òun ọmọ.
2: Wọ́n ṣe SRBC fi kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ni.
0: Torí eléyìí nísìn aṣẹ́lógún òru àṣọ ẹgbẹ́ òun.
3: Mọ̀tì ẹ̀jẹ̀ kọ́ lọ́hún máa bínú
2: sí ẹ̀yìn
0: o.
3: Torí kò kò
0: ló lò kò. Kí ni bá ṣẹlẹ̀ síbi tí kìíní ìwọ ni wọ́n èso lẹ́nu o. Ẹ bá ti ń jáde
2: fún campaign.
0: A ti ń wa mọ́tò tẹ̀lé yín. Wọ́n mọ́ wà wà kú wa o.
3: Ẹ bí náà ò débi tẹ́ ń lọ láyọ̀.
0: Ẹ ń wà rọ́ọ̀fù. Ẹ rèé kọlu yàn ara àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe lé
2: lórí.
0: Ìwọ mú èkó bá o.
3: Ngba àwọn òbá tún wá sí lálàáfíà mọ́.
0: Ẹni ó wulẹ̀ gbáyìn ò ló kọ. Ìwọ tí okun aṣọ
2: òdì. Ìwọ ló ló kọ.
0: Tọ́lẹ̀ póstà ìwọ ló ló kọ.
2: Ìwọ wọ́n rí ojú rẹ̀ ń bẹ̀ o.
0: Ẹni ọkọ̀ mọ́tò kọlu yàn dírẹ́fà tó kọ kọ ló kọ. Mi ń dákọ̀ yà kan kọ̀ sẹ́ni ọmọ.
2: Ṣé wọ́n rí wọ́n kọ́ rẹ̀ brandy Bọ́lọ́n bá ṣe tó ń tàn bá wọlé Elédùmarè ń gbọ́ ó lè bá wọn wọṣọ kan náà.
3: Ọlọ́run bí ṣe Ọlọ́run gan mọ bí ṣe ṣe.
2: Ìwọ jẹ́ pé ìbí irin náà ló tún dìmú. Ṣé mo pé ó yẹ ó lè gba bí o ó lè bí tó dùn sínú. wọn àlejò wà níbi táwọn èèyàn pàtàkì jókòó sí mọ ṣe ṣàbìsì káàkiri
3: ẹjẹ àfi ọgbọn ṣe o kí tiẹ ṣe bíi pé ká máa pa àwọn èèyàn la ẹgbẹ bá ń ṣe ṣàbìsì lọdọ ọgá pé alágbájá ìṣe tiwa o
0: wọn fi mọtò dàgbà ẹnìkan
3: lọ kan lọ ẹ mọ
2: fi tẹ tomato ní tomato mọ fi mọtò tẹ mọlẹ
0: tí wọn fi mọtò dàgbà rẹ nù pé àwọn ń ṣe campaign
2: àwa ń rí yín o ẹ sì mọ̀ pé táwa bá rí làwọ sọ a ní sọ̀sọ̀
0: kú sọ wọn mọ
2: dárúkọ ẹgbẹ yín ní ìsìnlẹ tẹtí ẹrí títí ẹnu rẹ ti kú jù
0: ẹgbẹ kan ní ìṣe
2: ẹgbẹ kan ẹgbẹ oní pápá yẹ ló jẹ
0: ẹgbẹ ọlọpàá yẹ lọ wà àpẹẹrẹ ẹgbẹ ẹlẹran
3: àti mọ iléeṣẹ wọn ẹgbẹ kìíní ni wọn
0: mọ ẹgbẹ ẹlẹyẹ lé lọ wà kò sí lẹgbẹ ológun ẹrú
2: ọtọ ara rẹ jẹ ti wọn jẹ agbọ mu jágbẹ
0: rẹ o ṣe jẹjẹ o
2: ó yà wá tọrọ owó lọwọ rẹ ni ó ṣàlàyé fún wa
0: bó ṣe jẹnu o ẹ máa báwọn èèyàn yín sọrọ o wọn máa dàgbò ń gbanu ó sì máa kọlù yàn campaign ọ̀fà gidi o
2: ọ̀fà gidi o kò fa wàhálà o
0: aago mẹ́wàá kù sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àpadà àbọ̀ àyíkòtò ti káṣẹ́ títí ìgbà yẹn títí láyọ̀ akínsọlá controversial newscaster àti sina alayọ̀ ogún èdè.

0: tuba yo mi itumo wa laaro yi o olohun ba ogo ni fun oruko
1: ni
0: ni lojo isegun mi ta se janu ra isegun nile asegun lode isegun na ni o mo je ti wa lojo gbogbo ati nigba gbogbo oro jade asemu be eri loku ebo sinu aye ke lo ri sirere ni o ba lejo nu mo kiyin ka bo si ikoni lagelu 96.7 fm oke to gajo ke lo lori edo kiro ite fe gbo fun ti aro tun mi o titi layo akisola loruko temi
1: oluwa sina alayo ogun ede ofo ba le so fa loruko temi nje mo kiyin pe ka bo sori edo kiro yin laaro ye ma gbagbe pe ketekete beto ise n lo lowo le lanfani lati boju o wa loju opo ikan sire ni facebook wa lagelu fm 96.7 ya shawari nbe be se nwo e pe ko kari eto lori tele mu e ja bere pelu opo ojo kan awon akori tin be
0: iwe royin nigerian tribune wa guardian wa punch na lanfani lati wa the nation wa
1: daily
0: post na gbera pa awon na tele won e ja wa bere ni papapa lori akori tin be ni odo temi o won ni agbarijopo egbe omo leyin christian eka ti ipinle niger eni ti se alaga won o na lo mo ti ke si aro orilede wa nigeria re bola tinubu bi pe bi nkan gbede duro yi o owo epo robi jala kan eleyi to gbenu oke ranran yi e wa ba wa mu wale ke tun se epo robi nikan ibi ti o nje de duro ha won lo lagbara po o ki won so ekunrere re nbo ninu royi le ti gbogbo laaro
1: loju iwe kefa the guardian are bola tinubu n lo ti pase iwade alagbara o lori bi oko furufu kan to je ti ile ise omo ologun orilede nigeria bo se dede di eyi ti oja lule to si se sura ninu omi eleyi ti o je ira ni agbegbe igbokoda nilu nipinle ondo lana won pe o dabi en pe ju oro ohun o lowo nu oko furufu ohun o na ni ani ni kete to ti bere si fo loke bayi to nlo lala lo si ti di awati lori ero ti an fi topinpin bo lawon ko furufu ni won se rin nigba ti an bi enikan lara awon ti an je atuko ti ma dari irin ajo ko furufu lori le nti e o pe o ti yaju o tete pare lojuna awon ori mo ni kete to ti fo soke oro po nbe laaro yi
0: a fi suru sa ajo olominire leto idibo lewa nigeria ni ti fi ikede re sita o bi pe ko di o le ni million kan le meta 103 million awon ti won to ibo di to ti lanfani ati foruko sile pelu ajo leto idibo lewa nigeria saju eto idibo ti o waye lodun 2027 eyin ko yi ninu iroyin ta pe ni edoki fun taaro tuni leto ti gbogbo
1: ninu iwe iroyin daily post are bola tinubu ti kede odidi ojo meta wipe ka fi kedun awon osise omo ogun ofurufu orilede nigeria ti an jade laye ninu ijamba oko ofurufu ologun eleyi to waye ni ipinle ondo lojo aje monday won pe ki won re gbogbo awon asia ki won re won sile ka le mo wipe an kedun awon eyan eleyi ti won jade laye o
0: so ninu iwe iroyin punch ti o tun wa ni owo temi lo nse lalaye pelu bi awon oluko sese ayajo won ni ana ode yi ti se ade monday ijoba apapo orilede wa nigeria ti fi idani loju soya o fun awon oluko wipe won se tan lati se atileyin to gbogbon fun awon oluko o bi won se npe fun igbaye gbadun to lagbara laarin awon oluko lorilede nigeria o
1: ajo eleto edibo orilede nigeria ti ko awon eko alagbara kan jade o lati ma topinpin eto enawo ipolongo ibo eleyi ti okan ojo kan awon oludije ti won ti won lo lasiko ipolongo ibo koda o pe eni ba ti nawo tayo abi ona inakuna eyi to lodi si alakale ofin eto idibo le nigeria ki won sa mo se akosile re ki ajo ohun ko le mo ona ti o to gan lori ofin lati ri pe won fi mu eni be won ikata ofin
0: to awon osise nile ise ikose isegun ti oyinbo ti ladoke akitola university chin hospital ti nbe ni ogbomoso nipinle oyo ti aribi ta wa yi ni won mo ti ke si ijoba ipinle oyo labe dari gomina Seyi Makinde bi pe ki won tete wa nkan se si o lori awon owo aje monu kan eleyi to ye ki o te awon osise ohun lowo amo to dabe ni wi pe o fe sapa kan jamo e mo gbo ninu re ta pe ni edoki fun ti aro to ni o
1: loju iwe kesan the guardian oludije kan to fi fe han lati lo si ile asofin ipinle Kano ti an pe ngba won de bi ipolongo ibo se lo na iban jagamu oke ti pe o wa nle
0: o wa nle o
1: bawo ni se fe bawo bawo ni
0: masu mo bi o
1: ma gbe
0: mu o
1: apo ododo ti ade apa bi o
0: o fe gbe mu abi
1: won ni eyan si o ga fonu won le
0: won se jumelo
1: won si te gugu awon kini ohun kale ni won ba fi sowo owo ti ile se olopa orile ede Nigeria ni won ba pe to o wa je ejo nba ti o si dodo ko si wa la ka kan bi ro lowo
0: yin
1: ede da
0: ke sa laye
1: ni won ba pe oro yin o ti yanju
0: o ejo ko
1: si
0: ba
1: si odo wa bayi na
0: ngba ti ribo tanta fun yin
1: bo le se se tambu won lu
0: lancesi bon te n gbe ki eje lesuse poeto polongo ibo
1: ki
0: lo sele isoju ogun ni be ni seju ogun ni be ni o se din ta mo foyan forun abi bo ni ka se wa pe bayi o ninu iwe royin punch akori mi tun jade nbe o egbe oselu ndc na ni won mo ti soro soke lori iroyin kan to jarinrin bi pe enikan to di adari fun egbe oselu ohun seraki dixon o ti gba na bo mi lo o egbe oselu ohun ni iro gu ni to jina so to patapata awon alari iri so ni won fe gbe egbe oselu ohun je won si fe fi ko ba adari ohun ni e mo gbo lati nu iwereyin punch to jade fun to
1: loju iwe kesan the guardian ijoba apapo orilede nigeria ti gbe owo kan eleyi ti nlo bi 50 lerugba million naira 250 million naira kale fun awon molebi awon awakusa ajosi eleyi ti won jade laye nigba ti won fi wa ninu ahamo ajo eleyi ti o je ti oju ni alakan fi sori ni igba na ajo NSCDC be ni an pe nibi ti nkan de duro bayi o ijoba wa fi da won loju pe idajo ododo yo wa yo be ni ye awon ti won ti jade laye laarin awon odokunrin ohun won pe o ti di 38 bye gege bi akosile iwe iroyin the guardian
0: to ile ajo giga ti ijoba apapo to fidi kale si olulu lawa ilu abuja na lo mo ti kowe sowo si ajo olomire leto edibo lawa nigeria pe afira enare da oruko olowe ko asim pada o gege be to ti je dupo are labe egbe oselu akodu ni bi eto edibo to bo nana lodun 2027 eyin ko yi ekunrere iroyin ohun bo ni ko pe ko jina legbo ninu edoki o
1: ninu iwe iroyin daily post are bola tinubu ti pada si ilu abuja leyin to ti lo ojo mefa ni ipinle eko ni kete to de latenu isimi eleyi to lo rese ni ile alawo funfun europe be o lo si bere ipade alagbara kan pelu eni ti se alakoso eka eto abo ni orile ede yi ajagun feyinti Christopher Musa lori oro eto abo orile ede Nigeria
0: afi suru sa ninu iwe iroyin punch be mo tun wa bayi o pelu bi eni ti se alakoso fun oro onje ati eto abo lori re lori ise agbe Abubakar Yari bo se se lalaye bi pe bi ida lona 50 ni awon gogo to gbori oro onje lolede wa Nigeria fi wale pese ni tibuto orilede wa Nigeria ni bo lo ti lanfani ati yoju oro sita eyi ka yi ni ko pe ko jina yi legbo ninu iroyin ta pe ledoki ikanni lagelu re o
1: egbe awon osise agba logba fafiti orilede Nigeria sanu oni amo ti bo si gbangba walia ti o si fun ijoba ni gbedeke ojo 14 ki o fi lo re yanju awon ajemonu awon ajele ajemonu won eleyi ti ijoba ti o ti san fun won won pe leyin ojo 14 ijoba e ri pipo oju awon o gege bi osise
0: so lara awon eyan ti o jade lati seto ipolongo ibo fun are Bola Tinubu lodun 2027 saju eto edibo ti o waye nigba na o na ni won ti kede re o bi pe aye da ti wa Tunji Ojo Olawande ati awon eyan mi ti won le nigba ni won wa ninu awon igbimo ti o seto polongo ibo ohun ekunrere re nbo laipe laijina ninu egbe oselu APC nipinle Ondo
1: ipinle Zamfara ti gbe igbese lati mu ki iwoye awon eyan ko yato lori bi an se nwo ofin Sharia ati isoro eto abo be ni ipinle ohun lo ti di ipinle ele ti leke laarin awon ipinle ti an ti ri awon nkan amusoro timbe ni abele nile Nigeria
0: e je lo soke lohun bi o se tori ari ojo musoro ko pin ipin bi ti wu ko lumo oya o DJ Sipaida mo wa raro mo repeti owo re amulele gbera ton o
2: edo ki Wadinu FM 96.7
3: Anu tu tawa shisha tu sile Nile kwa dele ke lodu Anu a 21 days bed to Fiji Lisi esi Oriokia Anu Oriokia Anu Prayer Mountain of Mercy District Headquarters All for the Shoku Bus Stop Kilometer 2 Ojo Igbo Lo Yiro Tabi all for Bedi Bus Stop Maniya Ibadan Bopo Ejo Mokale Logo Tumere Oshukewa Ni Ando Fima Loki Kakike Lori Okia Anu Ojo Ibadan Lago Mokale Alesi Meta Orulo Jojuma Pelu Akori Ogun Nikwa Seishegun Inheritance through Victory Ipa De Maje Muni Nipiti Olo Tima Shishia Miati Yano Toko Siso Iwone Waga Dua Baresi Lani Ojo Mokale lelogun yi pre lojo kini osu kewa si ojo kokan lelogun osu kewa odun yi 1st to 21st october 2026 sibi telo ti mo lo pa awon olorin emi to fi ba won wo ni isako sanko pastor abayomi akolade samuel pastor matthew ojebode pastor ayobami boye prophet john oluwa towoju prophet olufemi oni prophet joseph adiago pastor abraham akipelu atolugbalejo gangan pastor asayeho alade omo woli baba ori oke prophet moses e alade olofi ase agba woli sude fun gbogbo wa gbogbo ni woju olorun fomo itusile ise apes ojo pipe e ma dagrebo ni si esi ki anu ojo ibadan anu ndu di o lati fun oni ogun nipa se isegun

ni aluko ale ma waye lojo Wednesday October 21 onu 2026 go ponta ni ogbo bi ti mi ti ero lalejo pe ni aluko ma gbe 2.5 million naira kale fun idi jori re lojo ye gangan agbo meji la osana ti ma bere dale kelele awon olorin to ma wa nbe lojo ye ni obesere malaika forensi ori thunder iya snogala iya yeri ayata ati so pe to si ba gbaye kule student wonderful asakasa ijemu ejila askari ipo isei

0: camera. I'm booking you, my camera. I'm booking. I said, you know what? I'm booking.
1: Camera.
0: No, dear, come on. So, Ajatas, what you? Lori Adrokiro, if you are not Tony, can you like you? 96.7 FM. Okay, God, okay, no, let's see. Laugh funny, Latin, my bow wow. So, one ago, Shelu, Nigeria Democratic Congress, NDC. Oh, no, ni one more to so quick. Ah, oh, Maribi. What is your sakirio? We pay any cotton dia daddy fool, a gosh, a wrong senator, said like a Dixon. What is she a cock, a red gosh, a loo, APC, Labenu, one bull, and you say, why are you buying? No, to the palari, his son, eh? Got your bachelor, lemma, so car, kiri, one equal sin to jaw, one lara, one bag, but what dia daddy, for a gosh, a loo, NDC, ni Dixon, one equal a wooshun. Go as a week, oh, fellow much, she fun egbe oselu APC eni ti se akowe fun egbe oselu ohun o sa director lo lanfani ati yojo oro isita oni fe kan tele owo owule fe fesi nigba to ohun gbo oro yi oni sugbon nigba to wa ndi gbomogbomo to de pe awon oro ti o ye ko mo jade o ti bere si ni jade lo mu ki ohun bo sita o ko mu si soro bi pe bo le ti ri awon oro te so kirun ko si o to oro kankan ninu re bi ti wu ko mo o won ni titi di ola ki se ni titi di ola oni serake Dixon ni awon do nse ipade papo gege bi omo egbo oselu NDC bi pe bo ni ibode awon eyan ti wa ri to tin lo re se ipade papo pele egbo oselu APC tabi awon ti won de oludije fun egbo oselu ohun lati se iranwo fun egbo oselu APC ko fi egbo oselu NDC ta won wa ko fi sile won ni lai lai ko le wuwa ika ko le wuwa ibade fun eni ti se oludije fun egbo oselu ohun dupo are ni o Peter Obi to ti igbakeji re Rabi Kwankwaso won ni nibo ni awon eyan ti wa ri oro ti won so o bi pe o nse ipade papo pelu egbo oselu APC o fe fi egbo oselu NDC sile lo re darapo mo egbo oselu APC won ni awon tu awon yewo awon gbon yewo fini fini awon ori nkankan to jo mo egbo oselu APC ninu iwa ti ise serake Dixon amosa awon oloselu kan won sa rinrin ajo lati tero fo si Dixon lara ni bi ti o ti gbe ye lo mu ka won wa jade ka won le so fun awon eyan ti won ku nununu ni pe o sese o ko bokoso sinu egbe oselu APC lati nu egbe oselu NDC won ni ko jo tori gbagbagba lo nse atileyin fun obi ati kwankwaso ti won je oludije dupo are ati gbakeji re labi ase egbe oselu ohun ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 nigba te ba wa soro ki o egbe oselu ohun ko le ni idarudapo ki nkan le se egbe oselu ohun na ni won se nso gbo ti won so won ni gbogbo ti won so won ni irogbu iro to jina so to ni bi pe Dixon o ti ku oru egbe oselu NDC o ti nlo re se ipade papo pelu egbe oselu APC won fe fa lojumora won ni ko si n to jo pinpin bi ti wu ko won
2: iroyin eyi on lo wa loju iwe kesan the Guardian ipinle Kano un lo si gbe mi lo won pe okan lara awon oludije ti han fife han lati lori soju awon eyan nile asofin ipinle Kano labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Aminu Waka oni won ni ile ise olopa ti fi si gbagba bayi o lori esun pe o gbe ibon jagamu kan jade eleyi ti nse afihan re fa awon eyan pe e n ba fe duro to fe mama to fe torurunru come on bo wadi awon lowo o eru wa nle babi lo ba na ibon un soke pe sese ko ti gbogbo awon eyan ori laarin awon ero nibi eleyi ti won ni o tin se afihan kini ohun laarin opolopo awon eyan ti won je omo iko Kwankwasia eleyi ti won je olooto ti eni to je oludije dupo oludije dupo igbakeje are labi ase egbe oselu NDC lasiko yi won ni ile ise olopa lo ti wa kesi okunrin ohun o leyin ti fanran alaworan re to di toro fan kale tan ni pe ko mo bo awon ti ri o ibi to ti gbe iban jagamu soke ti si nte si awon eyan ki won mo ri pe kini ohun ise sere sere nibi eto ipolongo ibo kan eleyi ti an lo waye nibe o na ni won ti se lalaye o pe okunrin ohun ti o ti fi igba kan ri je osise omo ogun oju ofurufu orilede Nigeria tele ri oni ri nibi ti o ti je pe atohun ati awon alatileyin re ti an ti ko orisirisi ori oselu ni enu won ninu atejade kan eyi ti eni to je agbenuso pe ilese olopa ni ipinle Kano CSP Abdullahi Kiyawa ti ovilede oni ilese olopa ohun ti so di mimo wi pe awon ti ju waka ti inu ahama nitori pe awon pe oro wa lenu wo lori ifanran alaworan eleyi to jade ohun gege bi oro eleyi ti ilese olopa wa so won ni ona to gba lati ma se afihan nkan ijagun ni ta gbangba laarin awon eru papa julo lori oro oselu won ni ti an ba pada fi die mule won ni a je pe eleyun ti se afihan re wi pe o ti lu opin eleyi to ni se pelu ilana ta bi lo awon nkan ijagun laarin ilu ati wi pe o mama o be da iberu bojo ti okan awon araalu isi hale ma awon araalu le ati pe eyi tutumo si pe o be da omi alafia iluru ni o ati pe o be ki eto abo ti agbegbe na ko di eyi to mehe bakan na ni o wa le ilese olopa wa ro gbogbo awon araalu papa julo awon oloselu ati awon alatileyin won pelu awon eyan mi ti oro kan wi pe ki won o ri wi pe gbogbo ti an ba nse won se ni worowo ki won si tele ofin eto idibo ati ofin eleyi to ni se pelu ba se nlo awon nkan ijagun ati awon ofin mi to je ti orilede Nigeria tori wi pe wa bayi o ni abe ofin le Nigeria lo duro e ba wa ti ese bo lenu ehe niru asiko yi yo kabamo
0: to awon alatileyin ni di oro oselu si honorable doctor sabana ajibola muraina o na ni won ma ti soro soke bi pe oko wule ti si e ti ju won toko e ti wa npe oko pada loro tin be nle yi o won ni doctor sabana ajibola muraina ki si eni ti won le tabi ti won yo danu bi enjo jiga kuro ninu egbe oselu all progressive congress APC pelu bi egbe oselu awun se nse lalaye ti won se so sita won ni honorable doctor sabana ajibola eni to ti fi igba kan ri je akan lara mo ilegbimo asofin ni ipinle oyo ko fi igba kankan wa nu egbe oselu APC ko to di pe won yo o ti bo koso sinu egbe oselu people's democratic party PDP ki won to wa ma kede pe won yo kuro ninu egbe ninu atejade eti akowe ipolongo re onimo oro laalu adeyemo to fi sita lo ti gbe nse lalaye o bi pe awon gbo ninu iroyin lati award kesan oke seri gbora ninu egbe oselu APC bi pe won ti yo kuro ninu egbe oselu won ni iro patapata o na ni iroyin ohun je adeyemo ni muraina ti kuro ninu egbe oselu APC o ti bo sinu egbe oselu people's democratic party PDP lati lo re gba ticket lati dije dupo to si bo si lowo eyin osoju ekun ibarapa central ati ibarapa north federal constituency nibi eto idibo to nbo lona lodun 2027 dupo lo si ilegbimo asoju sofin won ni leyin orayin lawon wa ngbo pe won yo kuro nu egbe oselu APC nibo ni won ti gbe nse ru e pelu iroyin kan eleyi to jade ni ojo kokodi ni ogbon osu kesan odun 2026 lati odo egbe oselu APC won ni kosi n tojo o adeyemo ni muraina ti wa ninu egbe oselu PDP ti won si ti faye gba ti won ti fun ni ticket to si ti to ti n jaye re jaye ori re ninu egbe oselu PDP afi bi awon se n gba iroyin bi pe won yo bi eni yo jiga won ni se eni ti ko sinu egbe oselu APC ni o yo bi eni yo jiga kuro nu egbe won ni kosi n tojo egbe oselu PDP oni dokita sabana ajibola muraina lo wa ko sinu egbe oselu APC ki won to bo ta lati mo palanti apariwo bi pe awon ti yo bi eri ojiga kuro ninu egbe won ni kosi n tojo o ninu egbe oselu people's democratic party PDP owo lo wa o lowo lowo bayi ti kosi sinu egbe oselu APC debi ti won wa so bi pe won yo kosi si ibi kankan to ti fira re pe omo egbe oselu APC bi ti wu ko mo tori bi won ti faye gba ti won ti fun ni n to nfe to si se tan lati seju awon eyan re ninu egbe oselu PDP to wa ti gbogbo eyan si mo won mo bi eni wo mowo bo won se wa bota din leyin oreyin ti won mo so pe eh mo muraina ni inu egbe oselu APC to wa lo tin se oju meji bi obe gambari lo mu ke awon yo ko nu egbe oselu APC won ni ko sin tojo o ti wure di gbadagbon re ko nu egbe oselu APC ti won si ti fi aye gba ninu egbe oselu PDP bi poko lo re soju ekun idibo ibarapa central ati ibarapa north federal constituency ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 soju ekun idibo ohun nile igbimo asoju sofin bo ni won se wa ti je pe nigbo wa anu be ti won ti fun ni tiketi to si ti setan lati dije to ti seto polongo bo ibo re kaakiri ni won tu wa wa kede ni egbe oselu APC pe awon yo won mo eyan mo wa nu egbe meji bi ko sese inu egbe oselu PDP oni honorable dr saibana ajibola muraina wa o awon ati lati leyin re ni di oselu ni won yoju oro sita wi pe gbogbo oro ti awon eyan so kiri wi pe won yo ko nu egbe oselu APC bi ayo jiga won ni iro gbu ni iro to jina so oto ni o ti kuro ninu egbe oselu APC
2: ninu iroyin mi ele to wa ni waju mi oni won ti se lalaye o pe awon ikokan ti won je ti marapaja ni ijoba ibile oluyole won ti ya ketiketi lo re darapo mo egbe oselu APC ni oluyole lati ri pe won tun ro egbe oselu ohun lagbara si lese kuku eja lojo oja ka mu ise je ngba ba pada de Yoku Royon, yo mate siwaju.
1: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: akin kaabo pada edoki iroyin te siwaju lagelu 96.7 oke to gajoke nfele le nbadan le tin tetin gbo wa awon iko ti won je kikida lati leyin fun ambassador Taufik Arapaja ta mo si team Arapaja nijoba ibile Oluyole oni gbogbo won ti ya ketiketi bode lati lo ri darapo me egbe oselu All Progressives Congress APC ninu igbese otun ninu oselu eleyi ti o mu ki egbe oselu APC tun pada fi ogbagbagbale si ni awon ese kuku ni tibutoro ipinle Oyo iko ohun eleyi ti honorable Ayobami Tale Ibrahim ati honorable Kemi Adeyemi ti won kosodi oni eni ti se alaga fun egbe oselu APC ni ijoba ibile Oluyole omoba dotun Oladipupo tewogba gege bi alejo tuntun eleyi ti won di onile ninu egbe oselu APC pelu eni ti se asofin tin soju ekun idibo apapo Oluyole lowo lowo nile asofin apapo ile yi honorable Tolu Lope Sadipe ati awon ikan mi ti oro egbe oselu APC gberu ni tibutoro ijoba ibile Oluyole ati ipinle Oyo lapapo awon iko hun eleyi ti won bode oni o mo mu ki awon ikan oselu ki won o peju pese ni gbogbo tibutoro ipinle Oyo ki won o si fara han be to imo awon eyan ti oro egbe oselu APC na tokan ni agbegbe ohun ninu awon eyan ohun ti won peju pese lati ri honorable Akim Adigun Olowo Ake eni ti ona to fi igba kan ri je oludamoran pataki si igba keji gomina nipinle Oyo ri eni owo Seye Falade eni to na tun je adari fun awon odo ni ijoba ibile na tele ri Magaji Ademola Taufik atori baba saka oto lorin honorable Odekunle Alhaji Maruf Yoboro Ajise Finiga Niyu Ogbeni Muniru Adesina Bello ati ogoro awon eyan mi ti gbenu sohun osi nbe fun ninu oro egbe oselu APC ni ijoba ibile Oluyole nigba ti o ma soro lasiko ti won tewo gba awon ikan ti je lati leyin ni inu iko ta mo si ti Marapaja ohun honorable Ayobami Tale Ibrahim lo se apejuwe igbese eleyi ti iko Arapaja ohun ta mo si ti Marapaja ti won gbe gege bi okan pataki lara awon igbese lati ri pe won ko awon eyan jo ni ese kuku fun atileyin egbe oselu APC to si so di mimo wi pe iko ohun ti se tan o lati gbe igbese eleyi toto lati ri pe ironi lagbara o de ba egbe oselu APC ti o si fi ogbagbagbale ni gbogbo tibutoro ipinle Oyo be lo wa kesi gbogbo awon ti je omo iko ohun wi pe nise ni ki won ori o pe won sise pelu alakale gbogbo ati awon ato to je ti egbe oselu APC lasiko yi ki won o si ri o pe gbogbo awon awujo eleyi ti nbe ni word word ni won ba soro ti won fa oju won mara ni imurasile fun eto idibo apapo 2027 bakana oni o tun wa soro alagbara o ranse si egbe oselu APM eleyi ti nse ijoba lowo ni ipinle Oyo pelu bo so di mimo wi pe iru igbese eleyi ti nwaye to si nse ojure si egbe oselu APC ni ipinle Oyo lasiko yi oni o ti tu asiri egbe oselu APM wi pe egbe oselu na ni isin awon eyan ti ka eni itewogba re ku oni gbogbo ese kuku koda lasiko yi egbe oselu na ko ti e le pe o ni opo kankan to gbero ni bikibi nipinle Oyo mo tori pe o ti di aherepe niru asiko yo pelu afikun wi pe iru isele to sele yi o ti se afihan re wi pe egbe oselu to duro re eleyi ti o ni okun ninu lati ri wi pe o se ntoto fun awon eyan ni ese kuku oni egbe ti gbogbo aye nfe lasiko yi won si ti ri pe APC ni egbe oselu na nigba to no nsoro honorable Tolu Lope Sadipe oni oki awon iko ti marapaja kaabo sinu egbe oselu APC ti o si nso di mimo wi pe enikan ti oro oselu o ba ye nikan ni o mo pe iru riri wo ni eni tin se ambassador Taofeek Arapaja ni ninu oselu abi ona wo lo fi le gba se ato egbe pe e n ba so ru oro be wi pe n pa la lenu ni o pe iriri to wa ya mi ati ogbon ta fi sato egbe eleyi ti oduro ore to dan to gba oni eledumare lo fi jinki ambassador Taofeek Arapaja lati be lo ti wa ro gbogbo awon ti esese n darapo me egbe oselu APC ni totun totun wi pe ki gbogbo won ki won ori o wi pe awon darapo me egbe ohun lato kede le ki won o si ri pe won fara mo gbogbo nti egbe ti se ni alakale tele ki won wa ri pe gbogbo awon egbe tin be ninu egbe oselu APC lasiko yi ni ijoba ibile oluyole nla won jo sise ni ifowosowopo ninu oro ti e eni ti se alaga fun egbe oselu APC ni ijoba ibile oluyole omoba dotun oladipupo nlo na ki gbogbo awon iko ti marapaja pe won kaabo sinu egbe oselu APC to si fi oro idaniloju lede fun gbogbo egbe wi pe ni de ti won de sinu egbe oselu APC ko si alejo nbe o ile ti han de inu ile won ni tori pe ade wale ni gbogbo won mo je omo wale ni won o ni dide won lasiko yi ki se pe won mo pe won gi eran ma wo fun won tori pe won sese de loni oni rara o dide te ti de gbogbo anfani eleyi ti awon ti an be nu egbe tele tele ti won ni leyin na ni o oni egbe ni yo fun yin o ni aye lati le rin yan fanda se n to wu yin enikan oni ta yin danu anfani kan na tawon eyan mi ni ijoba ibile oluyole labi ase egbe oselu APC leyin na ni o wa kesi gbogbo omo egbe wi pe ki gbogbo won o se ra won ni osusu owo ki won o jo sise po ni sokan lati ri o wi pe egbe oselu na o je eyi ti o mu nti awon araalu nfe ni ijoba ibile oluyole wa fun won ki won o si pe n to ye to je ti egbe o na ni won mu lokun kudun isele eleyi to sele ni di oselu ohun ewe oni o je eyi ti o se afihan re wi pe iko ta mo si ti marapaja yi won tun tin se oniruru akitiyan ti eyi si je okan lara awon akitiyan ti won se lati ri pe won ko awon eyan jo se atileyin fun egbe oselu APC ti won si n se ifikun lukun ati iforikori pelu awon eyan to rokan ni ti butoro ipinle oyo ni imura sile eto edibo 2027
1: to ani lanfani ati le mu mi mo ni bi o de duro yi won tin juwo si wa bi pe ko ko gangara wa ka bi sosogun awon na si mo dide ngbo ba di lago mechila latun lanfani ati pada sori idoko lori royin ta pe ni gudugbe titilayo akinsola o na loruko temi o e ma yase
2: oluwa sina alayo ogun ede o fun ma le so fan le mi je ire atayon latun fe pade o di ba
3: Abilio FM 96.7
4: Ẹyin èèyàn mi, a kú dédé àsìkò yìí, a sì kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ súnmọ́ bí kẹ́ ẹ jájọ ṣàṣàrò. Lóòótọ́ lódodo yóò da lónìí yóò da lọ́la. Ẹ kú gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹlòmíì ń bẹ nínú ayé tó jẹ́ pé iṣẹ́ irin lòun ń ṣe, ṣùgbọ́n ìjẹ́ ìlérí ló ń jẹ. Bó la wá fẹ́ ṣe tá a fi kógun já o? Àfi ká wá ìrìn kún ìrìn ẹsẹ̀ wa lọ́nà tó tọ́ tí ò mú jìbìtì tàbí ká mú kan mọ́kan nínú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n fẹ́ dá iṣẹ́ kalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n fẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù káwọn náà tiẹ̀ máa jí láàárọ̀. Kí wọ́n gba ibìkan lọ kí wọ́n má bàa di orókó orodo tí ń sìnkú àbíkú ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà. Ibi ikọ̀ náà ni ọkọ̀ wọn ń fẹnu sọlẹ̀ sí. Ẹlòmíì tiẹ̀ wá gbìyànjú títí nínú ayé kò sí rówó tí òun fẹ́ ṣe tán ṣùgbọ́n ojú kan náà ló wà kò sún síwájú kò sún sẹ́yìn. Ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀yin ọmọléèwé ọ̀rọ̀ yìí kàn yín. Pẹ̀lú ètò tí ń sọ ní dolóríire tá a gbé dé.
5: Tiléeṣẹ́ Diamond Project.
4: Èyí tó ti já àǹfààní àti oríire fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n ti kópa ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀ èèyàn tí wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ ni wọ́n ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti donílé lórí wọ́n ti ra mọ́tò tó tó mọ́tò sójú ọ̀nà. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn tí mò ń sọ yìí ni wọ́n ti rán àwọn òbí wọn lọ sí Háàjì àwọn kan rán àwọn òbí tí wọn lọ sí Jérúsálẹ́mù kódà àwọn gan ti kẹ́yìn Mọ́kà àwọn náà ti ṣe ṣàlọ́m ṣàlọ́m. Bó ni wọ́n ṣe wá rìn bẹ́ẹ̀ ò bá bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́ẹ̀sì wọn pe kinní kan ní Capital èyí owó tó gbé dání láti fi gbé okoòwò rẹ jòkó ti o fi duro re o ni wan pe ni capital ikan kan tun wa wa ti won pe ni product iru nkan wo gan lo fe ma ta ati pe nkan to nta ninu awon eyan wo na fe ma ra nti mo fe ko kokko ye gbogbo wa bayi ni wi pe ba ba re ni bala ona la ki ya ta lo le lo ba ninu ebi ninu ara ninu ore lasiko ta wa yi to salaye fun pe boda mi business ti mo fe se ri e fun mi lowo ti o si fun olowo ohun pelu irorun beyin o ba mona ah yo mo si sare kuma ni
5: idi ni ti le ise diamond project fi gbe eto yi kale
4: pelu ifowosowopo awon ojogbon ile ise yi ti won mo salaye fun bo se rowo to mo fi dara to ba wo se wari summit yi bo ba fe lo lona dan ni 10000 naira lo fi foruko sile sugbon lasiko yi 1000 naira ra pere lo fi foruko sile ti won si fun oni idalelekọ to peye anfani ki wa se fun gbogbo eyan o sugbon fun awon eyan adota akoko 50 people ti won ba kokko te yes si number ti mo fe pe yi
3: 09063848209 09063848209
5: ipade yi yo ma waye ni saturday ose yi ni bodija ni badan
6: awon agbagbo won ni owo ni je mo ba otan iya ni je tani mo ri ti ala ati iran wa ba ma wa si imuse anilo owo tori pe owo ni keke irere gomi o ki se irere nikan ni owo ni keke re owo ni keke aseyori pelu te ba wo dada e o ri pe opo awon omo lode oni ni obi olowo lati ran ala ati iran won lowo awon omo be wa bere se ni seru egbe won ipele awon eniyan mi wase wase titi ojo fi lo lori won awon elomiran si re owo osu ti won gba fun opolopo odun no ni won si ngba titi to fi da koko yi ko si si yi pada kan ta toka si ninu igbe aye won akoko ifeyin ti fa awon elomiran mu ibanuje dani nipa ironu aini ati pe ko si ireti koko fun won leyin ifeyin ti opo awon iya loja ati babalaje loju owo ati re o bara won jo lowo won tori igbese ti won ti ko nbo eyin si ti ko ipaya ba opolopo debi wipe aisan ti tipa be wonu ago ara won wa gbo se o wa ni ipele kankan ninu awon ti mo ka sile yi ona abayo kan re
5: on diamond project
6: se agbekale re fun gbogbo eni to fe rowo yo laarin egbe to si ti fe gbe igbe aye alaafia eni to moju ogun ni pa bi ni re
5: diamond project
6: yo fi ona okowo ti ko ni wahala ninu won yo se oju re sawon ilana kan to le to be ni ko si bayo bayo kankan awon ilana yi
5: diamond project
6: yo fi han yo mu ki iwo na ma pe owo ranse ni rorun ni gba gbogbo ala ati iran re yo si wa si imuse
4: eni mona ni eje atele la fi ni ke gbe igbese bayi kaye ti ena o le te si waju ko yi wa loju kan na bi omi adagun iwo na ri daju pe o wa lara awon 50 akoko to koko te yes si number yi bo ba le te yes yi a je pe o ti pinu lati te si waju niyan number to mo te yes si ni
3: 09063848209 09063848209
5: ipade yi yo ma waye ni saturday ose yi ni bodija ni badan
4: asiko to ye ko gbegbese gan la wa yi ire o

0: aje ma kenyin pa ko juma se gba ba ra ni na laro eni ojuma layo ojuma dunu ojuma si yori mo kenyin lokun mo kenyin lobi ma ore ni mo kenyin lomode mo kenyin lagbalagba
1: la la ri laye
0: lati lokoja johnson dinobogun seto
1: mele melodi
0: asera ka bo sori to apalara onu siyin ko ni re yin o
1: olorun
0: olai leduwa
1: ki baba

0: Ogunsola Michael, one good morning, sir. Welcome on board. Watching you live from Sagamu. Mara lokoja lokoko wole. A Sagamu tele tori be se ngbo mi kete kete le lafani ati ma ri mi wo kete kete lori kan ibani dore. Be bara Sagamu se nwole ara osogbo gbori wole tele o. Ya beji. Se o bi mori se ma se. To show boom bolon drop patients machine shop. In your sister Mira fry food tower Kali to Abiod Victoria James. Sunday Adeboja Yusuf for Ladi Meji Abiodun ye lade Aro lati se e ma wole ke ma pin be ba joni se owo de joni sowo boyin mo ki apa lara leto ise le wa omo luabi a fe dara wa leko laro yi o onje o se briki la niyin se shoemaker niyin se baba mo le ba won se se battery charger niyin Ya dresser ni yin tabi baba Se furniture maker ni yin abi carpenter Se weather ni yin abayon benda Oda se eyin se printer ni yin abi painter Oda awon engineer kan wa awon ero tin tewe ni won ma tun se Eyin mechanic nko meko eyin pama nko Awọn temoto industrial machine sinu. Temoto industrial machine generator lala jaran jaran. Gbogbo yin mo ke kojumo eyin Thailand ko. Aluminium ko o. Eyin embroidery mo le wa. Eyin fashion designer ko. Eyin tailor ko o. Awọn olotuku na. Ada, boki gbogbo onisowo pata. Katakara. Onisowo osu, onisowo ata. Onisowo elubo awon onisowo resi onisowo ewa eyin wo tunu awon onisowo aso awon tenta provision ko no mi se boye pata ni mo nki kende ade ades ah oda kende afolabi friday okeke prophet oluwa dare eri adimula boye mo ki e ma pe joye ka bo sori eto apalara futa aro yi wa ami ago mesan o ti koja aseju mokanlelogun arara da duro eja mu nipa pa pa ele ta nse nipa pa kan ba se kini kan ma ba farapa mo ki gbogbo wa o akojumo akojumo akojumo mo oni ni ojo kefa osu kewa odun ya 2026 kini loko lo to eto yi china layo ogo edi ofo ma le sofa Akin, Akin Yemi Loko te beje Mochi konyuri Amale jombe ta okwo ni tu wangpe mi Alakba Akin Yemi e dakun Fe binyili ribiri kon Ribiri kene Elume anishye ba enishye woto nye layo Ama anka pakaso Fugwe dabi nka ati jati mulagbara Baba bi won le re pe da leyin ise te leyin layo kile to fi kun ise yin te nse ani bi bo so fun yiri opo ni se owo ni o mo pe eyan ma fi okowo ko ise owo toko that is skill versus business amo nigba mi enough business and skills ade wa ka ma pade apako apo ni omo ade wa ka ma pade apa le mu gbugbe mara won kodo didi ara ilu ibo so gbolo ke be ba pe won ni se mejo mesan mewa la won se lapa bi ma lomo nigeria na to nu iba so le na jagan ni se mejo merin ko si pa kan lara aye jo won mo so pe jack of all trade master of none laye jo nu ba ti mo tin se o ni arojinle to du eyan mi kan so mo mi daada carpenter ni se re aba ni kan le ko duro gede ile to ba kan ka de ka ka ba ni se deken e ba fe gbele yin ni alaja meji alaja meta won ba yin te pako si ka won ti ohunrin bi gba de yen ba hun ja ka won to hun se ti an le se tara kunrin yan la yonu me ba si fe ewe le ma se hun e ba se linter I don't know she la rave. O wa daro imo wa ri lo wa bota. Atogbo kada bota. O si ni machine ti ma lo ti ma fi sise. Alawe nbo loda. E lo site ko hun. Onara o ile gbe o. O ba ti gbe tai tai bayi. Na ma gbianju ati sise lowo aro. O ba ti gbe tai tai. Ma sise lowo owo role. O kada ra sise. Si to buru nbe o. Moniko ah o da be aya oje omo oje o okun ti o ba si le soju si re ledo yawo re okun ba nge lasan ni emi ma gbadu akan mo boye na ma gba ma ni kokoro le mi ma ma bi olohun olohun jo bo sonu mami lowo se ri bi se ba dojuru mokun lowo
1: mo se ro
0: ati je ati mu ba nira
1: akoko le mi
0: o le fowo le fun yawo fowo le fun na koro nle ndi sonu
1: eni olaro
0: eni buyawo esi ni bomo o omo tebi ba pa ko le gboro dada si baba to ba bi lenu omo ta ti je ati mu ori nkan won ti n gba wa lago ati eti ati a ibere won ti n pe ki alaade ara ati yin ni eyin le do yin oke ni o ba ko mo pariwo pa lara leto ise lewa omo luabi baba si jobi na ni ise ba polukuru musu
1: odo
0: ko le support oko e mo financially
1: odo ware
0: egbo ti mo wi ko le support oko e mo financially awo telo ni omo harun bayi n sobu
2: my god
0: ita kan tin pariwo pe ha Olorun se edagun se ni gba so e fe lomi e ba si bere alaye ni se mi aye o se o igba mi o pakaso la pa se to ba ti pakaso la toke nbi pakaso to yanyan in time of our thinkings our reasonings a very good idea that is coming into our oh my god se ni kan me sha sari ti o ba ti pakaso loke nbi mo so nipa onbla awon yan ni onblo gata man idea o ma wa obasa Femi Julius latabe okuta mo si nba be okuta njo alamisi loran wa lowo
1: lowo
0: fun mi lori ofe atanfani
1: mo
0: wa be okuta
1: o
0: njo alamisi lagbara olohun ele ki mo nba wa se
1: Kasi mwane mo odo
0: Lida anan lambabo
1: Odo ware
0: mo Shari mwa afe kadara wale ko Eje koko sofun yin Business wule li mwan si yonwo Eje koko fun yin lakpere Te ba je kapenta Te nkan li Shari te bako eba ti uro mwa lati le En lati mwuro nube si Akoko wati bugwe ma Koye yin barista korin kan ni bowo ba tolo ni alejo lowo bo ba ya bara sodo e ko man to fowo se o ko tun te pa mo se ko le rerin ni gbeyin o alejo ni akoko towo yin ji sowo yen towo yin ji te ba ti ko mo lati le e ti runu pe agbodo fowo tak eni o ba je carpenter ngba mi stylishly ele lo si bi oko anrale anton leta yes tore ma so ma site dada opo le ne ma fi lo yin lawon site bi te ma lo tolo n ba wa keyin ele bo si bi anra ile anton le mbi won de te tun se te tun ta ko yin as another business te yan le mo mo bo lo n ba keyin dada eketa re ni pe is ti mo so e to apply seyin te ba je brickila eyin na le bonu ko wa nra ile an tun le ta sugbe ri pe so wo kin daada to loyin bo pe ni diligence ke ma ba bo wa lagbeda ke ma ra tafin ilẹ ti o tun fun yin wahala fun yin damu to te ba ti pe n te ra o wa nje new sawon te ta fun na ri pe yan je nu le ta fun e ni soju kokoro e keta to wa nbe wa ni pe eyin te ba wa je carpenter ngba mi nje mo kan te tun le mu business e le go into business pe n ta iso e le go into business pe n ta ti makasa je mo tan pe ni ati makasa e le go into the business pe n ta key awon padlock lo ni ran business yen le mo ise rasi ko ti se ba se fi ati oba wa e ma ri shop joko si o shop te ba gboru business yen si yo serve gege bi office ti yin na en ti ora iso lowo yin en ti ora padlock lowo yin en ti e wa ni je ke bi opa yin de bi owo te fi nso

ninu owo te fi nsokowo bo ore ofe ba yo yo ti e yo ni e ri pe ndajo lojojuma o kere tan egberun katabo o kere tan egberun meji tin ba so fun yen ni gbagbo nje mo ke mo ndajo juma eni eh okay believe kilo so mi de awa na mo ri toro ko bo sile kan kan te mo gbe se fun wa bi ke fun anise ka ba yin se jingu bi ke fun wa anise e ka ba yin se le bi ke fun anise ka ba yin se tohun bi ke fun anise ka ba yin se mc se ara mo toro ko bo tin yo na ayan gbodo mo fowo mi wa ka sa mo fi gbo ejeun alajo kan mo wa so office mi eh mo ni card gan wa 1000 ko ye yin ko le mo yo awon owo ta ma fi se ranu ngba mi owo te kan tori pe fe se si na le mo kan wa dodo yin pe eh ra mi lati fun mi eh ani eh en se eni o gbe ngo gbe ngo tobo nga ma na wo fun o ye din rerin sisi si didirin e gba gbara mi lati fun o o tun le le bo ra biscuit si se ri owo n te ba ni pinu se mo ye won te send the card si gbogbo gba tori pe sa fe se si na isa eh bi wo ngba lo na nu te ba fi ndajo lojojumo yo ni ti o je lusu yo ni ti o je e wa ma daru wo ye pada sinu oko wo yin awon kan to ba tan atowo te ba ri tajo e tun la jami si be e ni je ki shop yin ki ge ko di ba de pe yo jeun eyin na wa ni ra ma bugangboro toropo wa ngba mi ta ba ti nsoko tolorun ba ti ni ko gbe peli die buga wa wa po igba yin la wa na wa ju awon egbe elege ta ta ma fege sara so sa ti o wa ti papapa awon bi ti e won pe yin si bi alaga won ma pe yin si awon bukata te le gbo le lo ma gbo e ni ronu jinle ha eyin na e rodun pa o se ni baba je beya bi fashion designer ti lo opo won ti mo ni amu business opo won ma ta aso won ta nkara won ta lace won ta gini koda won da so mo lo fi je pe po ti o gba so fun ngba mi won a ma be won pe e ba ba mi ra so yen e de ba mi ran a de charge together nta ma wa ten pe ra won ni fashion designer ni nsin ngba mi ni nsin ti a ti fi gbeye lo wa won ten pe ra won te lonu se ron pe ya to menu te lo ati fashion designer e su ma won e bi won lere nti a fi gbeye nu lo wa won ten pe ra won te lo awon to wa je fashion designer eyin ga so yin o le ya ke approach won pe adakun ankara e ma bela o ma benefa e dakun se le ba nta joko wo yin pe ah bo le ri ki le ri mi baba yin re le ni sin baba ye ma ko awon duro si yin wa o ah sani satani olomo mu wa apala ra leto ise lewa omoluabi e je ngba bi wole pada sori eto mo kiyin e ko ojuma se mo n pass message se nikan e le convert ise yin

0: e wa joko gan ni shobu yin o iki irin ki le le mu ma to je mo ilana se ti e ko yen bi business
1: ki lo jare
0: yen ne pe lokowo shoba mo toro kobo wa njo ti se ba se fi a oyo mechanic ile battery charger nko
1: ta lo jare ole
0: o ti dopo forgetting tataya
1: o si se dare ole
2: akuni kan be lawo lowo
1: se pa mo se awon e apostle be na ni
2: elegbia elegba are elegba be wonu bodija estate elegba wo lowo junction elegba be wonu bodija estate elegba asimbi ni yana olopa elegba na wonu bodija estate oju we mo koni kan fun yin laaro yi se de ba ti gba be boya egba si wole te nlo boya nlo awo lowo junction abe nlo are se mo le gomina na nipinle ondo e mo le gomina na nipinle ondo olusegun agagu a blessed memory se mo nu le won nu bodija estate e to de be lo mokunrin wa organizer ni jo mba te lori ofe oni wa ba mi sire la ni se ju die lori to bo lo se debi gan ola anu lo hun ri gba sha be won estate yen won da ko wala ba do ti won ibe ni ti ma sise organizer re ohun ati ma sin ni re kan soso ni ejo land sadugo ṣùgbọ́n kinní kan ni ó jó lóòótọ́ èèyàn ó jẹ́ onísùúrù tí kì í fa wàhálà kódà àwọn ará estate ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn tí wọ́n bá ń jáde wọn a máa fi kí ìsọdọ̀ rẹ̀ pé a ti jáde o tí lágbájá tí bọ̀dé bá dé tí kinní kan bá dé ẹ bá mi fún ní kíkì gèètì yẹn kò mú kí ìtì ẹ̀dá nígbà tó ń lọ kò sì ní wọlé ẹnì kankan lẹ́yìn wọn àti bẹ́ẹ̀ ní bá ṣe wẹ́rẹ́ in se were ama ba won po ama ba won po yo ma ba won se taya won won ni won nu copper joko wa ba mi yo taya yi yo sari ba won yo ati be in tataya o be ba de shop e mi bo leju we nisin awon taya te ba nbe ati tutun ati used taya won le la dota
1: mi lati se
0: aba fe le logorun
1: ori dayo
2: e ga ma furnace
0: mo tun a ma gbe sunmo lagbaja wa afẹ ta building yi ni o ai mo won na lire to ma ba to ma ra o won fẹ ta building yi ni o to ba rent to fẹ ra o won a ma gba commission ti o
1: arayo ni won
0: koda awon mi ti won ba wa nkoja lo ti denu estate je ba to taya won se won a ma so fun pe a fẹ gba le ni e fẹ gba le a fẹ gba le ni amọ boye ba meyan kokon nu estate yi awa bi we are looking for property to buy in this estate from there of stylishly the property management eji mo so e ba ri ah se ji nbe lowo re sugbe le mo ori ke igbigbe aye bula bula bula o na ma gbo mi laare ore mi ni ah eyin o je lasiri
1: ara le
0: mi to pe adura gbe mi and good morning thank you so much sir Ola Kamia Rice Butter I want a good morning sir ore mi Sola Akure Dajibola Latoyo beyan ba je shoemaker ten yan ba le beauty bata ke se shoemaker latest bata ten yan le beauty o se ti won se neatly ten yan o le se Nigeria je from fry yan ga le beauty Italian shoe
1: abele dayo
2: afa bani se mo kiyin
0: nti mo ngbiyanju ati so laaro ni pe e ronu nte le fi kun ise owo yin business wise te le fi kun se ara wa onisowo na e mo ja jo tetere soju kan mren tin tankara ngbo ya ona nta uniform ngbo ku npe tin ta uniform o nta cotton mo ngbo ku le tin ta cotton Uda mo le si mo think of other business you can attach bi ko ba je lo loni iko ta lola eyan kan ni wa do shop la ta odale come ni koku bi oku ya la si loke ha di be Nigeria is too tough I've tried everything it's not working e wa yera yin wo
2: yera yin wo se ni kankan te yin na mo mo ni ajo e yera yin wo se ko le nikan e yera yin wo se yin ba te nikan je e yera yin wo ko ye yin ba se lo le o le to yi awon yan da sa mu ki o ki ongboro won se ndabira awa ni ka wa ro mo ara wo bi bo ni bi ise yin te jiya jise fun mo re ni oko se meji mo re ni oko meta mo re ni oko merin mo re ni oko se marun o si yen zel ba se le le to yi awon yan rowo mu gboro ah e mo yan da cement won ni 14000 plus awon yan ko le o briki la nje won o awon capital n buta o awon aluminium ojojumo ni won se lekun ti won se window more nikan o to fa aluminium fi se wardrobe people are moving ta yo level ti an wa oye nti oba wa ye yin to oni keyin o bere pe loje bayi mo fi ma pa pe e wa imo kun imo e mo joko tata soju kan apalara leto isele wa mo luabi lagilu ni won pe bi 96.7 fm Ire mo kojo mi olugba la o se mo po ni mumura.

ba pe mi de pe mi Mr. Palara number te pe mi si ni 080 32 95 41 91 ona ni WhatsApp number mi Palara leto foni se owo foni sowo be ba elomi a ma fo pamọ po nfe fi ra rinse ni omo kan kose lowo inu so party si darapo ma gbajowo mama omo gbo ni isin lo deda mama lo ni ko wa darapo wa fowo pamọ nfowo pamọ nfowo pamọ toro ko bo ti nri lodo ga re wa nfi pamọ iye bo n ba da duro o n fe fowo yen kun wo okowo

0: Ok. A tout ti de nan nou. A ti de nan nou. La ti yi koto di kashye. Mou bogo a wan di otu lanfani. Nye la ti gbokpe. Gbokpe. Jote yo ba je kashye ba yi. Okan a kmi meji. O mo so fun pe lati jo to tin play ilo lo ti pa keji o mo so fun pe a en ba fo risi dopin bayi la agbala iwo lokan to gbo pe iwo lokan to gbo pe jo te yo ba je kaasi e bokan o se pin meji nu apere po je kaasi e nu e mo gbagbe en ba winning galo on la pele yi lati nu osu kesan ti ewo osu kejila owo tin lo bi 100 million 100 million la lanfani ati pin baba so nipa ti cash e en ba winning galo asisin pin ati pin in ti kale kun gbogbogbo bayi yato si cash sport ojo friday e mo pe owo ojojumo ti gara si bayi te mo friday cash sport iye oto Lagelu at 11. Ojo kejidilogbon o. Osu ta wa yi. Lagelu. Happy birthday in advance. So abi Lagelu yo po odun mokanla laipe yi. Baba so nipa ti Lagelu 96.7 FM. Cash sport tun wa fun yen na. Ani lati September wo December se. Awo eyan tin ba wa si. O tun deye bayi o. O deye bayi te pin e n ba wa fokan si ni a di fokan si ke. A fe confirm e pe boya yo po 100 million ni. Looto e ti se awon kan tele. Ta n ba yin fokan si to si pe. Mo 100 million yi e ti pin owo to bayi la se n ba yin fokan si. O yo 100 million yen ma pe confirm ni. Yo pe *347 *1004 star to hash *347 *1004 star to hash tabi www.cashier.ng play 3 tickets get 30 tickets play 3 tickets get 30 tickets anfani alai legbe lati fi nkan se cash e nu lasiko yi ogba atinu data wo eyan fi nfin kan se bukata ibu kata mo le ba fi nkan se yan o na ni cash e o lasiko yi omo to sanwo osuku a jeun a rawe a se gbogbo e o je ojojumo o ti e re nti e eyan o rogbon da si a fo didi odun kan gba we bi olohun ni ja ku lojiji awon ti won lanfani ati gbenu si cash sport to koja lo yi awon ba mi meji ti wa nbi lara awon ti o je cash e ya ma wo pe awon ti je cash e elomi ani abo lo se kan ti an we ni abo ni kankan ti an fi para lojojumo ni abo ni kan ti an fi pa phone won ni e gbon la ba re lenu won laaro yi ogbon ati duda so gba ati duda kankan be nbe ko si ṣugbọn to le fun o ni anfani alailegbe na ni pe bo ba yin ticket meta lekan na 15 nu nigbati e ba play 30 nigbati e ba play 30 ka le mi ni wo ni bo mo se n da ko ticket meta ni baba mi ti n be waju mi won mi ri won confirm e pe o ze meta yen ze n toto ka le mi ni wo ni ti n ba yin mesan ba hun 90 ticket ni won e gba wa ku number ti o gbe gesi number mi yen lati je cash e gbe ka to lo fa ka to lo jina je gbo kan tabi meji lenu awon ba mi tin ben kale yi awon ti je cash sport to koja nu e sumo mic un daada baba mi e sumo mic daada to aku ojumo o aku ojumo sa aku ojumo eje mu latodo yin bi yi ki lo ko yin
1: morita la popo la loruko mi
0: e so mo mic yara ba mi
1: morita la popo la loruko mi
0: oloko founder baba ti wa alase ati kani lagelu ati splash fm labe west midland communication oba adebayo akande moritala oni oko muslimi baba ti wa ba tin toju wa nu baba ke pe laafin o moritala popo ola lagbegbe bo
1: laye gumbadan
0: ayegun express e ti je ka se ri tele o
1: mi o je ri o
0: e je ka e sin play
1: o ka play na ni o mi o je ri o
0: eyin nikan le mo si aba won ara won alara kan tan mo pe ara nye ka se abe nikan le ra se kan yin jejeli
1: olon kaka mo ka play join na ni ke je pe be mi na kan gbe en se so pe won play mi na de mi na gbe en
0: se gba akoko te ma play niyan ni
1: mo ti play tele be mi o wule play re mo ngba temi owo ko ya ro ni
0: pe won tan wa je ni ja
1: so ko ni tumo so bo se je ni
0: bo se je nu gba wa pe yin pe je wa 50,000 ko dabi ala
1: oju orun le mi ti e wa njo na mi lede mi gbo nkan kan gbo je pe mi focus si mi a se pe mi o gbe awon te mu mi si ri ni pe
0: mi wine ni
1: ma de pe won ni mo je 150,000 150,000 to adupe for long.
0: Congratulations. Oh, not Emma Jelori bayi. Lagbara Olorun yin le je 1 million jojimo. Eh sabi. Olorun je ori be. O ti dun.
1: Ti ma ti mi.
0: Se interview ta ni ke wa se ki se pa ni ke wa lati wa gba cash. So fo fo gun ogbo eyan ti mo doubt pe awon ti an je cash e yaba janu ni won ni. Se eyan la so si lawon ile yi. Awe mba nje moritala ni si ti mo play cash to ba tun gbo moritala tin yo ke se bi olo oko mi ni ba mi akojumo sa
2: akojumo ku ise o
0: sa
2: e ku eto
0: sa
2: e ma tesiwaju
0: ami ateyin na ki lo ko yin sa
2: oruko mi ni Tunji Odu Ola lati wakaju aye
0: Tunji
2: Odu Odu
0: omo Tunji un e sanwo ko o oko mi keji ni ti dani Ola Tunji
2: oloko dani
0: be ni ati jere cash e ri tele abi
2: mi o jere o
0: eyin no je cash e ri tele
2: mi o jere ara
0: eyin nikan le si mo pe en gbenu se abawo eyan mo loyin agbigbe
2: odo yin pe mo nta cash e
0: ko wa ni ti debu ladugbo pe
2: o ti debu o oni ki mo ta mo pe mo kan wese wo lasan
0: ni pe kan ba won fowo kun wo
2: kan wese wo danu
0: gbogbo awon ti wa nbu unit won ti gbo pe o ti se awon ton wa ni e mo ta mo won mo so pe baba e mo gbagbe
2: a fe gbenu si
0: be normal no mo gbenu awon gbenu si gbo awon pe yin pe je 500,000
2: a fi bi ala ti jani bi ala mo tun ni abe mi ko phone yen kan range ni o se to 3888 mo kan lo gbe ni
0: se n gbo radio n gba
2: yen radio njo yen ni o kan po 3888 eti mo kokko o la para
0: ye
2: de ni owo re olohun olohun ise o dupe o
0: o gbo asiko
2: o bo si asiko
0: o bo si asiko gege lo se gege
2: o si gege to
0: o be te se njo da ya ti e kokko da gbo enu na
2: ah danu anje ibe
0: eje congratulations oni di baje lagbara olohun nkan ayo levi se fun interview ni o wi wa ta mo ni wa ki se pa mo ko cash fun won fun interview fun gba mi eyan ton mo doubt cash e pe o le confirm pe eyan la won tin je cash e won se anjanu o won e se win ko ju be lo baba mi ko ju be yen lo e mo lo baun bi nkan se rinu o ki top striker e ku gbo e le dun ko le kan si na ni se gan sa se yi ko to ohun ni sin ba won ti o tu gbo pe iyen laaro yi awon owo ti nbe nbi yi lawon owo ti nbe nbi yi a ko yi 50,000 a yi 100,000 a yi 200,000 be ti o gbo pe ma se keke bi eyan bi meje mo ni o mo gbo pe laaro yi eyan bi meje ni o gbo pe cash e laaro yi eja ko bere na ta ni number yi ati yi koto awon number won ti n ba ra won fa la kadi star 347 star 1004*#. Tabi www.cashier.ng. Baba nji ko to lowo ko da yin lekun lati play cashier o. Ore ko si nkan to kan system pelu enikan ti play latale ana enikan idaji lo play. Ele play nisin ko sa number yin ko gbe anu. Play 3 tickets get 30 tickets. O na nbe ogba tinu data we yan vivi kan se cashier nu. O paro fun obi. Awe yan confirm elomi le lo tin play lati join njo to nko yin meta bayi. Lo ba ko wo nla wole ko wo wole nu ta ni number yi 07 lo bere number yen 8124 lo pare number yi ogo e tin play cash e ti pe o a ma dun mi baba pe hello ako ojumo o hello ako ojumo se n gbo mi bayi hello
3: mo n gbo yin mo n gbo yin
0: o ti jade daada bayi lagelu fm lati pe yin ti ja ni oloko dana loko mi
4: yes sir
0: ki lo ko yin bo le wa yi
4: oluyole ibadan
0: oluyole ibadan oluyole estate oluyole extension
4: extension
0: extension ibe le wa ja le ti play cash e
4: ah o di se die na
0: e ti je gan o lopo lopo
4: ebo mi bayi
0: e je cash e e ti je bayi
4: ah
0: e ti je congratulations e ti 50,000
4: ye
0: congratulations customer ki wa ma pe yin se gbo gbo yin se ma teyin lowo e bi nkan se rinu

0: ati yi 50,000 ba se mo yi le kokan nu le yo kokan la mo mu ba ni baba yi ko to lowo se ko deyin lekun lati play cash e cash e cash e cash e cash e star 347 star 1004 star trash tabi www.cashier.ng gba ti yi 50,000 ta ni number eleyi awon number yi la ka di gidi ni amba ra won fa nbi o ti joko ogo 8619 lo pari number yi 070 lo bere number yi 8619 tani omo mi dolapo ba connect e ko yo jade wonu ara won baun omo mi emi mo train gbogbo nta po daada ni o
1: hello
0: aku ojuma o
1: hello
0: ti jani oloko dana lo ko mi lati lagelu fm ki lo ko yin bule wa yi
1: si lo ko mi academy mo wa
0: academy si akala express abi to lo
1: Academy Olomi
0: gba o le ti play cash e
1: o ti pa ajo bere ni si deri
0: igba kokon leleyi
1: bere
0: ni awon eyan ti ma fi yin pa ladugbo
1: bere
0: congratulations laaro yi congratulations kile po ko yin le kan si
1: lati
0: academy congratulations e ti 100,000 laaro yi
2: ope o
0: ope o mo gbo hun mama mi labenu wo yo calculator ti gbogbo e ni awon mama mi wo yo calculator ti gbogbo e ni sin e ma pe gas inu ile hun o ti fun ye die congratulations. Onje ala mo je ani je baje. Congratulations sir. Customer care wa ma pe yin bowo yin se ma teyin lowo se gbo sir.
1: Okay.
0: E bi nkan se rinu. To. Oni baba yi koto lowo se. Eh gbọlọpa ma wo pe e dakun se tan ba yi koto yen lowo se mo le play cash e. Ah ko da yin lekun se ko stop yin lati play cash e. Ko stop kin ti computer pele nikan ti play ti pe abe nikan se play. Number to ba ti fe sohun lagbare nti e ni o gbe anu. Eh

0: 100,000 ele itani. Awon number won san bara won to ma gbe wahala wahala wahala. Omo ji ari wahala. Tani number yi. 00 lo bere number yen. Ogo 9369 lo pari number yi. Ogo 100,000 to kanu. Ati sasi bayi. O ti kuro lowo ti abaun o ti ku sodo ntohun o eto lo be 9369 lo pari number yi. Hello akojumo.
1: Hello. Akojumo sir.
0: Akojumo sir. Ki lo ko yin bo le wa yi?
1: Ade mo de ni. O wa ni
0: side
1: amuloko.
0: Side amuloko, side amuloko. Gba o le ti play card se. Ile tasi. Baba se. Ile tasi. E ti je ri abi?
1: Ara ni je.
0: Eh hey, Jeka, hey, hey, congratulations. Ati yi 50,000 kan ati yi 100,000 meji o tesiwaju ni baba so nipa ti koto ti cash e play 3 tickets get 30 tickets o na nbe nbe o o na nbe nle ta wa ni number eleyi ta wa ni number eleyi leyin oyun ka bo si 150 ati yi koto ti 150 ta ni number yi ati yi number won ti jade 4115 51 lo pari number yi 4151 150,000 oga wa gbe nga o yato ti de

Tani na bayi. 250,000. 200,000 eh 200,000 lokan. 200,000 lokan. 200,000. Ati ji ko to ohun o, ati ji ko to ohun ka to lo 250. Number ohun ti joko. Zero 0917 lo pari number yi o eto lo bere number yen ati sasi abaye le tan ka wa yi 250,000.

0: ala koko ni dun do ni o ko si lodo ti wa ko bayi o ti wa do n tohun ti a ni ka yi ko to ka pe number ala koko nu baba ile yi leleke
1: The number you're trying to call.
0: Ala koko nu. Elekeji leleyi. Bi o ba ile gbe nisin. Mhm. Ayo yun ni. A tun koto ohun yi. 0917 lo pari number yi. Tin jiyan ba won dija ju gbagi lo. Ronaldo ta Messi o fi phone nu shop yin jiyan bayi le dun dele bayi ogo
1: The number you're trying to call is not available at the moment. Please try again.
0: Hello. Won agbe. Iyun ti lo nu. E so po ti lo. Iyun ti lo nu. A delete number yen ni a yi koto number mi. 200,000.

0: Togas Togas. Otojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to saranto. Mo pa ka fitiri ti gbopin logun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti ba won tin sise fa ko jedi atogo tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni, awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara, ewo gbogbo won to ko jedi nda laami. Togas aba powder ni obere fun. Bo si je kedere ni tin. Togas liquid ni ke obere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac kiti ni won te. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po. Ile ise Togas te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept fun Akala Express. Brafo Bus Stop, Milu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti se oye agbara egbogi bile ka.
1: Everybody kunie, di gula.

Ori olugbenga oyato akani o omo nile oye iko ni po ni were uyo kare layo gbo mo se oni kubelo ni si se ma se lo olorun oba mi o si ma fun o se ele oya akani ara gile ye ele oya omo mo so ye tan kin ko soru iji olele ti mo muru ekun mu lowo nzonzo ori mi okuta oke titi zungun otutu ele oye tinu omi baba isunkun orule baba to bi olohun alogbo mekun niba ele oye ijilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku

0: mo ife la koja obi so mori mo fe ke mo esun mo bi o e ko la ba ni agbaje o
1: atokunrin atobirin atomode atagba lana ke ba ti mo go mi ke tin gori di wa di wa fe ni mo ke lori ko lo tun tun yi alagba kini tu boje ade dola ko nbe nbe ayomide lo sin be loke lo atawon iko to bi kushma awon iko mi nbe nbe adeyeye ati evangelist Dr. Adeosun
2: aki gbogbo eyin ololufe eto yin akiyin loruko oluwa e o ri anu gba kayode adeosun loruko mi ni ofisiyan na ni o oko yawe ba mi to la wa se o ile la de nto

0: Ya tami lolobo
1: ya la wa
0: kin yo evangelist ati apostle ku onu oruko won
1: o ti bere lojo
0: to ti ye yin ba won yo ti ye yin daada e se won mo ke won ni boju wa je
1: eyin don se pe awo ni o
0: eyin eyan mi te n gbo mi oruko lo twitter alagba kini to go injin le kan si oruko awon alase ile ise ta wa yin

0: tó ti di ni
1: ale le bayi iroyin to nbe lowo mi ti de pe iwe iroyin ti punch o na ni o kuro ni awon jo
2: ki lo so
1: oni ko di ni awon eyan ni mesan ototo ile to de pe won la afi won ni kan la afi o ni jan bo ke ni
2: Espiriti, oribati, tomati, ripono te, wo wa gbese le.

0: se gogo fa wa leyin ka gbe lo sori feed fese ko
1: koko to je gbo ni ti a no ri feed fese ko
0: ni won gbe
1: eh ni se be mo
0: olorun won gba won super eagle
1: olorun ni ka la won ka fu lati wo wole
0: won gbe won lo feed fese ko
1: olorun ba di be go ba ko ta ko di yosubu
0: e ba ti yosubu to ti bo ntan
1: o
0: ku bi do ti lori odo keeper
1: ni odo keeper gan ti ji koto
0: to ti go
1: inu koto ki bojo
0: do ni je pe be la won ti plate titi won fi dagba
1: won fi dagba
0: awon ti wa si ni ah
1: won ti gba fast ba ri jo se mo de
0: gbe jo se mo de gbe awon gidi visa won ye gbon laye won ti o bi pe ah eh le da nigeria mu o sada fidi wa e mo ja gbe won lo be o
1: awon ko ile to wa se yi won to wa pa ibi to wa je ke bi lo wa poju e si da
0: ibi to wa yen ti da o ya ka ro ibi to wa yen ti da
1: e ka mo kada lati e ka ipolo oja alele bayi ipinle ti eko na lo je pe royin to nbe lowo mi ka se papapa o na ni o nse lalaye pe okan pataki lara awon omo ile ise awako ile ita mo si NURTW ti e ka ti ipinle ti eko eni ti bubaye mo si Kamorudin Omokoye o na ni won ni awon agbebon ni won yin papa oni ni ibodoko ile ti o nbe ni ibeju Lekki losi abijo o na ni won ni awon ti won fura si pe won je omo legbe okunkun o na to je pe won so kale ninu oko ile to je ti Lexus XR350 oni won gbe bon jade ti won si se ibon ti won yinbon won to sokan ori re gege bi royin won ile ti iwe royin punch ti won kojo oni nigba ti won yinbon won tan o na na ko nu oko alele o na na si na papa bora iba ile wa je pe iweroyan ti wa nse lalaye iba pe en ti isele ohun to soju re na lo so pe awon to hun ri ohun ti won se mura won jo awon elegbe okunkun sugbon titi di akoko yi ko ti si iroyin kankan ile ti o fi di e mule pe owo ti te awon to wu wa labi ohun
0: to ni ojo eti friday to koja lo yi o ni isele alagbara kan sele o to jo ijambo oko lopopona jos si olulu lewa ilu abuja ele to je pe ona plateau na ni ipinle na wa won ni ogun eyan ni won kokko so bi pe o dagbere faye poju bo se nibi isele ijabo oko won o amo bayi o awon eyan won ti won ti won ti to metale ni ogun won ti le ni ogun daada ni ti won ba isele ijabo oko ni ti won ba rin won ni isele yi lo waye pelu oko kan ti won pe ni awosino yun oko akeru ni ati Toyota Corolla kan ile ti won ni number re je AB129M ti awon mejeje si lo ri fi ori kun ri ton lo fi ori gba ara won won ni lakoko won ori awon eyan bi meta mi e ti won sese to wa ri bi pe awon na ti ba isele ohun rin o latari pe won ni oko to ko eru yi oko akeru yi won ni ijanu oko ohun won ni o so sele bo ise nso sele lo nlo to nbo won ni bi ti o wa yiwo si na lo lo ri ba awon oko ele to je Toyota Corolla ati Toyota Homa boss won ni lo lo ri ya ba won ogba to ya ba won won ni bi sele alagbara ise waye ni o ti o si enikeni ti o le ye tori pe nise lo re awon oko mole won ma se won bere si ni lo awon eyan jade ninu oko ni lori labẹ ọkọ ile to lo re gun awọn ọkọ e mọle o won ni ọjọ ti sele o sele gangan ni won so bi pe bi eyan bi ogun ni won yo jade labẹ ọkọ yi leyin ti ọkọ ti tite ọkọ won mọle won ni sugbon bayi awọn eyan won ti di metale ni ogun bayi ti won ti dagbere fun aye yi pe o di gbo se afi ko lọrun oba ko dakun ko ma so isise ni kokan wa
1: ami ati ami de ki mu royin eleyi to je royin muso ko to ni pe afawon lulufe wa lanfani na lati dasi won royin eleyi na lo gbe mi lo se ipinle ti enugun nibi ti won ni ile ise olopa na ni won ti owo won ti ti awa afurasi marun ototo kan eleyi ti won salaye pe ese won na lo je pe ese won na ototo ni bakan na won lara won awon kan ati pe ti won yan laayo na ni pe lati mo ji to je ijoba eleyi to je pe won si mo ta won lara won ti won ji o na ni awon erin ile ti won fi se popona won ni awon ina ile to je pe ngba tawon ba ti lo le tan bayi awon ba pon erin na ni won mo yo awon bulbu awon ina ile ti o nbe ni opopona gege bi en to je alukoro ile ise olopa ti ni awon ti se daniel onjokwe na ni o salaye oro mu sita o ni awon ina solar ti won se lawon kan wa te pe ntawon mo njinu o ni ara re o lo je pe awon won be lara won ti awon fi oju won lede o ni awon kan tun wa awon erin nigba to ma tin sise lowo bayi won ri pe awon to je kangi lati lo le la won bo be no di no won ta fun awon ti o nta erin awon tun sagbola gege bi won se wa salaye oro un sita won ni ru nkan bayi na ni o ma pa gidi na idagba soke ni agbegbe pa pa ju lo ni orilede ati ni ipinle won ni won ti wa nfi oro wa won lenu wo bayi tori pe nti won di kain towo fi ba won o na ni ina itasun ti sola ile to yi o nbe ni ilegbe to nbe ni Greenland Estate ile ni won ni be won ti nji lowo lowo ba ti te won won ni eya ile mo nbe eya come down won ile mo won ni nibe ni won ti tari won bayi won ti wa nbe lakata le ise olopa bayi o iroyin ohun na lo so pe awon ni wahala bi lawujo towo se mo teyin toko kan
0: to e ja lo si odo awon eyan wa ti won lanfani lati gbo wa losan yi kawo na lori ofi ati dasi ati man so fun wa pe won ba ta ba gbo ta ka lo ni ke lori ofe lati pe kelu 0912370865 na ni oju opo ti e fi pa ti si ta lo wa nbe o hello asi le loju opo +234814249106
2: nba ka se pe to lagele oni baje o oruko temi ni oke oluwa roti mi oluwa contain arisi are alaza apata ibadan amagedun gogo pelu gogo an to ni ijaba oko o e ri pe apa o ti rin nemo lo fa opolopo ijaba oko yi tabi pe elomi oni simi dada ko to bo si di sharing be yen ba so run second meji di sharing lase moto ti wogbo ka ma sora wa o a ni riru eleyi mo oluwa contain ekweto
1: that's from elomi hello
3: hello omo ba
1: hello sir
3: anti mi mo ki egusi o
0: oh
3: we dey be won ma npe be le ni
1: oh damn
3: ìdíra àyà àfẹ́ ní tó bá ní change lọ́wọ́ ló lè dé bẹ́ àrùn àlúwà bẹ́ẹ̀ láti ṣe ẹkùṣẹ́ ṣe rí èmi kàn rọ àwọn àwa ìrònà tí à ń wọ ọkọ̀ àti driver tó ń wà wá lọ ṣe rí ìgbà mímẹ́ tó yẹpẹ́ tẹ bá wà nínú mọ́tò tó bá ṣe pé ẹ bá lè ṣàlàyé fún wọn yípa eré ìjú o le je pin iru gogo ni oko ta ko yin pe mo ro pe se yen nile ọlọrun gbọ ti driver oni ti soro arara iru ni oko ta ko yin pe mo ro pe se yen nile ke to wa wo moto so ye ko ri be le ni at pe eyan tin sa ireju e wa complete ba die die o ba iru ni oko ta ko yin pe se se yen nile o ye ko ri be ni emi ti o pe meji igba mi be do ni pe ti kan ba tele ti ri o ba poju yo mo ni won ba sugbọn to ba ti po ju ko si eyin o le escape well ko lọwọ balanu ma ja so ko wo ko lọwọ ma so wa o jamba o ni si wa arun aladi seyin
0: omo
3: ba e ba nkan ti mi o e dele o ba npe be
1: e seun jari
0: ti o tun mo bu dereba
1: okada o gbo ojokolo o ti mo pe nkan to nse o je
0: se o da e pe kilo olowo olowo gbo moto wo le ni tenikan o ni ri ma wo bayi ma ko boju e se re iwo de de pe iwo du wa use e ti
1: so fe kan fi ese re ko ni
0: ah olorun lo mo to de inu o sa mo bi won lai si pe
1: a do no wa no ye
0: o
1: du wa no
0: o to wa no
1: o si mo pe mokan mokan lo yi
0: to
1: wa yo kodo kada on kan lese ni
0: o wa kan lese o le ri ese te iwo ko
1: to ti degbe re
0: de wo mo gbeja re hello
4: iyawo li ko e ba je fun yin ati na wa mo kiyin alabo ko yawo ba bi ki lati ojo lo yan kede ni
0: okay
4: ni ko fẹ ru awọn oloko ka ma yo ko won wo laaro laaro ka to ku ni tere ba ti po ju awọn eyin ero na e ja ma complain o emi o laaro o ani kuku ya o lagbara ologun anaba lati ojo lo me kuro yi
1: ere un po je tona di kan bayi lona liberty rambo bayi o ni lebe kan bayi asarudin ka ti koja liberty stadium bayi awon aso bi green
0: white and green bayi
1: e mo to ti ra awon omo yan tawon doka to bi won ma ti pon won le to bi merin at mefa le yo kada awon mo lo
0: ere
1: buruku ti won ma nsa
0: gbogbo ma gbowo soke bayi e ka san
4: e do yesem fe da sin awon awon ya high court wa bi whatever
5: baba to lo ogbeni to lo pa broda re egbon re sinu oko yen ko ye kan pa won na ni awon judges yi iru na iru na se wo na won se yi kan fun din life imprisonment ni o da bi se killing also baba
0: o da ko je bi ta ri mo futi osan to ne ma gbagbo to ba ti laaro la na ni ka pade lori edo kiro yin o di losan lago mechila ke to lanfani ati gbogudugbe titi la yo akinsola o na loruko ti mese te wa nbe fun wa
1: martini salah loruko ti mese te n gbo wa ja lo pin kini ti bi se mu

0: Tô, vou com a mamãe. Direto, ele corre. É manso. Nero a seco e com. Ei. E tata mbabo.
1: E não olha mbabo.
0: Lati biose bi meta senyi. O ne la fi adagba e toro. O manta akwe. O sa ye.
1: E mi okuku wa man kati ya mwa ga wa mwa. Bo gwe lo ma.
0: O mwa un.
1: Ili a ye o sa wa re.
0: O ti awa nu kulu.
1: E to se lu o sa wa re.
0: Ayin.
1: E to gbelero o tu sa wa re. Iroyin o so wo re won wa nwo ran
0: kini kan ni mo fe ki gugu eyin
1: won ka je ko
0: yo se loni
1: ko kan kan lo mo jo useless ko kan mo fi asiko so
0: e wo le adua fun gbogbo ko eto yi
1: oga kebugi
0: kan lo mo je ki won sa wa na
1: pa mo e tu ba mi fun ni wakati meta si
0: abi wakati mejo single mo
1: si o si o ni tuesday
0: bi wakati melo
1: bo ba ti pari e jo si mi bi seju medogun sogun seju sogbon segun papata se gbo sa
0: olori ota mi e
1: ke wa bi o wa go bi meta ko tu bere pada
0: bi
1: iriri aye yi o tu je lowo nigbati a ni opolopo nkan to je alumoni eyan ni bi
0: te lu bo se ye
1: ti a wa lo oru awon eyan be bo se iru e lele ni
0: apa ni e
1: eh
0: apa
1: e won npe lapa e ti o ba lo kan daada na npe lapa Ogasa. Ogasa, ago meje abo ta ba ti setan. To tun ti di bi owo ago meta. Eh, o mama so e wo na ta ti fi esi.
0: Emi ire aye o kan de.
1: To ba ti gbe sibe, o mama.
0: Ire aye o, emi o ti a mo gbe mo
1: ti
0: lanu.
1: O si lanu.
0: Mo ti soro.
1: O si soro.
0: La.
1: Sa, oga Tunde. Sa, to ba ti di bi owo ago meta leni, e ma ba tun ba mi gbe si.
0: Ago meta. Ko
1: tun ma ro yen di bi owo ago bi mefa.
0: Wakati meta.
1: Be lo tun je wi pe bo se wa yi. Tava so pe pe o oda o alujo to ki dada ti e tun le ejo ara yin sa to tun ti di ni ola e ba mi sa si owo ale
0: marun akoko
1: time but that kini ni mo wa lola
0: very wicked
1: ani wa lola na e so fun awon e fun awon ni time mi e ba mi ro ohun di owo bi ago mewa lale
0: njo kuku fun mi 24 hours abi
1: ko le so tori
0: wakati merin le
1: lojo thursday o tun bo laaro ko ye yin o de le ba duro
0: sorry
1: o gan mo se we
0: sorry gbogbo
1: ati brush ifonu o mu lowo ataso to fi change
0: awon iyawo ti won fe
1: ni
0: awon
1: ojo
0: re won o tan wo
1: kirere o ri bo se gbohun si iriri aye gan to dabi pe
0: to dun ni
1: iwo gangan ni creator re gangan lati le
0: eh kuku mo gbe mba logun iriri aye
1: ehe
0: aya pe gogo eri ba fe fori gbari
1: oga se gbo
0: ninu ifaga gbaga iriri aye
1: e wo ma yo te ni sa alei
0: ayin
1: bi owo bi ago
0: eto
1: ejo jale ko le simi le ko je won san
0: ode ode jode lo
1: aha
0: te mo gbo
1: se tu ti gbo sa
0: nikan ni ton lojo si
1: se gbo
0: o ti lale hu ni lagelu o
1: se tu mo o tu good so lo dede se ri pe tode lo tun bo si
0: ta pa ro gidi gba akoko lale okun leko kabiyesi eledun
1: mo eyo ga wa e le ba mi sa si weekend yo ale friday ko ro wa ro saturday ta e ma so pe eyin o kan mo woran pe ki alumo ni eyan
0: eto ibi aye lo te mo agomenu diso ye mo si ibi aye lo ojo phone mi aye lo la kori si
1: mada mi okuku ni wahala kankan
0: e bo no ogbo mo ko kan na
1: o mo se lo te
0: ona bi kan na ni mi ba pe kobowu ibi aye lo le be mi bayi ni
1: gaga yo kan
0: ko le ni la ti
1: se gbo ga
0: pe omo omo iya
1: e ba nsa si lati jo monday
0: ibi aye lo
1: wo sunday gbon
0: yo so awon ara ile ibi aye lo ni monday wo sunday
1: nti mo so ni pe awon eto yi
0: pege yi
1: cosa je ke se pe woni kan se woni woni
0: ti mo tin sign up a pade lojo mejo kin tun mo tun ke pe e tun ku ile e ka bo sori
1: ewo ni
0: je
1: bo mo simi wakati meji meji kankan woro woro se yen o ti to fo mo lu abi abe woni ko kan joko kale
0: eyin so ate ngbadun ara da mo kin ka bo sori eto je kan mo fun to san yi
1: o teto lawale o so se to fe kore
0: aro ni mo seje
1: awa be jo se to so ise to fe ko gangan re tori pe mani is loaded ke ba mi sa o si aro o
0: ohun ojuri gbogbo omo Nigeria
1: ku ti ja won ga wa mo ti wa ja yin si
0: sorry emi o ti e wa mo bi eto yen bi se nso mi wo
1: gege o wa nbe ni o wa nbe ni awon oga toro kan won ti mo eleyi ti mo so yi
0: aki
1: won ti mo bi won se se
0: emi kiyin
1: ehn o se se fe ki wa
0: o ninu emi e o ko ko be fi mi
1: le o wa da lo
0: emi emi gangan jade ko nbe mo ki e ka bo sori ki la ri gbo losan yi o ja e
1: lawon
0: e gan mo wa go ni pe ewo nu awon eto yen gan
1: si won ba ti seto e e gbogbo eyin a fi to yin leti asiko ti gbogbo e o ma je to je pe alani le mo ba kwade o dere inu gbogijigiji
0: mo ma ti fi olode le ba
1: a yo o mo mo to ro fit e o mo so dada
0: ara o lati jo mo ti ri
1: o da ka won ara le je ale
0: gan ni ko efan ko yo
1: to le mo
0: pe mi o mo pe fun lasan lele yan ko ngbo
1: ah
0: e mi de ju o
1: e fun defun
0: mo si won jona
1: e fun defun la won gan ma so pe
0: kini
1: e fun gangan ti o dabi esi nla
0: ori isan tin gbe eje lo si mo kan mi
1: e fun elefun
0: jo le lori mo
1: jo lo ti riru re nu gbo
0: mo ti ko pa wo pe kini kini o ni npon ngba ti mo ko fe pe 1 liter ni mo gbe
1: o e to mu to
0: e jo sa emi na o ni ya o ni baba
1: eh a ri dam
0: e mo han le mo ki la ri gbo oto san yin re o tun ti de gege bi ise e mo pe togbon toye ti mo oni ki la ri gbo ni mo rin akiyin gbogbo lade lade loye loye okunrin obirin gbogbo eyin eyan te je awon ore wa lode
1: ni
0: papata nla ki o tun ye yi radio yin soke la la la eja jo gbadun eto ki la ri gbo oto san yi ka tun gbo ni agbo kogbon ati agbo gbadun gege bi ise oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa noruko temi nje alani ekun oko abeke te ba ti ri oko abeke mi e pe ko lopo ogbe
1: gege
0: I am the only one
1: te ba tu ti guru alani mi
0: the one and only
1: alani kan soso to wa nbi e
0: ko tun si mi mo
1: to
0: gbogbo awon to ba ku tan ba ro pe awon je counterfeit kan re ile ejo
1: ah awon go le lo
0: the only certified
1: oko abeke
0: oko abeke
1: adupe
0: yes orente ye
1: o sa fe lu agbara isa
0: mo fe lu
1: o sa ma fe je ka won
0: isa mo te kan mo pe mo leyan kan mo bi mo to e try mi e te si e
1: ka se so pe boya nisin na eyan fe change ji ansin na bo se ma ba gbogbo oja je foluwe niyan
0: mi o le sese ma gbero e
1: ah ah
0: ma gbianjo e
1: o da
0: bi gba ti enikan pe o n fe fi sobiri to fe fi gbon omi okun lagbangbe
1: ko de le ri yen se to
0: ma gbe yan
1: mo duro sibi to lohun fi mi si
0: this is where your ose we so me sorry we
1: o ti da gbogbo eyin eyan wa jake jado agbaye akiyin e kasan osan la wa wa ni kan ni lagelu 96.7 fm oke ka gajo ke atorilede nigeria tori ago kan o sese koja iseju metadinlogun ni nikan ni yi adupe lowo olohun oba awa nki yin e kaabo sori eto ki la ri gbo lagbara lowo olohun ko ni buru fe nikan kan wa ile wa oni daru ona wa yo ma gun lojo ojumo ni e seun ana atu gbagbo pe loni e tun ti wa nbe pelu wa iyen lojo po facebook lagelu fm 96.7 e ti te si begbera e ti lo e ti bere si ni ma se ae ni eto eleyi ta pe ni ki la ri gbo ni owo kuku ni tan lowo yin awa mo riri yin ni gbogbo gba te ntele wa o awa kiyin loruko olohun obo gagba pe e kaabo sori eto kilari gbo akiyin loruko oba wa adebayo muritala akade mfr loruko awon to tun je loga loga nikan ni atukiyin o loruko sitilayo akishola ololo otu eto yi akiyin pe e kaabo si agbala si wa ni kilari gbo flat one ni wa
0: yes yes
1: lati oni lo titi bo ojo thursday ona le ma gbo eto ta pe ni ki la ri gbo atun ti de losan yi pelu anu olohun fola shade ajala loruko temi ti mo je emi la beke
0: e gbe na wa e wa wo
1: se ka tun gbe na wa ni lori eto ki la ri gbo emi ni olori laafin oko mi to joko legbe mi alani ade e se jare oko mi e tun ba gbadun wa losan yi lagbara lowo olohun oba oya e pin kale ke pin kako ka je ki gbogbo eyan kan janfani eto ta pe ni ki la ri gbo tori pe ogbon na la nko nbe lojojumo olohun oba to logbon ohun ko ni pada leyin gbogbo wa o an fi asiko yi ki gbogbo awon ti won je olojo bi fun to ni kaakiri agbaye wi pe won ku orire o won ku aye ojo oni o ododun bayi o na ni won ma se siwaju ti won ma ri nkan re gbe se aki gbogbo yin patapata happy wonderful birthday to you all e ka bo sori eto ta pe ikilari gbole kan si
0: o tun ya je rin ba se ma rin ni gbogbo agokan san ni ojo aje monday titi de ojo bo thursday nikan ni ka tun jo lo soju oja na ta ba pada de ta towo baje ta kaje apo ta ba ni lorun ni tajeja iyun ni o je ko rorun fa wa na
1: be ni o
0: nipa ta ba pada de lati wa wo enu nta tun fe ri gbo losan yi logan ni tara ko le di ogbon ko di oye feyin na awa na kuku ko eledumare o na ni asiri ewa wa ati atileyin eyin eyan ta nri gba ni gogo gba lase lowo olohun iku o ni ja eni keni gba
1: ami o
0: lowo gogo
1: ami o
0: ara iku ni ja ti ngba
1: ja wa na ami o
0: agbadun ara wa do
1: ami
0: kilari gbode o
1: eyin
0: soke ko pariwo lala e ku kale

0: abe ke duro na kini nkan to danwo e
1: mo mo nkan ti mo nso
0: kini nkan to danwo
1: mo mo nkan ti mo nso mo mo nkan ti mo nso bo se mama koju wa le o chika kiri niyan
0: tori pe mo tutu to be na lo fi uru ele to hu ni wa
1: rara ko le mo pe ya we wa nle ko de saye
0: so ko de mo tele
1: emi o mo o le mo tele won le ma san fun tele tele o le ma mo tele ko le gbo ohun mi ko le ri pe emi gan tele ohun na
0: so pe wa to
1: a don tele ra wa ni
0: o iwo gangan mama o mu obe o de kibo aso yi e lodo mi o de fire
1: olohun ni je kemi ki obe bo aso yi temi ma toju bo ko mi to wa je poro omo lasan lojo da yin po iyen si da ewo ni ti won tan lojo osike ejo buruku o se bo so pe wa ti won ojo ni nkan papo mo se ko si e ka won na mo ni se gbogbo ojo itan ti lo na kilo sele se le joko si le won
0: so agidi to se yen lo ma mu ki so pe ko ma gbebi
1: ah
0: so yen lo ma ni ki so pe ko ma wole wa
1: iro ko le mo ni o pe ko saye ko le mo pe ko saye
0: mi o le mo bo se dun mi to abeke so ye ki ti e wa ninu oro to wa nle ni abo mo pe so nu
1: isonu temi gbadọ wa nbe temi gbadọ wa nbe ta ba so pe ki toluwe na ma si nbe mo bo se ma gbo si wa ni yen ta ma gbo pon ta ma gbo si wa ta ma wa fi koluwe mo le temi gbadọ wa nbe be ni ki lo se won mi o ri won ri mi o ba won bi mi o ri photo won gan
0: so wa e
1: ko lo giri
0: na ohun ranse si be yen
1: mo mo mo na ranse si won ni kan lo joko si le won ki lo sele gan na ki lo sele se mo ri won gba temi fe foko temi ni abi to wa ye pe foko to duro toko won ki lo kan mi ti ma so pe mo fe foko loko abi ko ni ye igba to take e gan na ka si
0: ka to jama tele ra wa oro ti o kan e lapa ti o kan e lesi ohun lo wa ko baju ko ba ko ba raba ya
1: eyan ni mi lara bo se pe eyan ni
0: mi obirin ya ma ro kiri nsin
1: e je ko ma ro ejo ah egbo eyan ni mi lara eyan poko mi ki lo fe gba oyan ni mi lara iwa nisin ba ki lo se
0: to wa ba ija gan si nkan to se yo so mo be
1: ah to ba ba mi ja o tumo si wipe iwo fun ara e gan o ti mo bi to fe lo be ni bi ko ti mo bi to fe lo ara alara ma ni mi bo se ma npe yara ma ni mi gba mi ah
0: kilo ni e lara na
1: ani kan ma pe bi mo kan ma pe bi mo se bo n toju awon omo kan ma pe bi mo kan ma pe bi mo nisi bayi ti mi o wa so fun pe ko fi phone yen si speaker se mo ma wa gbo gbo awon oro adada
0: e to ba gbo se bi won ni ti o ba gbo yin kin inu o baje
1: ton ba fi nkan senu leni o ti baje so
0: to
1: e ko si to kan mi ah
0: kilo so loni bayi to yato si nkan ko
1: ti ma e gbo kin ta
0: se wo mo pe ka ni pe ko se number awon omo yen lo fi pe se ma gbe
1: Oh no ni.
0: Se mo sa fun to gege bi okunrin ni.
1: Kan ma gba mo. O emi na nilo lati da si nkan to wa nle yi. Be ni mo so fun
0: e. Ele to da si bu e lowo.
1: Olorun je ko be mi lowo
0: o.
1: Olorun je ko bu e mi lowo o.
0: To fe ma anfani to fe ma lo ni pe mo tutu. Mi o kin se oni jagidi jagan. Ma je koju e bo se yo kan to se yen leni o.
1: Ah ah.
0: Be ni.
1: Ki lo sele? Ti mo fi stop eyan kan pe ko ma poko mi mo.
0: Kini ti e pelu nkan to so yen?
1: Temi wa nbe se ko si temi nbe ni. Se bo wa so pe wa ti e ojo ni nkan kan papo.
0: Abeke atojubo lo se losan yin na o.
1: Ah ah. Iru atojubo wo ni yen?
0: Atojubo na
1: nko. Eyan ti mo ta mo try lati stop eyan
0: kan pe ko mo bondu ise. Beginning as speaker nsin. Se wa gbo nkan kan. Debi ko ma wa nanu, o nante, o de tenu boro ti o ke.
1: Bo mo se soro yen ori mi ngbona iwo mo ni orisirisi gan lo so luwe. Bo ni lo folu e ni bi ara yen lo gbona se wa ma mo ni. Ah. Kini nkan ti won iwo owo ti e mo iru na to le to ti e le ba to ti enu won jade yen na so pe ibi ta won ti bere ibo si wo let to bere ibo let to bere gan ah mo mo nkan ti mo nso o be ni mo so fun e mo mo nkan ti mo nse mo de mo nkan ti mo nso fun e lati so fe mi pe kini kan yo eyi temi wa se yen yo ara o ma gbe yen wa rara ma nkan to fe se na ni
0: ma dajo yen ton ma so ru eyan to je na ni ma foro e lo
1: oh
0: o ti ye
1: o ti da
0: o ti ye ati malebi temi ati ti e
1: mo
0: mo ko
1: mi o ba won mo o ba won le o kan ma so ara da so ko mi
0: ah 0912370867
1: oju mi abo tori ta ni
0: +2348142491006 to ba je lati le okere le tin pe wa
1: oh
0: Iru randa na dawo ni yen.
1: Mo ni mi o fe kan koju bo bi.
0: Ah
1: mo ni mi o fe kan ko ma pe mo. Oro to ba se je pe to awon oro omo na fe so. Eh o ayoto.
2: Hello.
0: E ka so?
2: Ah, ika kon rojo ika kon ojo.
0: Ki loruko yin lati bo?
2: Omo Babolaji Ajibola Ademola Okila Kiru Alaya Malale. Seri ah oro ti abeke da si iko kan.
0: Adafun yin.
2: I'm not saying she should do it. Who are you now? Do you want to come and spoil my home? And to pass on the only thing. Why do you have to put your cherry order?
0: Hello.
2: Hello, brother.
0: Hello.
1: Ah, yellow.
0: Hello.
3: Hello, Bodala ni.
0: E kaso.
3: E ku se opolo. Anti abeke.
1: E kaso.
3: E ku se opolo ya ni baje.
1: Ami.
3: Awo lowo ni lati are to kun lo gbe ule.
0: So toro, soro si bi toro wa losan yi.
3: Eh, abeke.
1: Sa.
3: Si jeje lo di.
1: Mo se jeje mo kan fe je kobini yen na mo ni. O ma npeju. Ah.
0: I'm going to say,
4: I'm going to go to the house.
0: I want to get a quick speaker.
4: kare
1: mi o ti eni ko pe obirin ya pe wole bayi mo wa ni ko fi si speaker mo fe gbo mi o fe poko poko mi mo ni
4: so fa to fi soro
1: niyan ma se e se jare brother mi oju oni ti oju oni ti
0: hello
1: koluwe denu le kan gbe nti o da wa
0: e ka so
4: e ka se mo pe to
1: e ka so jare
0: omo lara ade
4: so line lataye
0: mu oro niye
4: se so ku je e ka so gan pale se ba re yan ba yin so to jo to
1: kini mo se
4: e mo bi se lo ko yin se pampa yin ti o de fe o ba je po fe gba ni abo yin kankan kise yin le ma so fun na kise yin e wa lo toju bobo kubo e lo toju ba ta so an ta yin soju e to ba lo fe gba ko si nkan te fe se e mi yo me ni
1: okay o
4: e
0: se go
1: se yin mo wi pe to mi ni e ba n pe pe pe pe pe pe
0: oni gbo ti yin
1: to ba n pe pe pe pe pe pe na ti o ti o ti ere ni jagbe mo e mo ko mo ma pe pe pe ni
0: oruko yin lati bo
1: ki lo n pe fun
4: adigun ni lati olomi
0: e se
4: alani
0: mo n gbo yin o
4: mo gbagbe wi pe obirin ti pe lo diri
0: me be ni
4: so o wa receive pe ni si
0: mi o se tan mi o se tan mi o se okan mi nipa aya fun rara
4: I'm going to go to the house.
5: Lagilu FM 96.7. Arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
6: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
5: omi yi dara o gba yi koda o tun ni lara pese o mo lolo oko mi bale
7: omi yo lo ta
6: nigbati orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o e yan omi Showboss bottle water omi amololo ta pese lona ra oto pelu irinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo NAFDAC fun telu koda fun mimu gbogbo eniyan ladugbo ninu ile lofisi ati lodi ariya Showboss bottle water wa ni Owode Estate second gate Apata Ibadan ofe laba yin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 0808-951-43 like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara
5: Lagilu FM 96.7
8: Ki la ri gbo leto lori Lagelu 96.7 FM e ma ba wa ka lo
0: Ai awon yan ba mi soro lori Facebook ti mo si fe ko je wi pe awon to ba so toro nikan ni ma ka sita Alaja Olayinka
1: ka gbogbo e
0: lati san Yoruba de se Oladele Sunday mo iwa lati gbare mu Oloba Nbadan seun Imafoje Peter Eshe Adupe Ajayi Fadeke Eshun Yetunde Sulaiman Adesola lati Ayegun Oleyo Nibadan Eshun And in fact, I go Eshe Adupe. Oluwa fi Kayo Akinwumi woni onko ala ni why are you angry? Oju yin gan si wa nibe. E ma gbo. Mi o sa mi o kin like man yi. Mi o like e rara.
1: Eni eleni to like
0: me. And say please protect and guide your polling booth o.
1: Abi o. Abi o, oni mo ma ngbiyanju ati se.
0: No wala. Adesanya Folashade eseun eseun. Ah, Olayemi Kamo dupe Abiodun omo ni. Won iyawo elenu rezo. Se eyin o mo tele wi pe boda la ni ti fe iyawo kan. Ati and the feelings will still be there.
1: Hey, yes, feeling kankan bi kankan.
0: Brother Alani is fighting for you before, okay? And you later ede ti won pe o le lo lori radio ni, sugbon won so po fumble.
1: Itumọ
0: ti won ko niyan. That is key.
1: Ki ma so, ki ma so mind mi.
0: Olukunle Sarah omolara won ni Alani madale ara re ru o, obirin yen fe gbo aba ile re je ni o. Omo tayo salewa woni eku eto Alani ati Abeke ami si adua tese yan arowa lati seyin woni owu jije lo nse Abeke o iwon ba la le bawi rara se o wa le fowu da nkan ru nsin oro yo kan lapa ko kan lese enu kan ma we okun oran mo lorun ni po gangan nun ti mi
1: en to ba we ko oran mo mi lorun mo fo onitan lolorun lowo
0: Adetola Balogun
1: tori pe jeje mi ni mo joko mi o fe keke han gwada ko wada yorupe sinu gari oluwe ni mo fi nse gbogbo nkan ti mo nse ki lo se
0: baba mi won ni Alani ma binu ki se ejo Abeke ara lo gbona
1: e se o
0: ṣugbọn o ye ki Abeke mo wi pe ohun ti ohun ti roko kun nle ko to oke oko kun nile ko to gbin epa si Abeke oni lati be Alani dada eni to be so toro lataro nu Adeni Yetunde won ki wa ku eto won nigba ti ya le yin ri pe odo yin ti dun won wa nbo oloju kokoro ni won ibi to dun ni won wa kiri lati aye toro idi osan Muslim ni Badan Sabitu Gafari won ki wa ku eto okay eshe fun awon oriyin te nfun wa Ayomide Onimoto lati Lanlate eseun Akim Okiki Akiyin o eseun Imafoje Peter won ni eko gbigbona nfe suru o e fi oko yin lorun sile e ma le awon olore oko yin danu oko won Lord okay oko won lode o anti Abeke Oloba Najim lati seyin ese Ogunsola Michael won ni Mr. Alani made a mistake for putting anti Abeke on head with head pan with head pad osuka to gbo won bu mi fun
1: ko si nkan to kan amoru ti yin na
0: okay
1: amoru ti yin na
0: e se won ni abeke
1: e bo wa leru yin
0: ya wahala
1: emi ko
0: and in fact I goro anti abeke eni suru o bra Alani return match niyan o so tun gbo rifle tawa kali to abiodun won ni e ka san eku eto olorun yo ma mu yin tesiwaju anti abeke eni suru suru yin o to si oko okay si oko wa si ile oko yin ni e ma ni suru
1: o ye kin denu le koko
0: e ma lo ni high blood pressure
1: ko si nkan to jo mi
0: e ma ni suru won sa tenu mo suru yen ni mama abeji lato sogbo Ogunsola Michael won ni good afternoon Mr. Alani and Mrs. Abeke you shall be blessed in Jesus name
1: amen
0: anti Abeke what exactly is your problem and
1: I don't have any problem show ye yin
0: how are you like the water from the Kanji dam so she called your husband did she eat your husband at least your husband knew her before you must you giraffe ni
1: mo giraffe to jubo nkan ti mo fe so wa fun eyin o mo kan decide lati gbe gbogbo emi ni o be ni mo so fun yin
0: o gbe mi
1: mo nkan pa awon esi pa si mo fe fun yin o
0: e ka so
7: Alani e ma ku eto
0: e se oruko yin atakankan ni
7: be ni Said atakankan data ran yan e ri nkan be hun ko wa ye ke sare nigbati Alani e do Alani je omo kekere ni eyin le so nkan to fe fun abi iyan ti ni nkan owu ohun o de tun so loju yin leyin yin eyin wa se wa koju e gangan e mo pe kini e ada bi gba yi pe itabuku gan ni igba pe oko yin lele yi eni to gbe sile o da pe ko ni kapa e doju ti lodo obirin e gan fun re ko ye ko ri be
9: ese
7: e ko eto ko ni
9: ba ese mo dupe ese gan 0912370867
1: to ba bi ni ko ba bi ni
9: 3481429
1: yes it joko je lo lo mo ti koko so mind mi fun woman yen no
9: hello e ka san e ba gbon soke dada oruko yin lati bo
1: e jo so so ke ma
9: a gbo yin rara te ba ti pe wa soro soke dada hello
10: hello e ka san
9: e ka san oruko yin lati bo
10: e ko so a ti la ti mu fun mo so ye ni ojo ile wa
9: e se
10: emi lo re ya le o de ti so fun mi kilo de
1: Asi mo ru yin ngba te ba si koko si ara lo tan na e ti ma ma so orisirisi oro ogbe ni
9: ko si extra room
1: ni ara ko ni te ba pe 40 o wa le
9: mi da soro yi
1: emi lo ba wi o emi lo ba wi o
9: eh o to be
1: okay
9: se oko ti e o ni extra room to le gbe si ko fi se second wife abi third lo ma je
10: Only right,
9: only right.
10: That's
9: all.
1: I'm only right.
9: O ye kenin kankan ma ja fun e.
1: Igba si
9: e. Oro lagbara.
1: Igba si enu mi ko si lodo alagbafo. Ki lo sele?
11: Hello. E ka san, e ku se.
9: Yes sir. Se ri pa la se ju lele ti mo fe yawo keji na.
11: Ala se ju ni won wa. Gbogbo obirin parata lo ma se bo sin se. Si e de ri o ti yan ba ni e ma protect e. Amo e de fe ba soro ju. O ni brother ni. Olorun ni je ke pada si ese aro o.
9: Amen.
11: Eniyan ori buruku ti tale already gbogbo bi to ba de yo jebe run ni emi gan awa gan leyan gan aniyan bayen ninu family ti wa gan te gbo o le ta pa baba mi gan to pa baba mi lo mu to pa baba to pa danu ko si bi to de yo jebe run ni
1: ko lo ma je ren ta po ko mi
11: Jesu iru eni o gbo lo pada wole yin mo
1: ami o fire
9: oh my
11: god pastor fokunrin okunrin o ki mo iya re o
9: Ami e se mo fi adura yen mu. Hello.
10: Hello sir.
9: E ka san.
10: E ka san sir mi se mo bi lati bakatari.
9: E se.
10: Seri ko ye ke gbe ko ye ko te ma gbe ko yawo yin rara.
9: Ko se line e lo fi pe mi number awon omo mi phone ti mo ra fa awon omo mi niyan.
10: Mo nkan to je se pe awon obirin kan wa ti silara lo.
1: Oh sister mi. Ki lo sele?
9: O kini.
1: E se o sister mi o mo ma dupe o. Egba wa o. Oh. Ko ye mi. Oh. E ta ri niyan o.
9: E se gan. E se o. E se o.
1: Lowo wa campus.
9: E se. E se mo dupe. Sori to ko tun gbe enu e. Soro ti o kensin.
1: Elo e ka san. O da ma binu. Sister Wood ni. Mo de ni sa.
9: Mo si ele soro nsin.
1: Yes sir. Eh akobi eyen ti to be. Awon mo temi lo kere. Iya ma wa bi o. Iya won lawon fe wa wo omo o ejo o. Ko ma da nkan le o.
9: Ese. Ese.
10: Baba
9: Aliadi Adelabuwa Ade Hello.
1: Eto egbe wa yi ma le die o.
10: Hello.
9: E ka san.
1: E ka san o.
9: Yes. Oruko yin. E ba wa pari di oyin e tabi ke ku onbi to wa.
10: Hello. Okay, okay.
1: Hello
10: sir.
1: Hello.
10: E ka san.
9: Yes, yes ma.
10: E ku ise Olorun a ma fun ise o.
9: Ami
10: o. E ma tesiwaju o.
9: Ami
1: o.
10: Oruko mi ni Sisi Alaso ni yi lato mi.
9: E se.
10: Olorun ma wa pelu yi o. Nse nkan se so ni wi pe anti yen won ba ni suru. Kan ni suru. Olorun ti won joko sibe yen na. Eso de ni si won
12: Oh, that's
13: I'm missing you.
1: Amen.
13: Iti o ye kenu e ya si lo ma ya si e se gan.
1: E se mo dupe.
13: E se ma. E se. Won sa dua fun lati yan ya omi lo yen.
1: E se mo dupe. E lo
13: Oya da ejo yen.
1: O tojo meta.
12: Anja beke, amba ilo. Aye ba fi suru de. Ani eko bigbo na nfe suru. Eh, ode ni olo o se yin lagan le ode anje bodala ni. Eh, oba to ma gbadura yin ni o je ke je agan. Eh? Ode ni je ka re ti pawa gba na ni oja to mo ba ti wo okuta ti wo. Arabirin yen bi mo foko yin. So bodala ni de fi yin lokan bale pe nkan to ba ti bygone is bygone. Ko si nkan to fe bo omo lo pawopo. E ti suru si anja beke. Eh, olo ni leyin jeru yin.
13: Lo
12: to ni nkan to ba ma so nu lowo eyan. To ma dun eyan ma nda bobo ni. Abo le bi mo. E ma wa fa se ju bo.
13: Ese. Ni
12: atona yin o ni daru.
13: Amen. Amen ese gan. Eh, Toyin Taiwo AZ won ni ohun to sele yen o le sele si anti abeke na nitori na e lo se suru
1: ko le sele semi o
13: le ni yi lojo awon ko yin papa
1: eh.
13: To bi iyen
1: bi do kede ba wo si be lo ra si o koju bole
13: eh
1: sugbo sibe sibe na e wo awon aseju kan wa tan la wa ma nse ta jobirin
13: eh
1: eje ja ma aseju yen kuro no aseju yen na lo ma ba kan je
13: dake bo ba ni suru
1: abi walk away kuro nbe ni gbogbo around yen ma duro sibe ma
13: lo abi
1: ani damu o di ko afi chochogun losan toni o tun di losan to nbo lagbara lowo olorun gba te ma pade flat ti wa lori eto kidari gbo titi wa di gba na fo lasade ajala loruko temi ti mo nje o 0810061746 o le ro ba re ni soro te fi ba se
13: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje alani ekun oko abeke
1: fon ko
13: 08059483093
1: Chikito ti de o
13: e gba ni ko ko wa
1: iwo ba
13: wa le mi ki ikan na lo rirun ikan lo rirun ni rirun bi
1: gongo tan le lara mi po
14: baba ilu ebo lo le mu
1: asandi o le weyin wo
14: baba ilu ebo lo le
1: weyin wo shoma oja
13: o ti gbo de seyin
14: ebo leyin
1: o ti gbo de
13: o ti gbo de si yen eyan gbo do fi le be lai gbo
1: asandi o ti e nice rara
14: o so be wa wa mo oju e wa bo
1: alo ti to oju e le pe kankan
13: ki loruko obirin ara ikiti
1: ta la won na ibo lati wa
13: esteri
14: so tun be
13: so funny aboko ku sorry
14: o ti e
1: alayo se ko ya ko ra run nkan to ra bu asandi
14: o be ni o ti ma se ku

eto baba eto ni sa pelu awon arambada boys olon ti oneronu remi ati remi a new entertainment program with excellent vibes eri keke lori eto ko se magbo eto ni sowo nya eyin na ma darapo ni gbogbo agun meta osun sa agun meri role lojo tuesday at wednesday lori ikoni yi

0: Remi ati remi Olorun oba ni o
1: Alade logo
0: Olorun ko Boje niyan lo duro ni won ti ma kunyan moyan moyan moyan moyan moyan moyan Boje niyan lo duro ni won ti japa
1: Ani mi o ma wa ye
0: Boje niyan lo duro ni won ti ma siregun alabia
1: Oni duro
0: wa se won tun ni la ila ila la

0: salam.
1: Nitori prophetess
0: Teki Allah
1: Wakba
0: Buki Meje. Ah sorry. Meje Meje.
2: Kilo kawi.
0: Muni Meje.
2: Eh, okwe nkaka saji.
0: Buki Meje. Sorry. Muni Meje mo fe so. Meje. Ma pati wo bumbi ja ma se to lo
2: gbo gun to gbe ku le
0: wo ina ite se oro ogun ko sori olodun lo setu ebe ma gbo ma gbo re mi no let's say the fact
2: and let ma ma riri wa
0: let's say the fact let's say the fact ni mi fara bale mo se ra da to ba ti re ni yen tin to ba ti wole se lemi omo igbiyan gan gan shi now listen so olodun lo setu ebe awujo tokunrin ba po si tan ba joko ti obirin kan ba kan wole sawujo yen
2: se wo mo ru emi tin gbe nu obirin yen
0: lasiko femi nle mo oro emi ko to obirin ba kan wole sawujo yen gba sori ko si awon yan kan gboju soke ko si bo se be je wa kan gboju soke ni pe
2: awon ni ma
0: ta ni eni yi wa ta na kina wa se ta na bere so you get so iyen lo fa pe nigbati a seto lowo ti angel ori ile to gbori wo ile so jama beto
2: baba to mo gbe wa ni alami se abale kilo mo gbe
0: ale friday
2: se o ri nti ale se lori oro eni
0: e kilo se mi gangan
2: me wa si o
0: a me dogbon gan da o gan la mu
2: erara ojo gbadun
0: ero fe rara le sori erara ti wo so yen
2: o fi o saarin awon rerere bi ko
0: erara ti wo so yen olodun lo setu e
2: lo fi e mi si
0: olodun ah olodun lo setu e o fi si wo na nu omo ya awon arugbo to wa lo
2: ebi lati fundani leko ki cancel won ko tasiku to ye won jeun ki won jeun
0: okay won ko we so pa won need the cancel la todo e
2: a ma pe mo wa number ya re re o to pe mi ni ebi ko re lo pe mi
0: iya ta ni
2: o si toast mi lori ago
0: re mi
2: o je ko ye mi wi pe
0: magbo magbo
2: but
0: ma gbo se
2: wa nu eni to ni fe yin be
0: ma gbo eh won ran mi si e
2: arabo ta ni
0: apejopo ebi
2: Adesina
0: iro
2: an wa ni
0: akejopo ebi babajide
2: ni kene
0: ni oko yin
2: oko se be lo ti de
0: a be mo ti de won ran mi se ma gbo sori gbogbo awon nkan to ma nse yen won pa mi se won ba mi se pade papo
2: ah
0: won de je ko ye mi wi pe ko si kankan ninu ebi yin tori bo se ri
2: ah no
0: ni awon mo ru ibi to ti ri ogun anu ko o
2: ewo lo bo soro nu won
0: anu ko ogun ni ogun yato sa anu o
2: se le le ru lo gba wole abi o gba
0: so won ni pe emi ni olorun de se le lo fun e mo sa pa mi a soro so po gan
2: bi ta
0: pe tori gbogbo iran yin pata ko se nto ya ma gbo ko se nto ya ko ki ya dan dan kankan so won ni pe kin da kun pe to ba ti jugba ta n se to lowo so tori e le mi fi gbori oke lo
2: oke bo
0: mo foro aye re lolorun lo
2: oke bo
0: okay daddy
2: ta lo gbo la le jo lori oke
0: baba e ni
2: ah ko si number
0: ja ma se to lo
2: ti number nbe nbe o ye ko ti mu omo le
0: ja ma se to lo
2: ke se po gogo
0: ja ma se to lo ja ma se to lo remi
2: ti o le gun bayi
0: je remi ja ma se to lo
2: ki oluwa tu mi sile
0: ani o je ka ma se to lo
2: Eh, ko ti ngo mo wo mese. Ja
0: me ibo ibo labade meje. Ja pari meje to segun.
2: Ne kene.
0: Ja ma se to lo na.
2: Logun to gbe.
0: Meje.
2: Logun to.
0: Ah! Ina. Ah! Ja pari e, ja pari e.
2: Ani akin.
0: Eh, abiole ali yali. Ko ki fe ka ma pari e, ja ka pari e. Meje.
2: Eh.
0: O ya.
2: Bi Olorun yo ri se se o, it is swear.
0: Soro mi.
2: Buki gba o.
0: Soro. Soro mi kai.
2: Gba ori mo.
0: Si oro mi kai lara ni.
2: Won mo bi omo irara.
0: Soro mi dun e ni. E ja ma se to lo.
2: Jesus.
0: Meje.
2: Eh bo ti ka wo ke.
0: O ya ja ke.
2: Eh, jare ma le.
0: Gbo ka wo. Meje.
2: Eh. Ma ke abi ra omo ni se mo olone
0: o la la fi mi so mi so ko le mi so ko le gbadun ka ko to di pa dibo general ka di o le gbadun ara meje
2: en ke
0: ha
2: en a e ti gbo
0: ala
2: aye
0: o le la kaye ko bo wala ikan ti si o meje ha haleluya Oya
2: okay so
0: alo la la fi e mo kini to ri bayi
2: na ke ja titi ke meje jale
0: take me
2: ibi o de do olorun
0: sa oya ja ku lo ri abdul kabir jala ruru baba ni abijan baba ni nigeria
2: ma ja ko lu angeli
0: won
2: ko si
0: wa
2: fe ki a
0: ma gbo won ki wa lori eto
2: ah
0: won de fi voice note won se pe awon gbadun Oya. bia ki bia kan ku jade abi
2: yo beti
0: toro mo to nse mo bayi
2: yo beti
0: o ni la kai mo se ko ku bode
2: ai bode re nko
0: bi o se ko joko ya o se normal o se dada
2: eh male lo jesi me
0: se won ran pelu e san ran yin po
2: ni no ajora ni ri omo iyo omo baba ajora
0: so ko lo
2: dara sagone mba pe
0: se bo se wa
2: tabi npe la kai
0: se bo se wa
2: iwo na wo nka
0: ki lo nse emi o fe wo be mi wo be mi le wo be
2: o wo re nu
0: mi wo
2: o wa yo na o wo dona na o wo tura ko wo ko wo nti ti bi se nju
0: iwo lo nju fun
2: nju eh
0: everyone is my focus mi le ma wo wo ku wo
2: a o ti de be
0: mi wo benrin olobinrin
2: ise o ti e gbe ode be
0: sa je ki n wo komo da bi gberaga je n wo
2: si esu ba ro omu
0: o de wa wa nbe
2: pelu nti nbe nu e pelu eru oke yo fi owon le bi gba te ye fi
0: ma lu o de wa wa nbe o
2: kene
0: always lo man wa be
2: se to yo tenu e jade nu wa pe ogo ni fọlọn loke orun to wa pe le lọn lọn to to wa yin ọlọn loko bi be ni awon eyan
0: mi magbo
2: won se gbe to pe won ko neema
0: ti mi ba tete moju to
2: ki temi
0: o le lo di to to mo ma make sure pe mo ri oga wa to di lawo
2: ki lo ton fe ri an fun
0: eh ma ori
2: eh
0: lori oro to wa nle
2: ewo
0: mi mo reason to ba si wole bayi
2: ewo
0: to ba ti wole bayi wa ma waste your time
2: tani
0: to de ka seto lo
2: eh
0: mo an so fun won ni office won lohun pe kan mo je ke nikan kan wa mu log tabi pa kan kan nu tabi ta wa ti seto
2: mo agbara re gbe elowo le to ta
0: kan kan mo abu ale ati traffic mo
2: meje
0: hallelujah igba to mo ta ni
2: hallelujah
0: ewo ni ti won
2: iro oro wo olo ni
0: omo ya fe sha ni ko ba hallelujah ni
2: kini je omo mi ti gba letter yo omo mi ti gba letter yo omo mi ti gba letter yo eh
0: no to
2: ah oke oko na ti reti
0: o ti ri be o ti don
2: o ti celebrate gbogbo wa
0: so ko lo
2: ah hallelujah ni
0: o so ire
2: e bo ri pe wa
0: adu ri gba lori e
2: ma ra na mu o
0: solo o ti piari
2: e ma call transformer o e ma call transformer
0: o ti si ton
2: e pa de ori oke koro won ya ti tele
0: olorun si
2: e le jeng omo
0: adu ara lo gba lori
2: olorun lo de olorun ni no ni
0: hallelujah okay oh sa o ti pe o sana loku
2: oh sana oh sana
0: oh
2: sana
0: oh
2: sana sana
0: iye
2: wa ori so igana bi e ti
0: wo go for this on mic iwaju
2: e ori so igana
0: ori so giri eyin
2: iye yen
0: ori e fo katakata oh I
2: oh I obo
0: se ba go lo ni o sana
2: iye
0: iye
2: iye
0: takbi kiloku
2: nto kuna ni pe kakara le ko ekule
0: kakara le lati kara le
2: ko ona ka wa ka olulube wa pe won ko amoju ba wa eh ogo omo ti o se ma bi
0: bo ni bologbade
2: ra wo omo ti o se ma eh
0: ni bologbade bi
2: no ane program for 21 days lori oke
0: ilu kale mi gbade bi eh ye le yan mo fu mo se fu ni
2: oke
0: USA ni mo de bi United States of Abeokuta
2: kizi be yanuka
0: no
2: oke
0: ah e ye le yan e ma rin yan
2: o ton ti ko lo mi
0: ah omo wi pe Nigeria ta wa ko se duro
2: be ni be
0: ona kun wo nu oja
2: o ti e ti dale oro re ogba so
0: ah ko gba o
2: oro re ogba ko je nko ma to
0: eyan ba ni omo meji
2: lo ma ja damu
0: tele keta n process lowo lati wole ti meji ti wa ni
2: ni idawoduo
0: university
2: ta wa lo fe ta lo fe jo
0: ti meji ti wa ni fafiti already o pe ko se duro wo mo bayen ti keta gan tun mura ti wole
2: we de tan o bi manu ton mo mo se ko ko mo mo yan bi mo tan nu kara o dasaka
0: oponu ni o
2: bi mo tan
0: oponu ni o
2: ibi to gbe lo so do te
0: ba wa so pe
2: bi mo tan nu
0: mo bi mo nsin
2: eh
0: se ko ye obu mi
2: bubu opo kene
0: bi joba bi lu seri
2: ti lu ewo ijoba ewo
0: a e ko mo folomo eketa omo osi olorun ti se kini o se keji
2: lenu e
0: o ti pe meji
2: lenu e laduru akitiyan ati gbogbo lala babe lori e
0: abo si wa
2: abo wa
0: ako wa
2: ese
0: keta omo wa kini
2: se wa ye
0: ti n ba wa ti e wa se ko ye obu mi
2: alẹ le mi fẹ fun o
0: iwo wale ara wa ale ara re na
2: alẹ sori bo se nlo ara re
0: se ale ara re ati gbe aye ti
2: gan
0: ti
2: se
0: bo se gbe aye re igbaye re ti
2: gan
0: se gbe aye ti gan ti se tu
2: na bi da blo ba bori o
0: le ani o ran ye ara e
2: wa ale
0: ran ale re
2: bi gbo oru yin be se wa yi
0: ani o ran ale sale ti se se
2: ayayayayayayayayayaye
0: e lale
2: ale ale
0: ran jajo ran ale
2: jajo
0: ran jajo ran ale ara wa
2: ko pe omo kan ka bi meje o sale
0: ran ale ran ale re o da na ni
2: eh
0: we gbo mo gbo on a good day on a norms on a norms on a normal
2: nurse abi doctor abi kini a nurse
0: lawyer
2: okay
0: na to gbe bo
2: le to be yen
0: now remi in case of next time
2: ma jari wa la o
0: ja ma se to lo
2: lo ma meji
0: sori in case of next time
2: ma meta
0: mo bo in case of next time
2: eh ke lo sele
0: ti wa ti yan ba jo nsoro
2: okay
0: mo bo se ma fi la kai gboro kale sori igbe aye
2: ah
0: omo ya fi bo se wa bo se ja buru wa to jo mo wa igbe si aye re kokan on lo laye lati gbe
2: momo
0: tan wa gbo tan na si momo tan na we bi elebi momo tan na saye alaye aye aye ara re ge niyan ju na re mi baba jide na
2: o to ba n bi mo rin ya rin ya ta bo ba n bi mo wuko nu mo tuta emi o ni gba mo daye saju e
0: kini ti e lati mo gba ki se family le mi ati e
2: ni eno gbogbo to ka
0: se family le mi ati e ni kini so lo aye pelu oro aye mi
2: ma moju to o irin ajo re ti ye re te darugbo to je pe iwo lowo kan
0: yi
2: nigba ti o bi amọ tan
0: boju to ayara e
2: emi o nigba ko wona
0: sori by that time ti ri pe ayare aye aye ara re o ti ni tumo o ti balance mo wa le gba ko moju to aye omo elomi fi aye temi le
2: bi n ba fi wheel tan me ko han o ni seto loni
0: awon ma awon ma
2: bo so ko le rara
0: se omo lo nko wheel abi baba lo nko wheel
2: awon ti se wheel e saju ki go to se won ti se wheel e
0: olorun
2: won ti se gbogbo ti jẹta
0: la o po lu ni e wa lai o le la kayi ko
2: mo
0: ja ma se so ja ku lori e
2: ja ma be to lo
0: eh eh mi ti mo an so lo
2: okay
0: alpha
2: dada ni
0: kilo kilo wa nle
2: ayo lo wa nle idono lo wa nle
0: se nkan kan gbọn le me
2: eh bo bi ba npo wonu studio fokan bale agbara mi gbe fufu meta eran kan won bo bu be le ni ke se pe o lo to bi eni olon gba fun e de bi ba pa fun obi o wa so ba pe won ba bu bele ni
0: eh fufu mele
2: no
0: pe
2: no won ho meta fun omo so
0: eran
2: mele eran kan pere ti tu o
0: tagbara e ka ni
2: ojo ri e o le je ke
0: agbara re o le kaju be lo
2: ki lo de
0: o lowo lo e se to ni la kaye to lowo e se ti nawo
2: ahun
0: ni e agbara re o le kaju be lo
2: so so bi lo fi
0: to ba fe gbo de mi se wa e emi le fe ni fufu mejo ogun fi mewa
2: odun wo nuyo
0: iwo lo ri ba ti se iwo lo wo jo loju owo ojo emi loju losan ni losan yin to ba ti se totan
2: kele je de te run agbado bi eni amu
0: se debi ba
2: rara
0: se debi
2: deko ke se debi te run agbado bi eni yo se ni lorun
0: se yin ami sisi
2: iwo lo ko lo obe je kuku agbado e so de run
0: o da mo mo pe water si
2: ero e ti fun omi ara kuku mu ke to de
0: omo ya fe ya polo oja sori baba re yi ko ni la kaye iwo de ni la iwo ni la kaye te lo fi la kaye polo oja
2: oni
0: fi la kaye pe gbulo gbo oja si fi ohun le nti e
2: gbele gidi lo ko le to nu a ne dam
0: e ya lale ambona e ja taja
2: ambo mi o iran ti ku de ti ni ni ma yo wo ru ele
0: alpha so ti ri so ti ro ni
2: ke aniro ke laka
0: ti pari osu ni ni ini sis
2: en ke le de ba
0: so ti ro ni
2: ni bo ni ti ro
0: emi ri yin todo mi
2: e o le ri awon bi omo ya gbogbo bi omo
0: do ale o le la kai
2: gbogbo bi network
0: o le je network ma ri ma pada ri emi o mi ti ri
2: eto bi kan yo bo ara po ti e se to
1: lagilu fm 96.7
3: Agitun di ore mi afiju di la to boye lati gba to ti bere se di la re yi adua kan pere mojo kina si la do ohun ni pe ko lo mojo suwo soti
4: bi ti bo
3: idi ni pe dealer re oni ju moto meji pere lo to kun bo kan ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh ola mo je kun pada ara lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan ni bi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale Akitunde ko si ni jo soko re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi tan so bed office pelu ilana ntele ni di lokso to na ni moto ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepere to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 08169328487 lekan si 08169328487
5: Sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awon ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan gbagada ni lekun wa sile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele n badan
6: oro re ojo wa si ma ta ni wite wite
7: Arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
8: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
7: omi yi dara o gbayi koda o tuni lara pese o mo lolo oko mi bale
9: omi yo lo ta
8: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi Showboss bottle water omi amololo ta pese lona ra oto pelu rinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadaki fun telu koda fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile lofisi ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Owudi Estate second gate apata ibadan ofe la ba yin bedele itaja yin fun alaye lekunre re pe sori 09035104468 tabi 08095101 43 like si omi ko si je Showboss bottle water omi to dara
10: ore ofe sha ni mori
11: e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai anu oluwa si wa sibe sibe pelu agbara tun gba ni lowa ni lara mu ni goke isegun ati iselogo lo lati kede tan yin rere agbara anu yi ni CAC majemu anu se sagbekale tori radio ti a pe ni agbara anu the message of the lord remain powerful and mighty for salvation and the breaking of bondage join us as we explore and seek the mercy of the lord in a power packed radio program themed agbara anu on lagelu 96.7 FM Prophet Adi Agbotimileyin ni Olorun yo ma lo lati mu eto yi wa si wa leti ni gbogbo ojo Monday 6:25 AM Tuesdays Wednesdays 6:30 AM Friday 6:55 AM lori Lagelu 96.7 FM Prophet Abel Taiwo Ojo lo sagbatero eto yi Jesu Christ oba lanu ti setan lati faanu gba wa e je ka jo janfani ori ofe Oluwa ninu eto agbara anu lose yi Jesu loluwa
12: Everybody kuni e the eagle has landed so computer
13: car share
14: the ultimate joy giver don't land again oh
13: Season 1 of the Emba winning galore. It been common for September. People pack money tire. Money will enter people hand up till now. They never fit to believe them. The train don't start again. Either on or like this. No looking back.
15: Money make the world go round.
13: You must get your own piece of the Emba winning galore for this month of October. October don't land. Cash year, they celebrate Lagelu FM 11th anniversary and with this splash money like never before. Double winning every Friday. A new millionaire go come out every Friday. Plus the mighty October 28th Lagelu anniversary cash party. Money left, money right, money center, money center. If you want play today, or you carry your phone right now for Splash FM, now star 347 star 1004 star 1 hash. For Lagelu FM, now star 347 star 1004 star 2 hash. You fit a bust, enter website www.cashier.ng. Only those people with all reach 18 years and above. Now you go fit to play this cashier. And now your state gaming board, 9 license.

0: 0806708675. Ma se yo da mewa yo sakanu owo ajo se dede ilele ni
1: baba yin lejo ti se satani tore de jesus wo to ni obele o ni yo saka
0: owo ajo
1: rara
0: mo kajo
1: ma to
0: ma yo da mewa do ajo
1: o bi oda
0: abi dede ni eni
1: bo se ko bi oko sin lo de
0: se dede ni ele ni
1: o ne ba ki lo ba mi so
0: owo ajo
1: eh se wa lo
0: papa akoko
1: en ta lo
0: so ma yen ti ma da pada ti ma ma so pada
1: kokan ni ton sada mewa fun iwo lo ma bi o mo rile
0: ah
1: o le sareke o le sake
0: wait wait mo gbowo ajonsin
1: kini problem
0: ma wa yo sakati da mewa
1: ta ni ji orida ta lo je ki won ran ti
0: ta lo je orida emi ko mo sise emi ti mo fi
1: da ta lo da o si ta lo fun ole mi
0: eh olohun ni
1: eh
0: ajo ko olohun ajo esowo olohun na o
1: dana owo ewo wa lowo olohun
0: baba se wo lowo olohun lowo ni didirin oponu so wo olohun be lowo ti eni
1: eso
0: wo olohun ba lowo eni
1: eh gbogbo owo to ni lowo ta
0: eh lo lowo olohun iru kala wo ni kala owo olohun
1: so to je to fi
0: ba o lowo olohun se ri
1: owo olohun
0: eh lo lowo olohun
1: won follow
0: denomination wo lowo olohun
1: then so for need note lowo olohun
0: new
1: akoda ajo
0: bill note akoda
1: new note agana
0: eh bill yes. New okay new note. Okay
1: owo to gana
0: to gana
1: ninu owo to
0: kini tumo gana
1: gana ni pe bi igba teyan ba pa ada lab abi ki loko ada jarimodi
0: remi loruko e remi
1: abi dele se ya ba pa to fe ko ma luko e
0: gana
1: gana lo yo le baba lo
0: toni getosi
1: ah ko da bi ba nbe nu owo n ton je pe eran ti je ti an dagba tabi owo run laarin meji o yo to iwo to lajo lo ni e to gana nu owo un
0: no this listen me like nkan to so je ma je joke apart ma fi awon da si ma je kin fo iti e eh mo gba ajo
1: papa
0: ajo akoko
1: ko yes o me ba yo lana yi
0: ma wa yo tight
1: oyebo ni kulikuli ma robo ma gbogbo e meleja esta o mo pe ninu aye bi an ba kowo fun yan to ba do wa do o yo
0: je
1: pe ni da mewa ma na wo
0: esta
1: ore mi ri o mi ri o
0: esta mi da ije
1: o mo ti ri pe nki mi in to wo ni ti baba
0: o tun ki e na
1: eh ko se ni ki mi pelu kene
0: o nki ese o ju pa ju pe o ju waju
1: ko se ni ju e bi yin lo ni on sada mewa ni abunu
0: onju
1: yoju tore ni o fun an kan gori oke ti an gbadu ati won ori gba
0: don kan se bo se ri yen
1: don kan lo olohun fe lo mi to je pe yo tun fa sokan
0: se en lo wa fa to fi nju si e
1: rara ko se ni ju on sanda mewa fun ba be ni
0: ah ah o fi waju sorry o fi yen sanda mewa fun
1: re kanu alawuye
0: se waju
1: abunu eyin ni alai mo ore

0: ka fi eyin rin lati ilu se
1: won ni se bi o ti mo elewa asapon o ka yan
0: asapon yin oruko agbe kan ni ogun state lo de wa o se oruko ilu won ni akini je akini afinihan je afinihan iwo ni pele o ara ijaye to lo lojude ogunmola o po be lo
1: ta lo ni ka se yi o bere pelu 080 o wa pari pelu 1136 1136 nlo gbe yen olohun je won o gbe o olohun je ki won o gbe ka se 50,000 naira ni won je. Hello. Hello, e kuro le o. Adeosun Kayode loruko mi. Mo npe yin lati Lagelu FM. Eh
2: sir.
1: Se ta ka se ni.
2: Bẹni sir.
1: Se jeri.
2: Ah sir.
1: Mama, e ma ti je bayi.
2: Ah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Igba o le tin ta?
2: Ah, o
1: ti pe o ati tabi ka se e ti je 50,000 naira.
2: Alhamdulillah.
1: Mama, awon customer ke ma pe yin.
2: Okay sir.
1: Se gbo. Won ma pe yin. E le gba owo yin. E le gba owo yin. E se. Eno mama yen dun dada. Ọpẹ pàtàkì lọ àwọn tó ń fún wa lẹ́bùn lọ́kan ọjọ́ kan akinyin akinyin o ẹjẹ́ sáré dárúkọ yín dáadáa ní ìsìn wálé ṣọ̀tẹ̀ aṣọ̀tẹ̀ mọ́rù wà ní gbogbo Dallas ní Texas bàbá ẹṣẹ́ o àníwá yín tí o mo kí Anthony Bọ́dúnrin Anthony B bàbá dáadáa àníwá yín náà tì ẹ bá kíyà. Abiola yari yari akinyin o akinyin akinyin o Muiwa Michael Falowo Ladejo akẹyin na gbogbo yin.

0: akin yo e se o ogo yin patan la ki mo ki bishop richard aderemi adedeji baba oyinbo baba e se o ise na se yin ni baje ni faragbofa e wo e je ka wa ma lo dola po la moju ero fun sata wa yi to bi lo ba ajayi nbe pelu mi ara won iko sobu mo ni Infinity dagbere ko wa fi number re ta
1: titi ojo aje monday ta si ma pade ni kete tin ba ti ka
0: yi ka royin tan
1: number mi ni 0803 562 1600 0803 562 1600
0: adeosun oya idako
1: oruko mi ni olamile kan olawu infinity mama ti a so pa ma fun ni card mo pada nsin ati se card
0: ati se o
1: e cheke card yin ti wole bayo
0: e se o
1: egberun kan pere na
0: adeosun oluwa kayode loruko mi ri atayo la fi pade be ba lo nkan te fe bi mi abi te fe ba mi so 0803486757108034867571 ire atayo la fi pade o dabo

pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo e ma nilo e anise ofe layewo gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sa gbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju mani o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye pe 070 1015 2255 oju lo

0: ẹyin agbagba tin be nle yi ko lodumare ko jọ ko ma ba wa lo ko ma ba wa lo tripo won na la fi siwaju won na ni nbe leyin won ni nbe laarin gbogbon ko si nkan kan ta wa ni bi ko se po lohun ba tin ti wa leyin gbogbo igba ni gbogbo ojo ni gbogbo akoko eja kokko mu lapa abina ka to lo soda won agunbaniro ile ti eyin won ririn ajo to si dabi eni pe awon ajinigbe o da won loju ona won si gbe awon bi 19 won gbe won lo awon kan be nle agbara ran leyi eyin obalana ni nbele ka social media lohun je ki camera ko gbogbo nu le patapata niran leyi akoko se loju loni ne tori mi o ti gbagbo pe nkan te so tabi alaye te seun boya rufi awon te da ko yi boya won le seru e boya igbora eni ye laarin eyin mejeje laarin gun akoko ati gun keje ni lo sese ki o waye o ko yin ti je iyawa
1: oruko temi oruko ko mi
0: agbe o ko te sa nje
1: idaya
0: kene
1: aderibigbe
0: eyin ko o iyawa keje
2: omoja sola adegbenle
0: adegbenle sho si ta re yin laarin bi iseju meji meta ka sare da yin lohun na
2: nte fi ri wa ni wipe lori anti wa lati galadis lati ori amina iyawo boda wa dauda la fi wa lori property baba wa ni igba ti baba wa ku a pe won pe ka kun property o je ni aise tan ta ma pin a de fight won lo sibi kan won mu ya wa leyin iyawa so po lo ni property oku ohun ise tan to ma pin iyawa de ti wa ku bayi a tun wa pe won tun wa fari ja pe lai a letonu property baba wa jite fi ri wa re o
0: letonu property baba yin
2: be ni o
0: mo ko a ma lapere iru property wo gan le nso
2: lori ile baba wa ni o ogun to fi ile fun wa
0: okay
2: ori e na la fi wa ori gogo ti baba wa ta fi wa na ni
0: tani o wa fun yin tani o dan so pe letter lori ile baba yin
2: lati galadis lo la letter lori
0: o sobi no je lati galadis lati fato abi okay galadis
2: nbo
0: lodo ti won
2: akobo oju rin ni yana olopa ini ngbe be ni ile yana olopa to roko e popular galadis
0: iya kan na lo be mejeji
2: be ni a lo ba kan
0: e lo ba kan sugba igbon yin ni abi
2: tanti wa ni
0: e boya fe ba yin toju e ni pe kon se daada
2: to wa toju e 8 years odun kejo ti baba wa ti jade laye re ti ya wa na sese ku
0: ile plot mi le nso yin
2: 200 acre
0: ah
2: 200 acre
0: igba acre lona igba
2: be ni pele ri wa be ni
0: oda mu so siwaju ati kan si sister latifatu galadis won gbe phone sugbon be se wa loni en fe da yin lagara ni ti so loju e tan daada an fasi ko yi ro latifat galadis abi kile pe ti won gbe lagbegbe akobo abi anti latifat galadis lagbegbe akobo edakun e wa si office wa han yin baba ni ke wa saturday ati si so loju e already e wa next week tuesday la go merin nrole ya wa latifat galadis lagbegbe akobo mo lakobo
2: yana olopa
0: lakobo
2: be
0: ni won gbe
2: be
0: a ti pe yin o be ba ri miss call lori phone yin lana latori eto yin ni a ti n pe yin won si ni egbe call se return call eni ta ba si ri awon agbagba so pe eyan binu si to le fi wa ni ka kan se yin lori agbagbe iya galadis latifat a n reti yin njo segun to n bo la go merin nirole e ma lo olorun ba yanju e se gbo

0: o ni debe ati de ile ileri ati de bi ogo laye mami ogudo gbadua adajo e ko beru olorun be ni ko beru eniyan sugba obirin yin kan le kule ninu adura pe be san mi lara ota mi adajo e wo bi pe bi emi o ba tile beru olorun ti mi o beru eniyan sugba ki obirin yin ko le da mi lagara ninu adura emi o se to fe fun so mo pe ohun to la koja owo e lo wa ko si lowo woli ko si lowo eniyan ohun to sele ni pe o raye gbadua aye oro ti ogo re aye ore ti igbedide re awon kan so pa aye re ti ogo re o oluwa bujade rara o aye re ti eleya eleya re la aye re ti soni ade lo gba orin yen o ni aye re ti eleya ibo le fi toluwa si eleya re ni won re ti iwo to wa loke to ba le gbadua awon ota ile baba re re ti ojo to ma ja wale to ba wa loke adua lo ma gbe eduro to ba wa ni sale adua lo ma tu gbe esoke gbogbo igba leyan ni adua awon lowo ni adua talika ni adua awon to ga won ni adua awon to kere won ni adua awon pupa ati dudu won ni adua pastor won ni adua omo ijo won ni adua awon gomina won ni adua oba ilu ati ijoye won ni adua eni ti o ba ti le gbadua bo ti e logo ma so ogono tori na ki a jo pade ni le se rose God's Vineyard Church International ni ola ago mesan si ago mokola ni aro la Wednesday je ka jo pade olorun kan na the same God ni ago mesan si ago mokola ni aro la
1: ma bo ni bi adua o gba awon adua yoluwa gbogbo ipinu awon ta lori mi lori omo oluwa yi danu oluwa de ma yi danu
0: ntori na ni aro la ni ago mesan si ago

0: gajoke gajoke.
1: Bí a bá ń sáré ní pápá oko yẹlẹku yẹlẹku. Láàárín ní bẹ̀bẹ̀ odò yẹlẹku yẹlẹku. Ṣùgbọ́n tó kún ayé òfin ni lọ́kàn balẹ̀. Ọlọ́run alágbára là ń ké sí. Èrò wìtìwìtì ẹsẹ̀ gírígírí ó dinú ìjọ. Christ Apostolic Church Power and Authority District Headquarters Number 2 Soyombo Street Off Kuala Road Àpáta Ìbàdàn present Weeks of the Prophet 2026 Ọ̀sìn àwọn wòlíì A 21 days prophetic revival Team The year of his head began to grow again. Irun orí rẹ̀ sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wù padà. That is to say God of second chance Judges 16 verse 22 Pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè fún ìran yìí. Prophet Olúdarí Adédèjì Àyànfẹ́. Ìdí ọjọ́ pípẹ́ máa jẹ́ pàràpàrà. Òjò anú máa rọ̀. Simply because the year of his head began to grow again. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè. Prophet Sọlá Fẹ̀sọ̀jáyé Adédèjì PhD. Dr. Joshua Ọbásá. Evangelist E. Olú Ajayi Bàbá Grace. Prophet Wumi Samuel Jésù Yinka. Prophet Tunde Oladimeji. Reverend Olúwọlé Ayẹni. Prophet Ìdòwú Israel. Apostle Abraham Paul. Pastor Phyllis Adédùntán. Prophet Jide Deji Ji Olajide. Olùgbàlejò àgbà Chief O. Prophet Olúdarí Adédèjì Àyànfẹ́. Bàbá tó ra ànúgbà. Sermons by Power and Authority Voices and other anointed music ministers. Starting from Sunday, November 1 till Saturday, November 21, 2026. 5:30 p.m. daily at the church auditorium. But you can't afford to miss this life changing encounter program. It's going to be powerful. Be there.
2: Ogo ni fun Oluwa ni oke orun. Mo tun wi lekan si pe ogo ni fun Olodumare. E je ki a gbadura ni oruko Jesu. Olorun to ni oro be wa wo. Ran oro re si wa. Gbogbo eti to ba ti gbo ohun mi loni ni ipo isubu Oluwa gbe won dide. Ori ofe re ko fa olowo soke dide marin Jesu Oluwa wa amen. Isubu ati dide olododo the fall and the rise of the righteous. Ibere ti okan re nbere ni ona ni se olododo le subu ni. Ki lo le gbe olododo subu? E je ka mu nbe yen na gbo mi. Niwon bi olododo ki ti se angeli. Ki se emi eniyan ni eleran ara ni ma gbo mi sa. Olododo le subu. Se ona ti na wi pe ododo ti a so nipa re yi ki se ododo ti a fi agbara eniyan ra. Ki se ododo ti a fi ise eniyan gba. Bi o ba je ododo ti a fi agbara eniyan gba ni oto ni. Sugbon mo nsoro nipa ododo Olorun ni ti eran ara a ko le da enikan lare ni waju Olorun. Bi a ti n da wa lare nipa igbagbo. Nipa igbagbo ni ada Abraham lare. Enikeni ti a da lare ki se nipa ise ti a fi owo eniyan se o bi ko se nipa ododo. Iwe Rome ri kejo ebi ko si nisisiyi fun awon to wa ninu Christ Jesu. Iwo na tumo re fun ra re ko to wa ninu Jesu ebi wa fun o ti wa ninu Christ ebi re ti kuro. Nigba to wa ninu eran ara o je elese sugbon ni kete to bo si abe ori ofe pa esere. Pada si Psalm 32. Ibuku ni fun awon ti adari re koja awon ji ti abu ese won mole. Ibuku ni fun okunrin na obirin na ti Oluwa ko ka ese si lorun. Ki se okunrin na ti ko dese. Ki se obirin na ti ko dese. Okunrin na ko ka ese si lorun bi o tile je elese. Iyen ni ododo ododo Olorun. Bi a ba so nipa ododo Olorun eyi ni aso ododo re. Eyi ti a bo Olorun re. Ti agbewo Olorun ni tooto orun re lati ba aso yi iwo lo ni tori enikan lo fun o sugbon se iwo lo ni ki sa aso re aso Christi ni subo ti yonda re fo baba wa wo aso na bayi se aso re ni aso re ko owo re ko lo fi ra but aso re ni eni to ni o ti yonda re fo sugbon ma gbo mi o niwon igba ti ori ofe re ba nbe lara re niwon igba ti o ba rin ninu ori ofe re o le subu sugbon laarin iseju aya ti o ba kuro ninu ododo re ti o ba bo aso ododo re sile to ba rin ni irin eniyan wa ta si agere wa subu Jesu Kristi olorun ninu eniyan eniyan ninu olorun o wa si aye nigba to ba nbe ninu emi to nje olorun o ni ri aare lara re o nla se wipe anything pa israeli mo ki to gbe be ni kisun sugbon nigba ti o ba gbe awo eniyan wo ni kete to ba wa ninu ara a sun ninu oko to ba wa ninu ara ale gba eti re bi won ti gba come on now to ba wa ninu ara bo ba wa ninu ara bo ba wa ninu ara nigba to ri iku ni Gethsemane o kigbe bi o ba se se be ni se olodo

do le shibu o le shibu je ka so ki lo le gbe olododo shibu ai kiye sara olododo o le gbe olododo shibu olododo to ti gbagbe wi pe inu aye ewu inu aye elege ninu aye awon ota lo n gbe o na fe rin bi aye ti rin e lo so fun olododo pe ipo elege ni ipo re nitori kini awon to n le pa olododo won o le di odo re nitori kini oju oluwa mole si lara ki se pe ko ni ota sugbon oju oluwa wa kaakiri owo olorun be lara re bona angel oluwa so to sotoru ogun aye o le di odo re sugbon e so fun olododo ko kiye sara o ni kete laarin iseju aya ti olorun ba gbe oju kuro lara olododo awon to nle pa re nbe ni ayika re won a dowo bo na ni olododo le subo kiye si jobu nigba to wo olorun lati pa lara eh mo ti kuro nbi kan be yen o jesu oluwa olododo olorun ninu eniyan subo nigba to wo oluwa lati fi ara re sile wo ti a fi oju olododo ri ana a pa lara a kan mo agbelebo a tuto si lara o wu olorun be ni o iba ma se pe o wu be ah o so fun peteru so ro pe bi mo ba fe mi o le pe baba mi a si yonda awon angeli legi oni fun mi sugbon ki ko ri be bayi o wu olorun lati pa lara ni o Job re eni ti a pe ni olododo sugbon wu olorun lati jowo re nitori pe a fe ko la idanwo koja e so fun olododo bi a ba fe ko la idanwo koja nitori igbesoke re ko si adua to le da duro ni akoko ti a fe dan wo lati gbe ole iwon ko si ise rere to le da duro e lo so fun olododo yi pe Job la akoko re koja number 2 e ki gbe ni eti olododo ki olododo ma kiye sara nitori pe ni kete ti olododo ba ta se agere oju oluwa kuro lara re awon ota to nle pa re ti pe won dowo bu ninu Psalm 125 lo ba mi wo ese iketa re lo si ese ikarun ki awon olododo ma ba fi owo won le ese verse 3 nigba to so kale sisale ni 5 oni bi o se ti awon ti won ya si pa ona wiwo won oluwa yo je ki won ki o lo pelu awon onise ese bi o ba ti gete dada olododo ti o ya si pa ese abudaju lori re sugbon bi olododo ba ta se agere abo to wa lori re yo kakuro awon ota re yo si le pa re ogbon ti beli wi ni israeli ti gbe ohun rere sonu ota yo le pa re are you getting it ohun to le fa isubu olododo number 3 e so fun olododo bi olododo ba se si eleda re bi olododo ba re ofin baba koja bi olododo ba se aigboran si iran orun re ohun meji lo le sele olorun fura re le yo egba ko ma na olododo e so fun olododo se olododo le subu e so fun olododo pe o le subu se bi eran ara nbe lara re emi oluwa olorun alaye lo nbe lara re ta fi pe o ni olododo aso igun wa re la gbe wo ti a fi pe o ni olododo iba ma si aso igun wa ogun atoke wa iro o a o le pe o ni olododo sugbon olododo ni o nitori ati fi eje ra o.

0: odo yeleku yeleku
1: ṣugbọn to gbọ aye ofin ni lokan balẹ
0: olorun alagbara la kesi
1: ero witi witi ese girigiri odinu ijo
0: Christ Apostolic Church
1: Power and Authority District Headquarters
0: number 2 Soyombo Street
1: off Kuala Road Apata Ibadan
0: present
1: weeks of the prophet 2026
0: Osiawo Woli
1: a 21 days prophetic revival
0: team
1: the year of his head begins to grow again
0: irori re si bere si ni wu pada
1: that is to say
0: God of second chance Judges 16 verse 22
1: pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè fún ìran yìí
0: prophet Olúdarí Adédèjì Ayànfẹ́
1: ìdí ọjọ́ pípẹ́ máa jẹ́ pàràpàrà
0: òjò àánú máa rọ̀
1: simply because
0: the year of his head begins to grow again
1: pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè
0: prophet Sọlá Fẹ̀sọ̀jáyé Adédèjì PhD
1: Dr. Joshua Ọbásá
0: evangelist E Olú Ajayi Bàbá Grace
1: prophet Wumi Samuel Jésù Yinka
0: prophet Tunde Oladimeji
1: reverend Olúwọlé Ayẹni
0: prophet Ìdòwú Israel
1: Apostle Abraham Paul
0: Pastor Phyllis Adédùtán
1: Prophet Jide Deji Ji Olajide
0: Olùgbàlejò Àgbà Chief Hope
1: Prophet Olúdarí Adédèjì Ayànfẹ́
0: Bàbá Tora Ànúgbà
1: Sermons by Power and Authority Voices and other anointed music ministers
0: starting from Sunday November 1
1: till Saturday November 21, 2026
0: 5:30 p.m. daily
1: at the church auditorium
0: but you can't afford to miss this life-changing encounter program
1: it's going to be powerful
0: be there
2: ta lo ranti Dafidi iwo o gbodo ka oye awon eniyan Israeli nitori eniyan mi ni won emi ni olorun won emi o so won di pupo bi yanrin eti okun Dafidi ka oye awon eniyan na baba mi sokale oni Dafidi mu okan ninu meta wonyi ki ogun ma le ofo osu meta iyan fun odun meje lati odun ti odun tabi iparun fun ojo meta Dafidi wi pe je ki emi ki o subu si owo Olorun nitori kini anu re po o pe ti mo ti keko lodo Dafidi lojo na ni mo mo pe o ya lati subu si owo Olodumare ju ati subu si owo eniyan lo mama bi Olorun nigba kekere bi mo ba se ti pasan re na mi Olorun pasan eniyan be lowo re ti pasan eniyan na mi sugbon ma ko mi sile ma ta mi fun eniyan bi o ba fi pasan eniyan na mi ko ma gba ma jemu lowo mi afa mi mara pada ti inu re bayo abi amo ni Olodumare number 2 ko ma ta mi fun eniyan eniyan o ni anu are you getting it je ka lo si waju Olorun le funra re ba eniyan wi David ti gbe igbese ma gbe Olorun iparun wa lati odo Olodumare ojo meta la o fi pa ile Israel Judarun sugbon ni ojo akoko ida ti jade lo nigba to ma di ti role oni da owo duro mo kaanu awon eniyan mi ipaju Olododo isubu Olododo so le subu Olododo isubu mo n bo n become mi o ti debi ti mo n lo gogogan lona keji Olorun a ma ta Olododo si owo awon eniyan kekere bawo lo se mo oni lati se akiyesi ko ni idanimo nigba ti Olorun ba n ba owe tabi ti ogun eniyan ba n gbogun ti o ni opo igba bi ohun to ti koja re ba n joba le o lori lo wadi ara re ninu Kristi ko ma se pe o ti ta si agere afun awon kekeke lagbara lati na o awon ti ko to ba Solomon wi nigba to rin pelu Olorun awon lo n gba ni ko lori nigba to kuro lodo Olorun awon ogun ti o to tapa si Dafidi nigba ti inu Olorun dun si awon lo na Dafidi nigba to ta si agere egbo mi se Olododo le subu o le subu Psalm 34 verse 19 pupo pupo ni iponju Olododo sugbon Oluwa gbasa iyato to wa laarin Olododo eni ti Olorun na ati eni ti aye na eni to subu ti Olorun mo nipa re ti owo Olorun be ninu re ateni to subu ti Olorun ko lowo si ni wi pe ikan yo dide ikan yo subu ko ni dide mo mun kan miran iyato to wa laarin Olododo to subu ati alaisododo to subu o leleyi olododo le subu ni igba meje yo dide ni igba meje alaisododo yo subu ni ekan soso ki yo dide mo proverb 24:16 iwe owe ni ye o ori ikerin le logun ese ikerin di logun ki lo ti so o ni ni to o to olooto asubu nigba meje asi tun dide eniyan buburu subu sinu ibi ese kan so pe bi olooto ti le subu nigba ogorun yo dide pada sugba se ori alaisododo ika eniyan eni ti olorun binu si bo ba subu le kan koni dide mo iyato kan niyan o olododo le subu subu oluwa ki yo taaru nigba to ba subu olododo le subu subu olorun koni kuro ninu aye re eni ti olorun ba na e lo kigbe leti gbogbo eniyan ko seni to le re elekun awon olorin ti koni seyin Orlando o ni eni ti olorun ba se nkan kan si koni ba wi ko mama re elekun ibaje eniyan ko dase oluwa du awon olorin ti koni seyin bi olorun ba na olododo e ki gbe leti gbogbo eniyan ko si eni to le re elekun eyi ni awa mo eyi ni awa gbekele eyi ni awa ntele eyi ni awa duroti olododo le subu o sugbon yo dide bo ti wu ki yeye re o po to bo ti wu ki egan re o po to koni sa idide nitori pe olorun re nbe pelu re majemu re nbe pelu re bi gbogbo re o ba ti kuro ninu olorun koni sa idide eyi ni awa mo iwe mika ori keje e ba mi lo sinu iwe mika e di aka ese die nbe iwe mika ori keje ba mi wo lati ese ikejo ma yo mi iwo ta mi nigbati mo ba subu emi o dide nigbati mo ba joko li okukun Oluwa yo je imole fun mi. Falasi. Kosi biti wa tiri. Sori, it is not new. Aye nwa eni ti won yo fi sesi tele. Aye nwa eni ati yo subu ti o ni dide mo. Won wa ona ti won yo fi bori re tele. Iwo na ta fe sun je, o wa depo sara, o nya na. O ki owo bo ese. Olorun binu si o o ta o si owo ta Olorun gbe Job le satani lowo inu satani du pupo won na ri bo se dowo bu sugbon Olorun o fowo kan emi re be na ni olododo ti mo nso nipa re sori olododo yi eni ti inu Olorun dun si yi Mika subu emi o mo ki lo sele si Mika awon eyan kan gbori soke won kigbe o ti subu koni dide mo so fun won pe ki sa won lo gbe subu tele koni sa idide bon kankan nipa isubu olododo number 1 eni ti olorun ba na lowo ko seni to le re lekun eni to pa Jacob lekun na ni yo re lekun that's number 1 eni to gbe koto siwaju olododo lati subu sinu re o nikan na lo le fa dide o eni ti olorun binu si bi gbogbo aye ba yonu si ko le ri idunu olorun number 2 leleyi e kiyesi dada nigbati akoko re ba to ba se yi ti o to ni oju oluwa lai si iran lowo eniyan yo dide duro gbogbo aye yo siri so pe isubu olododo eni kani ti olorun ba yonu si ododo olorun ni Nebukadnesari di eranko fun odun meje o lo sinu igbo fun odun meje o je koriko bi eranko ah igba meje koja lori re eh o nkan lo gbodo se duro titi ibinu re yo fi koja ton bi o ba le la koja bi ibinu re ba koja ton igba miran yo tun pada wa eyi ni igba anu re opolopo ni ko duro la akoko ibinu re koja ni ko je ko ri igba iyonu re oh job baba mi oni gbogbo igba ti a la sile fun mi ni emi o ma duro de titi amudotun mi yo fi de bi o ba le ko lati duro ni gbogbo igba ti a la sile fun ki amudotun re o de wa kiyesi pe olorun be pelu re o bi o ba pa o lara yo mu itura wa bi o ba na o yo re o lekun ohun to ba gba lowo re yo da pada eyi ni bi o ba duro de itunu re olorun ki no ni ko ma tuni ninu bi o ba je olododo olorun ki pa lara ki o ma wo jina bi o ba je olododo asiri kan ti mo mo nipa olododo le yi olorun ki yo tanu patapata bi o ti le na olorun duro de akoko ironu pe wada re bi olododo ba le ri asise re bi olododo ba le yi pada bi olododo ba le pe wada bi olododo ba le kepe oruko oluwa mika wi pe ati fihan omo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti olorun re nbere lowo re bi ko je ki o se aanu ki o fe otito ki o rin ni irele pelu oluwa olorun re chronicle 7:42 I think bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ba ri ara won sile bi won ba gbadura bi won ba yi pada ko nu wa buburu won emi o gbo lati omo mi wa emi o wo ile won san ti won ba gbe igbese eyi to ye ki won o gbe mika ori keje ese ikeso emi o ru ibinu oluwa nitori ti emi ti dese si titi yo fi gba ejo mi ro ti yo si se idajo mi yo si mu wa si imole emi o si ri ododo re igba ti a la sile yen ma koja sori ni akoko ti igba eniyan ba de fun ibawi re awe o le gbe fo ki lo le se wa duro ni job lo ko wa leko emi gbogbo igba ti a la sile fun mi ma duro ma kuro oni bi o baba nbinu si o oni mu ipo re dani ibinu e ma ro gbogbo igba ti olorun ba na awon omo israeli bi won ba duro ti olorun ojo ti won ba kigbe pe oruko re abiyamo ni yo sokale wa e lo kigbe leti olododo I'm rounding it up. Olododo ki wo igbe oja. Olododo ko gbodo kiyesi aruwo oja. Tejumo eni to pe o. Tejumo ibi ti o nlo. O ti sasise o ti tasi agere. Iwo fura re ti sile ko sile fun awon ota lati David ti jeje kuje. O ti gba iyawo Uriah. Oni Olorun jo dariji mi woli re da oni Olorun ti dariji o oni sugbon o but eleyi to se yi o ti silekun sile fun awon oto Oluwa lati pegan omo na ti abi yoku wa de je pati e dada omo ku o gba awe Olorun o daun olododo ti tasi agere yi o la koja se Olorun ko sile no sugbon la koja she olorun gba David pada of course sugbo la koja olododo le subu o sugbo ma dide come on now so to get a fe gbadua di po remu ma yese ma pada leyin olorun ma kuro leyin olorun eni to na israeli o na ni yo re lekun eni to gbe o subu eni to gbe idigbolu siwaju re to kolu o na ni yo gbe odide o eni to de panpa awon ota lati yi oka o na ni yo gba o ṣugbọn kini kani ronu pewada ma yi pada kuro lodo olorun se ni ko pada wa si odo re bi inu re ba ti yo si o olododo le subu ni igba meje o nkan ti mo nki olorun fun re ni olododo subu ni igba meje yo tun dide pada lowo iran oluse buburu eni ti olorun binu si bo ba subu lekan ki yo dide mo eyi ni yato laarin olododo ati alaisododo to subu eje ki agbagura nje oluwa olorun olodumare mo ti ran oran re jade loni ore ofe ironu pe wada to toko wo inu wa lo gbogbo awon eniyan to ti subu oluwa gbe wa dide won to da sonu lowo wa nibi subu anu koko jo pada awa na duro de oluwa nitori ti anu re po anu re ko fon fo ko fa olowo soke ko mo idide leyin isubu jesu oluwa wa mi
3: bi a ba n sare ni papa oko yeleku yeleku taari ni bebe odo yeleku yeleku sugbon to gun aye ofin lokan balẹ olorun alagbara la n ke si ero witiwiti ese girigiri odinu ijo Christ Apostolic Church Power and Authority District Headquarters Number 2 Soyombo Street Off Kuala Road Akpata Ibadan present Weeks of the Prophet 2026 Osiawo Woli a 21 days prophetic revival team the year of his head begins to grow again irori re si bere si ni wu pada that is to say God of second chance Judges 16 verse 22 pelu iranse olorun alaye fun iran yi prophet oludari adedeje ayanfe idi ojo pipe ma je parapara ojo anu maro simply because the year of his head begins to grow again pelu opolopo awon iranse olorun alaye prophet shola fesojaye adedeje phd dr joshua obasa evangelist e oluajayi baba grace prophet wumi samuel jesu yinka prophet tunde oladimeji reverend oluwole ayeni prophet idowu israel apostle Abraham Paul, Pastor Phyllis Adeduta, Prophet Jide Deji, G. Olajide, Olugbale Juagba, Chief O, Prophet Oludari Adedeji Ayanfe, Babatora Anugba, Samis by Power and Authority Voices and other anointed music ministers, starting from Sunday, November 1, till Saturday, November 21, 2026, 5:30 p.m. daily, at the church auditorium, but you can't afford to miss this life-changing encounter program, it's going to be powerful. Food.

0: Waterloo FM 96.7.
1: Mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alara pe olaimo baba onisan mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan eje n fi ero bani soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081 38 85 5308. Baba e ba n ki awon eyan wa nle
2: mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan logba oruko mi ni alara pe Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba awon ile ise dede isan ara mi boya aile gbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le mo mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081 38 85 5308.
1: Ki la npe ni aile se dede olomo kun ati pe kini ma fa
2: ese ohun olotu awon kan ti ma nfa aile ise dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbanse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada to je pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipase ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa mo fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi mo jo ohun ni diko to wa abi ko mo to ko mo ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a mo to ito re o mo ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada ito mo wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju mo mo gan okunrin mi nto ju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abon ti e fe sumo obirin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa ai le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada sele keji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu wa mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara n ro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni n ro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni aisan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa gege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo nilana ti awon ero gbalode ta sese kode ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omo okunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bolu meji ti nbe ni abe nkan omokunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta npe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi ori pe o ndoju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti sunki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye ya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abosese fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti do mo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti do mo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin nge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun sun o se se ko je pe oyun oni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti o mo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 081 38 85 53 08 081 38 85 53 08
1: kini ma se okufa isan oju
2: e se on lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je ra pere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuniwuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tin oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokun fa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni cataracts ni se o ni abi glaucoma ni se o abi pterygium ni se o to ti wa logun na ti o lo abi won ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon ju re isi la kale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju di odo wa ta won kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081 38 85 53 08 mo wa ni ilu ibadan ni agbegbe oke ado ni iyana lodge ni oke ado ni ilu ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba ti ni
3: ilera loro
4: kara o ji pe ninu ekunrere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fisa gbe kale alara pe olaimo onisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irinse igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise bu ba lareda lo mu alara pe olaimo onisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kunrin o ma le itapai kara o mo gbon riri aromo legun ati be be lo e kan si alara pe olaimo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 Bo ban se obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
0: Lagilu FM 96.7
3: Arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
5: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
3: omi yi dara o gba yi koda o tun ni lara pese o mo lolo oko mi bale
6: omi yo lo ta
5: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o e yan omi Showboss bottle water omi amololo ta pese lo na ra oto pelu irinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo NAFDAC fun telu koda fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile lofisi ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Ogudi Estate second gate Apata Ibadan ofe la bayin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 0808-951-43 like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara
7: ore ofe sha ni mori
8: e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai anu oluwa si wa sibe sibe pelu agbara tun gba ni lowa ni lara mu ni goke isegun ati iselogo lo lati kede tan yin rere agbara anu yi ni CAC majemu anu se sagbekale tori radio ti a pe ni agbara anu The message of the Lord remain powerful and mighty for salvation and the breaking of bondage. Join us as we explore and seek the mercy of the Lord in a power-packed radio program themed Agbara Anu on Lagelu 96.7 FM. Prophet Adi Agbotimileyin ni Olorun yo ma lo lati mu eto yi wa si wa leti ni gbogbo ojo Monday 6:25 a.m. Tuesdays, Wednesdays 6:30 a.m. Friday 6:55 a.m. lori Lagelu 96.7 FM. Prophet Abel Taiwo Ojo lo sagbatero eto yi. Jesu Kristi Oba anu ti setan lati fa anu gba wa e je ka jo janfa ni ori ofe oluwa ninu eto agbara anu lose yi jesu lolu

Javis PL Eye Care Foundation lo nlogun tatata wipe ti yin melo gbogbo eyan badan ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni sugba ni gbata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugba ninu gbogbo eya ra o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pere lowo card ofesi layewo oju o glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sa gbe kale Charity PL Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anuba lai si ni ra owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 0 7010152255 ojulo bara oni dindo mo wa.

Eko le ni gbogbo bi te tin gbo wa. Eka le nle yi, eka le lode yi. Ku sele taro. Jin diaro mo je lagbara Olorun. Eje ki mo fele yi ki gbogbo wa ka bo sori akotun eto oju taye yin fun ta le yi. Eto oju taye tinde si eti igbo yin lati le ise wa lagilo FM 96.7 oke gajoke. Eto to ni se pelu karakata. Eyin te fe ra ile, eyin te fe ta ile. Eyin te fe ra ile, eyin te fe ta ile. Eyin te fe ra moto, eyin te fe ta moto. Eto yin tun ti de. Loruko olotu eto yi, oga wa Kenneth Goje. Ati loruko Gbenga Oyato Olayiwola. Tunu Dixon no mo alaja lo mujo ero mi fun tale yi. Oruko temi ni Olumuyiwa Adeyeyi ti gbogbo yin mo si le do apostle. Apostle yin lori afefe lo nkin ka bo sori akotun eto fun tale yi.

tí mo bá se mo nse lori eto yi awon messages tin be nle iyun awon messages ta awon eyan ti send si wa nipa on ton ni ton fe ta aka lori eto bakan na eyin eyan e pe wole eyin eyin te ba ni te fe ta ni o eyin te ni ile tabi moto te fe ta e pe sori number to wole agbara yi

0: WhatsApp number wa ta mon fi sita to ba ku di e keto pari un. Number ile wa send di WhatsApp message si un te ni lo te fe ra te gbo lori eto yi e send di e si wa. Bakana to ba je po ni teyin fe ta ni eyin na o send di details un te fe ta si wa. Pe pa mo nso lori eto yi pe ile ise lage loko ni o tewo gbowo lowo yin ti wa ni ka ti moju eni to fe ra nkan ka mu ko ni to fe ta nkan awa o su eyin mejeje po ni te n pe personal number mi number te e pe ko nu e je ki test ni o pe number te e pe fun yin iyun ke le pe si lale yi
1: Babatunde Habib Destiny Mr Destiny lo n ki yin pe e ka le e ka bo sori eto yin eto wa ta te tin duro de lati aro eto ojutaye to n jade lati le ise wa lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fufun bala ofelele ni le badan gbogbo eyin te ngbo wa ibi lin ati moju aje ko ni so ateni to fera ateni to feta ibi na ti npade eka lesa eka lemo awon ero ibani soro ile ti e fi ba wa soro fun tashale yi lati Nigeria nbi 0912370 8675 ti Nigeria nbi le kan si 0912370 8675 to ba je pe ti le okere ni tori ibi gbogbo na tin gbo wa kakiri agbaye +234 8142491006 ti le okere yen le kan si +234 8142491006 Eshe
0: Hello Hello Hello Hello eti wa nbe o

0: Eka
1: Eka Lesa, kile feta o?
0: Afeta ile, adefeta ile.
1: Ile, ati ile, eja koko gboti ile, unaka atu gboti ile?
0: Owa ni Akale Express. So, 2 plots of land.
1: Ile, plot so, imeje la Akala Express. Se loju titi Akala gan gan.
0: Jankata
1: ta ba ti ya lati express ya kala yo to be irin seju melo ka to debi ti le yi wa
0: seju mefa ji
1: bi irin seju mefa si meje so ta ba ni ka wo plot to wa si oju titi boya bi 7 or 8 plots si titi nu
0: exactly.
1: I'm going.
0: Yeah. Oh, 20 million. $15 million actually net price.
1: Plot image jite bare ni toko 15 million wa. Egba.
0: No, it won't be per plot.
1: Ehe, plot kan 15 million. Musi koko 5 billion now.
0: Ehe,
1: image jite jite 30 million. E ba te 15 million mi ro pe plot mejeje mo fe wo pe a se fe so le baun na ni emi ti fe mo doubt pe abi ko je ni wo ni pelu price un so mejeje 30 million e kila won document e ni po ni
0: only
1: copy survey
0: then
1: e je n bere nkan kan nipa ile yi e mo pe ta ba ti ya wole sinu jankata se oju titi na ni le yi wa bi a tun ya wole dsc sinu
0: eh there like mo just transformer junction transformer
1: mo transformer
0: bi e ya de cob transformer yen fun bi eyin eyin e on ko de cob bi le wa e gbe de ni le yen wa
1: so e yo kan ka kuro lori e number wa ta mo fi sida keto to pari e pe number eleyin eto e ja soro ani package fe yin agent na ti o pe yin
0: okay so ni bi Akala Express ni mo elebu
1: be ni
0: so ni di ko wan be elebu so ikona de wa ni bi
1: ti elebu yen ni ke je ka so bo lo se ri
0: okay so bungalow ni.
1: Bungalow meji. How many bedroom le yoko kan?
0: 3 bedrooms.
1: 3 bedroom meji. Ni building kana ni abi? Abi building
0: oto.
1: Building kana ni.
0: Building kana ni.
1: On ti kokpari?
0: Well.
1: Awon yan si ngbebe bayi bayi.
0: Awon yan si ngbebe. Yeah, on feta.
1: Only fence, only gate abi. Eju ebi to wa gangan lelebu. Gbọ yin mo o.
0: Ajila.
1: Ajila ajila lo wa. Awon document wo ni nbe fun later nso yi na.
0: O na ni
1: re copy survey plan. Lo le fe ta won jale.
0: 40
1: million.
0: Yeah.
1: Udasa. Number wa ti mo so ya fi sita to ba ku bi iseju meji ke to pari. E send the details gbogbo n te fe ta yi. E send e si wa lori number yen. Number ta won eyan n pe si 0912370865. Te ba fe pe lati le okere. Eyan pe si +234 814 249 1006. Hello.
2: No.
1: Eka le baba ki le feta sa.
2: Eka le.
1: Yes sir.
2: Agent ni mi o.
1: Agent le yin na. chemo iditi ya ifi fe faye gba agent lori eto yi chemo pe ko si be sese ti eni fe gba commission lowo eni to fe ra e fe gba commission lowo eni to fe ta un teto yi si nbe fun ni wi pe ki eni ti o ba fe ra nkan ko rira ledinwo en to ba fe ta ko na ta lai ni wahala kankan ninu lai si pe boya
3: Client,
1: I'm a client. Wa. So what ekpe number ti ma fi sake to pari ekpe leyin eto eja soro sir.
3: Okay.
1: Yes sir. All right. Yes sir.
3: All right. Yes sir.

0: Hello.
1: Hey, you couldn't believe you in your attack.
0: Hello, sir.
1: Eka le mama. Esi wan bi ti radio yin wa. Boya ke ba wa pa.
0: Ejo mo ni property kan ti mo fe ta loyo.
1: Ni lu Oyo gangan.
0: Be ni.
1: Oye ja gbo.
0: Ni akunle mu lo wa ni bi eyin police station.
1: O mi ni o mo je akunle mu o.
0: Ayiro wa kunle mu loyo. A mo idi to bi kun.
1: Mo ro bodo lo nje be ni.
0: Osodo nbe o.
1: Ehe. Ni akunle mu loyo legbe police station.
0: Eh o wa ni te ba si dero safety. To wa ni ero safety yen. Eyin ro safety yen gangan lo wa te ba wa ni bi ile yen ma wo ro safety lo kan.
1: Ehe. O ye ju e sapeju e bi le se ri ma.
0: Four bedroom flat ni.
1: Mo n gbo yin.
0: Four bedroom flat ni. On a floor.
1: Se ti kopari.
0: Ah, o ti koda won tin gbe be.
1: Awon eyan ile 4 bedroom flat te ko sori half plot of land ti e ti kopa tawon eyan gbe be lowo lowo bayi.
0: Awon eyan tin gbe be, awon eyan gbe be lowo lowo bayi.
1: Mama eyin gangan le ni abi?
0: Baba mi lo ni.
1: Sugbon eyin le fe eyin ni eyin le ni bayi abi baba yin si wa.
0: Baba mi ti ku, iya mi ti ku.
1: Eh a je pe eyin le ninu o ti di ti yin nu.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Nílùú le fẹ́ ta.
0: 8 million la fẹ́ ta.
1: 8 million naira.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Oda ma. Oda.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Eka le makile feta.
1: Eka le feta tarota.
0: Yes, ma.
1: Eko feta.
0: Eshomba.
1: Ani le ta feta zita.
0: Ni buluwa.
1: Ni idu ni odere ni side.
0: Ode kile kbe?
1: Odere ni.
0: Odere mi lagbegbe odere mi ni ilu ido.
1: Beni.
0: Ile ten so ikini size e.
1: One and a half
0: plots.
1: Benita.
0: Bo lo se jina siti ti o titi ti moto n gba si iyan titi oloda.
1: O jina die na sa.
0: O jina die si titi oloda sugbon moto odori ile tan so yi abi.
1: Benita.
0: Ele le fe ta jale jale.
1: 300 Benita.
0: 300,000.
1: 300 million.
0: Rara, boya 3 million
1: le fe so.
0: Be ni so na mo so sa. No, any 300 million. Kesi ti je ka ya mi ja. Dixi gan ni ha. 3 million naira, 1.5 plot ni Luido.
1: Be ni sa.
0: Mama so yin gogo le ni le yi.
1: Oko mi le ni sa.
0: E wa fe ba won ta be fe ta loruko won.
1: No, awon na ma npe.
0: Mhm, awon gangan na fe ta eyin ba won pe sori eto ni.
1: Be ni ni mo je se ba mo wa gbo.
0: O ti da ba won. Nibi ti le yi wa se awon eyan ti kole de be abi inu igbo si ni.
1: Awon eyan je je ti kole si e ni o ka de ko me.
0: O ti ye mi. O ti ye mi. O da ma ko si wahala. Eni so wi pe awon ni ile half plot kan ta won fe ta. Ile yi nbe ni plot 5 block 8 ni Oluwo lagbegbe odo ona kekere ni ilu Ibadan ti mo odo ona kekere ti nbe ni Old Lagos Lodun iyun lona Jebu. Ani survey plan be fun le yi bakan na ni land cess agreement nbe 3.7 million na fe ta. Plot kan ni te ni fe ta lagbegbe temidire ni olosa oko iyan ni amuloko ile yi open land ni ani waju ile awon gangan ni le tan so yi wa full plot of land ni 5 million naira na fe ta. Bakan na ni ile kan be to je 3 bedroom bungalow ile yi ani awon ti kode window level in be lori half plot of land later n so yin be ni magaji close ni akingbile iyun ni ona maniya akingbile yi ohun lo fi egbe kegbe pelu iite in be laarin iite ati maniya ile ta n so yi 4 million naira le ni yi fe ta tele sugbon ni isiyan lawon ni lo owo alawon ni lo owo ani eni to ba mu 2 million wa awon ma ta fun. Bakan na plot ile kan be. Hello. Plot ile kan be to ni 3 bedroom flat lori tan ti ko pari oni ile yi window level la won kode in be ni aba teacher ni omi adio document ti n be fun ile tan so yi survey plan ati land cess agreement 5 million naira no fe ta.
2: Hello.
0: Hello, eka le baba kile fe ta sir.
2: Eka le baba.
0: Yes sir.
2: Mo ni ile ti mo fe ta 2 acres. 6 acres ni amo 2 acres ni mo fe ta ni na labe kuta.
0: Ile yen 6 acres ni sugbon meji le yin fe ta nbe.
2: 2 acres ni mo fe ta na.
0: In be ni lagbegbe bu labe kuta lo wa sir.
2: Ni randa.
0: Randa
2: la. Ni randa mo ko sa ba sikiru.
0: Hello le fe ta jale jale.
2: 1 million per acre.
0: Mejeje o wa je 2 million naira.
2: Aje 2 million naira.
0: Good sir. Oko siye na to je 2005 model. Oko yi first body ni blue ni color e, V6 engine ni, automatic ni transmission. Oni ko ni wahala gear kankan, ko ni wahala engine kankan. AC ke kan fi gas si ke mo lo lo ni. moto yi o duro ore daada 2005 Sienna 4.5 million naira leni yi fe ta jale jale gbogbo eyin te ti pe wole ati eyin te raye pe wole te ni n te fe ta tabi te n wa n te fe ra tabe ti gbo kan tabo mi lori eto yi te fe se wadi si waju si number yi oni ke send WhatsApp message si 0704238 3951 0704238 3951 esoju oni tiyin a mo lo bayi lodi akotun itu ojutaye fun toni a pade lojo mejo bolon ba fe loruko lotu itu yi oga wa kenetu gbeje loruko gbenga oyato olayiwa lati loruko itunu dixon amuju ero fun tale yi olumuyiwa adeyeyi loruko titemi ti gbogbo yin mo si radio apostle destiny ileya
3: tunde abib destiny mr destiny lo nso pe o daaro ka fere pade lojo mejo
4: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
5: Akoni by Washer Ni La Gelu FM 96.7 Pelu Ogunduba Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akoni igba wese olodun mari o ma seun lori abuka beti kanka to yonda fun ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan leti gbogbo olugbo ogunduba logun akawo atokun eto akoni igba wese atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo to ntopa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo momode oba batan yo baro ba o aroba baba tan yetu ede lenu ogunduba logun akawo lori eto akoni igba wese ni gbogbo ojo segun tuesday lago mesan ale titi lago mewa ale pere ni lagelu oke gajoke nibi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba wase gbangban kan si ipade dale tuesday pelu ogunduba logun kan o agba dari gede
6: akan o ti de o Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun ke tete ji won o e so fa lara o po Ogunduba ti de o e so fa jero pe mo ti dode o akan o ti de o akoni omo ti de o akan o ti de o eni ewi tun ti de o eni ba ti sun ke tete ji won o to ni le ta lejo ama ti

so ore eto yin eto wa eto akoni igba wase o nla wa ile ise radio elero ami onjinjin ile ise radio ti lagelu ikane merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo ke ta kale sile funfun balawo opona felele nilu ibadan eh alaba yusuf oko yawo e latolomi enle o awon aloju opo eh yawa alaja raifu ta wa kale to abiodun ya abeji lati lu osogbo ta ba ni puro ta ni seke ololufe wa on leje eh pelu ase olodun to ba dose ti nbo e pe wole o e pe wole o ogurugba kan o agbodo je ki e mo pe to abe se nefe wa awa na nefe yin en se mo ni arin o eh daddy's key eh ba mi e ku eto alaja la sisi omo neyi awon na nwo wa kete kete e mo se adugbe eh kan na kan kan o ne ai ko ko abi ina fe o ne ku e se o adupe lowo yin eh eh won ni e ka lesa e ku eto akoni igba wa se yo ma ju yin se o ami o to ogurugba logun akan lo ko temi ara ye mo je wa na nira inira oda ah ige lorun e alaga awon olokada won o ti gbe radio le ti gbogbo won ma gbo kete kete peto ani lagelu la fe ma gbo awako o olorun oba ni to rowo urutupa o urawo ko se bi osupa oba mi o kini o fun rawo se eto aleye yo gbangban die ti a ba n pe akoni igba wa se akoni igba wa se eto akoni la fe se lale akoni meji to wonu ara won la fe se lale olorun oba yo si gba fun a olorun oba o fun wa se sugbon ba se ma se ni osose ina na ina le a gba wole lale yi mo ki kabiyesi olubadan tile ibadan baba mi is imperial majesty oba senator rashidi Adewolu Akamo Ladoja Arusawa kabiyesi o lori nto je mo oro le nilu ibadan ko se gbagbe lori eto yi e ti se gudugudu meje yaya mefa itute ti pa keke ko o tori ti igbimo te gbe kale ti won o ba se daadaa

eka kan won si lo tu gbogbo edanu eni to ra le ra le ni eyin wa dide eka ogede kan tabi ka so pe ogede eka kan won si lo gu gbogbo edanu e wo iye ti won fi gura ogede un eyo kokan eka kan ni o e wa wo iye ti won egben won wa egben o tin lo bi osu merin eyin wa le yin le nile e si pe onitohun ota aje wa niyin ni kabiyesi ohun tin sele nu o isapo ta se o aki igbimo te gbe kale magaji a si mi yu adepoju ari ori won se gudugudu meje yaya mefa ara ta fi seto lale ono ta da si se ran pe mo so njejo awon bi meji lo pe wole ti an soro npa baba yi a wa te pepe re lale ati to je ta ba so wi pe akoni igba wa se nkan kan lo bi e wo gbogbo eyan magaji te nbe ni badan e ba kabiyesi fowo so wo o eyin oloye olubadan e ba kabiyesi fowo so wo ari nu eyin oloye te nti awon ajagun gbalẹ leyin o mo gboru eri ki oloye ibadan ko ma so pe eje ya agba won ti ba gbe won lo kotu nbo won o ti rowo sejo o tu mo si pe ejo sise papo ni e ma boju ara yin je o ogurugba logun aka o tin ba npon yan le o ntin mo ntin ju e ni o wallahi taala isuma bi lai to ba di karangi da to nde ba koja ye ayeye re tori pa agbaje lowo yin a toro je lowo yin tori pa won kan wa ji ana yin teyin na si so wi pe ana yin ni won e wa n gbe leyin won ibi ti baba won oko le si ti baba won omo ayan si eni baba won nile nbe awon eyan wa so wi pe ibi ti kabiyesi olubadan igbimo to gbe kale n la won ni igbagbo ninu e eyin wa n so wi pe won se n so wi pe magaji ari ori ibe la won ti fe won gbejo won ibi olubadan fowo sinu e n teyin dale ni koro yara yin olubadan fowo si o e le dajo le nbe ejo te le danbe ojo kokoja ejo won ba ya oko ati yawo nja ejo te le danu n to ba ti je moro le teyin na mo pe so interest iwe e mo worry eni won lo pejo won si pejo looto abi won pejo looto e se dada oloye olubadan e se dada o e ba pe mi ngbagba wale a soro kabiyesi ara bi te moju tonu to a lo si oju oja bayi aba toju oja di itu bere ni perewu e ku kale

0: 你们老爸让了你们老爸，我看你老爸一堆一件事的嘛，正经，一堆问我俩正经，把他们说好了，送你们妈莫回，一件事个工，我莫让了，我做完，我莫让了钱，你往手上分一件出，对不对？我得去留留，你若是你若是刚回来，我管你，你跟我说说一九八五，你再找个人朋友去，来一，我管你的，我说是那样，对吧？我按有办法进去，我说完你再去，我说是那个人。我考虑是你不一定的，你所以说把这一种方式什么干，就把这个后面你往这操上，如果是把人也把你，把一点，把地我嘛给你开嘞，不着家，往这操上我就往这操上，一个人做我的，一个去洗罗马上，去洗的，人做的呢，把什么我们老板做的，人家说放回啊，去洗个六鬼风我，一个去操上六鬼风我，不然为什么去洗操上？哎，就是现在，就是现在，特别是八几年了，就应该去酒吧里去，酒吧需要人，哎，给你送几块块，往块里，上面里拿了的，比我们来，应该都是来，开始开几年的，我一个爸妈说不能，不能几年，我估计不鼓励开，
1: 不的，哎，行，
0: 都在面开
1: 完。Are only allowed to charge their 10%. Eh, also, you, Miri,
2: tenant soro time ta ma se se wa jo ngbe toro ba wa kan oro boya nkan kan sele ninu le to ye ki won tun se to eyan wa tara wa nkan pe ah pela duro wo te gba lo mi se mu wine mi ni to wa ko voice a ju pe iye bayi ko le gba lo mi lo nile mi se se to wa mo rale mu pe iro le pa se ye ti won gba lowo yin niyan agent ni yes na to je ta pa won nile gan oni mu awe e agent ni ka ba wa
1: oro ti mama buki are wa so bi won ni pe it high time people protect to the government beka ke ka fi ehunu wa han si ijoba tori pe kini bi nkan se nlo yi
2: ah
1: teyan ba nba lo be
2: teyan ba nba lo be ayo daru nkan ta yo fi daru ni pe eni ton se wahala ogun ara e lati tete npo ohun na fe ohun na fe evolve ohun na fe se ta egbe ohun si
1: alawon mo de wewe ton dagba
2: okunrin to sese ndagba to
1: ba ri iye ati lebi yo soro
2: yo soro lati ko ebi jo akan so pe okunrin o fe settle down mo na ni so owo ti gba le gan so rorun fun ni e ja jo so toro
1: o si sise ojojumo ni jaje ni sise o
2: ti gbe te ba ri agent bi babi o si se ku bembere ta wa ta si n gbe re ta si n gun lorun sanu wa
3: te ba kan won mi da tin je o ba kan won ni bi ti won tin
2: je sawe agent eh
3: te ba kan won ni to tin je o ga
2: wo ko gugu e mara si waju ayin
1: oda ora eja lo taja no ta ba ti pada de eto nte waju enle nbe o e ku kale ikani lagilu 96.7 fm no le ngbo yi
4: lagilu fm 96.7
5: Javis PL IKEA Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin yin me lo gbogbo eyan badan tagbegbe eja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo ba ara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni Charity PL IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo card ofe se layewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PL IKEA Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Cultural building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 0701052255 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
6: igba yi tan o ma tu ola mi
7: eni to wa owo na to pade ola ti yi lona osuri le gba ai mo je ojo odun o

Eka bo te ba se ndara po mo e ma gba gba ti lo ba re ka se si *347*1004*2#*347*1004*2#*347*1004*2#. Le fi lo re si yun ni loju opo website be ba tun fe re si nbe www.cashier.ng lori phone yin *347*1004*2#. Alaye mo ti sele ko si be ba ti tele ko to ti yi iya yo te ba fe ta eta yo gbe bank transfer wa yo sa account number fun yin leyin te ba ti mo bank transfer yo send account number fun yin e send owo ele te fe fita e send e sibe o tumo si pe won message yin loju ese be ba ti send owo sinu account number ele tan generate fun yin account number yin oju 30 minutes lo bo ba ti pe 30 minutes e tun sese tun code yin *347*1004*2#. Lẹ́yìn tẹ bá tún tẹ wọ́n sì ẹ̀ tún generate another account number eléyìí tẹ ṣòwò sí fún yín.

0: Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Oruko yin adugbo bo ni mo tin ba yin soro e.
1: Oruko mi ni Mr. Ojugbemike lati Felele.
0: Ese n gbo radio lowo ni.
1: Beni.
0: Yeah. Asigba o le tin gbo nipa cash e te tin ta cash e.
1: Ah, ifa mo ko ni pe n te lale na ni o.
0: Eh, tari abi.
1: Beni.
0: Ai wa je lale yi.
1: Ah, Olorun se.
0: Ti je 25,000.
1: Ah, Olorun se sir.
0: Yes sir. Customer care pe yin lola lati bere fa kan di tezin.
1: Okay sir.
0: Thank you. Odaro.
1: Odaro.
0: Yes sir. Yes sir. Eje mu tele keje le to wa nbe.

0: Oya se gbo Yoruba, se gbo Yoruba, se gbo Yoruba. Tunde Adegbunru. Amo ti pe
1: nle. Awarin o. Eyin temi labala se gbo we se gbo Yoruba, se wa pa. E ko asiko yi. Salafia le wa. Se tun gbo we se gbo Yoruba lale. Ja ja ejo fowe ati Yoruba ka sa bi si. So wo si ra wa ke ju si mi ke mi no ju si yin pada ni o. Mi o fe doni lale yi o, mi fe su engbe kankan. Owe ni mo ti ko si waju mi babi tan seju si mi ni mo fe ko wa mo ko awon owe to ni se pelu isu wa lale ni mo boya su te wu mi je ni isu lu po nbi en yo a ma ju si tan sin ma pe ro bani soro te ma pe wole si ta fi ma ba wa fi keko a jo keko ni o o gba o gba won imuyan sin bi bayi o abileko iya mi abileko dasola ati gbo won lataru mo boya a gbo won mo Eyo ori ero bani soro te ma pe mi sina ni le 0912370 8675 0912370 8675 lati le okere plus 2348142491006 Eyo iru isu wo ni Yoruba n pe ni isu egbodo eri pe mo so pe bi isu ni rare iru isu wo ni Yoruba n pe ni isu egbodo Eyo isu wo ni Yoruba n pe legbodo e sale ni kukun hello e kale o yes ma kile so ma ami olong ki loruko yin bo le sin ba wa soro won ni fe lo mi se ya wa bile ko dasola o ami ya mi e wa pe wole e pe wa iropo ni beni oya iru suwo la n pe ni su egbodo e ba salaye e tori asiko wa beni beni oya eja sun si waju ani ako isu ani abo isu ani igangan ani aro eyo so isu wo ni won pe ni isu ewura ayo ayo ewo egba daada ti gba meji yen lera gbogbo awon Yoruba su ti mo ko wa lale e ti pada fa ko lo tan o ko si wa la o ami o ayo e se o o ku kan sugbe je fe lo mi eyo e se o ya mi eye ka jo run lenu bi guguru e se abo isu colades na da yi lo ndada o nda yi lo abo isu ni won pe ni isu ewura iyen ni awon eyan fi ma se kokore tawon kan na si fi ma se ojojo eyo

0: Hello.
1: Sir.
0: Hello, Akwaji. O ko nbe le sin pe.
1: O ko mo ru pe tun le na ti gbe le ju ba fun ara le.
0: Ben sir. Laaje yin sir.
1: Ami
0: o.
1: O mo se ti wa gbe.
0: Ami.
1: Ah. E ba ni so ke re na die ni won ba se ba mo. Gbogbo omo de baba mi na ko bi la mo so ni.
0: O da ko so wala ṣugbọn awo ni itan kankan ta fe so fun yin ju pe orin te ba fe e se beere fun ka si lo fun yin
1: oro orin eleyi o ti re la ti ge
0: ewo leyin fe ka tesi nle ti sa
1: gbogbo orin re ko ti so se lo
0: o da e se ngo
1: ko je se yin wa light and light won tell us lawa ba mi le je mu
0: e se o Yes, sir. Eshimo. Be se n tete si wa inu wa dun si awa ti yan ni sura wa o. E ku tete si wa lori kore. Orin 2090 ge ona la fin je mu ki agba la pa bi. E le me o. E ku kale ye mu ipe yi ipe eni tin pe late kan. Hello.
2: Hello, e sale.
0: Yes,
2: akwa. Grandma lo n ko da se luyo ile wa pa isun.
0: Yes, e ka bo sori.
2: Ha, se ri o. Orin 2090 ge awon baba nu awon baba niyan aye igba ti won korin ta ba lo si party won bayi aso wulu la won eyan ma nwo wulu ni ti ma ran wa wa ko tembe si awon baba ni wa se ikoko ikoko ti won ma mu won wa ki benu ikoko yen na baba yen wa gbe hanu ikoko yen ni won ma mu ni won ma je won amu yawo won dani won wa di kuku ba won ma jijo won ma ra ki sejo ma sa ti leju agbo ijo olowo ni o ti te ba gbe dani ba boya ni o mo ko bu kan ti o ti pari ode sugbon gbo kan ti di ato aye ti ya ato won o le ma mu koko bi won ba jijo baba awon jebu abekuta awon baba olowo badan e ri ti o gbe koko hanu ni o ma mu nkan ti lo nkan ti lo ko so ni mo ko so ni mo ise ise
0: oda ese o
2: ke be ni ko ti ke kan be wulu o wa de fi la be ti aja si
0: ese ngo ma
2: nkan ko la le mo na na le tun wo so ko to ni ise
0: ese o e ku te ti si wa grandma lati oluyole